0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Tanggal ang katikati.
1: Sunfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: X FM.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
9: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
10: Ang hihita po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
11: Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
8: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
9: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
9: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
9: The secret of health.
8: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
8: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The secret of health.
8: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
9: The secret of health.
8: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
9: The secret of health.
8: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: X FM.
14: Santon Plus Gold.
15: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
14: Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas.
14: Pinagaling.
16: Pinahusay.
14: Santon Plus Gold.
9: Santon Gold. Coffee Mix.
17: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Kainigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Visionex! Marami na ang natulungan!
19: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredion. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredion. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
9: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
20: Premium D3.
21: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may
0: PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
23: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
25: Chronic pain?
26: Ang sakit!
25: Mag-assist pain.
26: Muscle fever.
25: Acute pain.
26: Kahit ano pang pain.
25: Basta pain.
26: Mag-assist pain.
25: Kangkarang pain.
26: Fast and safe.
25: Assist pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Assist pain.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
28: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

Bullseye. Oro public sa pagpangalagad sa palatuntunan Bullseye, oras naton alas 8:13. Padayon ka mga nagatutok diri sa aton sini palatuntunan o pod ang inyo anchorman katropang Zaldegeb Jr. Bullseye. Ngayon nga bahin mga katropa, builog ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. So, ikapi na mga katropa. Good morning.

0: Okay, kape na, kape na, kape na.
1: Yahoo!
0: Sa mga wife na nakapangapi, pagpangapi na kamo.
2: Canton Gold Coffee Mix ang sagot dyan.
0: Kaga siyempre sa inyo pagpangapi, pili ayo gid ang kape.
2: Extract ng herbal, kutis mo ay mananaliwa. Pag tanda ay babagal, pati tuho.
0: Nga manamit na. Makabulig pa sa aton sini pagpagwapo kag pagpagwapa.
1: Yahoo!
0: O, kaga kape. Nga puno sang benepisyo para sa aton ikayong lawas. Magsanton Gold Coffee Mix na ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant nga nagabulig para sa aton nga skin elasticity, skin health kag overall health. Mayari man ini sang natural incoming herbal ingredients. Kangay sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits.
1: Yahoo!
0: Perfect blend ini mga katropa, gud nga ma-refresh ang aton nga energy. Nagasuporta sa aton ikaing lawas nga nagahatag sang natural glow sa aton sin nga mga panit.
2: Sisigla at kaganda sa kita'y mapipigilan.
0: Makabulig man para sa aton sini nga metabolism kag digestion. Kag gina-cleanse kag gina-detoxify sini ang aton nga lawas naturally.
1: Yahoo!

0: O, gani kong kape lang mga katropa. O, switch to healthy coffee na.
1: Yahoo!
0: Santon Gold Coffee Mix. Available ini sa mga suki nyo nga butika dira sa inyo sining lugar. Sa mga leading drugstores man ato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. O kung mabakal man ini online, pinaginawad sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop.
1: Yahoo!
0: O kaga syempre sa mga nagagamit na, nag-ausar na sining Santon Gold Coffee Mix. Hindi nyo git pagyaboy ang empty sachet sini. Okay, sara nyo pa ini magamit tagod makahingabot kamo sa pagpasakop. Sa aton sini nga Santon and XFM libo-libong pa premyo. O sa diin nag or sa diin nagahilapit na gani sini nga aton sini nga grand
1: draw.
0: O isunod lang ang 5 ka empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix sa isa ka puti nga sobre. Sa likod sa sobre isulat ang inyo sini nga ngalan. Para ang title na isang promo, Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Isulat man ang inyong sining ngalan, address, ngalan sa promo purchase, contact number kag pirmahan.
2: Santon Gold Coffee Mix, ang sagot dyan, may collagen at glutathione.
0: Ang maluwas mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix, saran nyo man magamit bilang promo purchase. Ang isa ka empty blister pad sang Santon Plus Gold. Isa man ka empty blister pad sang premium D3 soft gel capsule. Tag isa man ka blister sang turbo dietary food supplement for men.
1: Yahoo!
0: So the same mechanics ah. O sa liwat ah, sa likod sa sobre isulat ang title sang promo. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Isulat ang imong ngalan, address, ngalan sang promo purchase, contact number kag pirmahan. Ihulog ini dahil sa Dropbox nga makitaan mismo diri sa aton sini Waragwagan. O yari kami namtang sa Sitio San Miguel. Barangay Tiza, Rojas City.
1: Yahoo!
0: And then may Dropbox man kita available. O dira sa may RB Botica sa Panitan Public Market.
1: Yahoo!
0: Subong man sa may Jeans Drug Store sa Pontevedra Public Market. Tag sa Super K Drug Store sa Panay. O dira na tang na sa poblasyon Ilaya. O gani magpasakop naman katropa sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. O sa din, kada simana, umalit siyang isuguran, tanim ba aton sini nga promo, may isa gid ka winner nga ginagabot ha, tag nagadaog sang 3,000 pesos nga cash. Yan ang inyo sini nga mga entry, sige pangulog, automatic na ina ha. O pa nga madala sa palabuto naton ni Grand Draw. O kag sa aton ni Grand Draw, bantayan nyo man o. Patagayunon tayo ni sa Setyembre 27.
1: Yahoo!
0: O, September 27 na mga katropa ito dyan yung Grand Draw. O, kung sa din sa Grand Draw naton may ara kita sang pulo ka mga consolation prize winners. Na magadaog sang tiga 5,000 pesos nga cash. Sa ito naman niya, major prizes. Ang third prize mga katropa, mga daog sang 20,000 pesos sa cash. Second prize, 30,000 pesos sa cash. At ang first prize, 50,000 pesos nga cash.
1: Yahoo!
0: Magani mga katropa, magpasakop na sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
3: Headlines. Headlines.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oras sa atin mga katropa, alas 8.20 na sa aga. Agini nga oras ang buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oras sa atin sininga pagpangalagad mga katropa. Matapos ganitong nangin interview naton sa Kapelko sa Nagligad. Sa Friday lang to ha. Aton sini interview kay General Manager Edgar Diaz. Damo kita makit-an nga po sa social media sa pila naton kay makuturan nga nakabato na sang ila sini nga bill. Sang ila sini nga ano ni? bill sa kuryente o kung pilang ginasukot sa ila mga katropa. May mga nabasaan kita nga sang nagligad yung bulan, nagalaom sila muna itong pinakamataas. No, kay man, ang iban, ang ila sining nga bill, ara lang sa 600, no? And then last month, nagwanto. O, subong sumaka, pagidya.
5: Oh, no!
0: O, mga katropa. Now, ang aton sining nga Energy Regulatory Commission, may mandato karon sa IMAP, no? Mga katropa. Oh, so ano bala ining IMAP, no? Area para maintindihan gid naton. Okay. Daw ang basol tanan ara sa Kapilko eh. Oh, mga katropa, ang IMAP amo ni ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Oh, so buot silingon ang Kapilko diri ni nagabayad sa ila. O, sang aton sining kabugusan nga konsumo o kunsang ano sining tawago? O sang nakonsumo sang ginaserbisyuhan sang Kapilko. O kita na diri sa Kapis. Mga katropa. Now, sono kay GM Diaz. Mga katropa, although ang Kapilko may ara na sang or nakahibalo na sining mandato sang ERC o galing ay nakabiling na yung Kapilko. O kumbaga nauna na bill ang Kapilko kaysa sa pagwa sining mandato sang ERC. O September 7 nagbiling na ang Kapilko. And then ang ERC nagpagwa lang sining mandato sang Setyembre ano lang no Setyembre 11 Setyembre 10 I mean. O Thursday mga katropa. Now ang IMAP nga mo ning ginaparecalculate sang power bills para sa Agosto ay way pa sang recalculation nga ginpagwa. Oh, kay supposedly and suno sa mando sang ERC or sang Emergency Regulatory Commission or emergency sang electricity ano gani? Energy I mean, Energy Regulatory Commission. Oh. Hay i-recalculate dapat nila ang power bill sang Agosto sa Setyembre 20. O, kag ang deadline sa pagbayad sa mga konsumidor, ang patigayunon dapat sa Setyembre 28. O, however, sa nasiling ko gani, nakabiling ng Kapilko. No? So, suno kay GM Diaz, mga katropa, kung may recalculation, ara ng recalculation, kung pilagin ang mangin adjustment, hay sa next billing na ina. Oh, sa masunod na natin nga billing, mabalaan. So whether we like it or not, ining bill natin, subong nga nagmahal, ay bayaran, tagid na eh. Pero, ang ginapasiguro sa Kapilko, nga next billing, dito na ma-reflect, dito na na-implement, ining adjustment, mga katropa. So amo gina ang pagklaro man sa aton ni Engineer Edgar Diaz in fairness man niya sa Kapilko, no? Ang ila pagsuluktan para sa distribution wa gina nagbag-o sa sulod na ina sang ano ni 13 years. Oh, mga katropa, kay man 2013 pa na mo nga pagsuluktan sang Kapilko. So wa gina nagbag-o. So ang hindi lang mang pansang aton sining mga kauturan, ilabi na sa mga konsumidor. Oh. Nga dako-dako ginang ginasukod sa ila. Sabi nilo, sabi nila ang Kapilko mangin pulo sini.
5: Oh no. Oh.
0: Hindi mga katropa. Kay ano gani ni oh. Oh. Sa pagkamatuod sina. Ko damo man subong ang nag-ampo sa Kapilko. Oh, so ang mga nag-ampo sa Kapilko, ang nagabayad sina ang Kapilko man. Okay, hindi na pwede nga balon na nila to ang IMAP nga. O utang lang anay, kinag-utang din konsumidor namon. Hindi.
5: Ayoy!
0: Oh. Kaya kung makita nyo bill nyo subong, din anong pinakamataas da ang ginatawag na generation charge. Oh. Ang generation charge, amo na siya ang ginabayad naton sa source grid sang kuryente. Oh. Ano na, ining mga kumpanya na nagapanag-iya sang mga planta.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, magsiling kita planta. Amo nang TBI 1, TBI 2, PEDC 3. Amo na siyang ginakwa antagibla sang ano? Sang kurinte. Oh, mga katropa, kumbaga amo gina ang puno. Oh. Ikaduha. Ang transmission. Ang transmission naman amo na ang aton siniginabayad sa National Grid Corporation of the Philippines. Ay kumbaga halin sa source, matransmit ang power pa kadto sa distributors. Oh, ang naga-transmit in GCP, kabayad man tada sila. Pag-abot sa distributor, mga katropa, no? Distributor. Ang distributor, amo na ni ang mga electric cooperatives. Amo na sila din ang naga-distribute sang kuryente. Oh. Now, para lang maintindihan nyo, ang problema naton karon ni peace supply sang kuryente. Ni peace gidya mga katropa. That is why may backup ta di nga planta mo nang sa lano sa panitan dao sa timpas nga 50 anyos na na. Oh, kag ina ginapagana sang krudo.
5: Oh no.
0: Oh. So para mag-establish nga ton supply sang kuryente diri sa Roa City, ha? Especially sa Roa City, mga katropa. Kaya ari di kadam-an nga negosyo mo. Ari ding mga nag-ooperate 24/7. Oh. Kinapandar ta na ang planta ho every day, no? Kay syempre every day ang NGCP nag-announce gyud ya, ma-drop off malo ano na. Ma-load drop. Oh, may load dropping dapat gipatigay yun ng mga electric cooperative diri sa Visayas. Oh. So kung pati ang Roa City pa-implementaran sining load dropping, mga katropa, damo di maperde ang mga negosyo.
5: Oh, no!
0: Oh. Di ba? Tamo. Mag-brown out lang gani, pila kaminutos, reklamo na tao. Much more kung 1 hour pa, irritation na lang brown out.
5: Ayaw!
0: Oh. Sa mga banwa, ginapatuman ganyang manual load dropping. Oh, pero rotational na. For example, dira sa area sang President Roas kag Pilar, ma-brown out na 1 hour. Oh. After sang brown out na sa amunang area, oh, diri naman sila ma-brown out tabi sa panitan. Oh. After naman isa ka oras, dito naman sila ma-brown out sa dao.
5: Ayoy!
0: Oh, amo nang gibot silingon sa rotational brown out. Oh, mga katropa. Oh, pero suno kay GM, Diaz, ano lang na, ang iyalang mandato 1 hour lang nga load dropping. Oh, kag pasigaw naman liwat. Kay ko hindi na pagimuon, mga katropa, hindi masarangan. Basi mas magmahal pag ina ngaton balairan sa kuryente.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Oh, no!
0: Oh, kay in fact, suno kay, kay GM Diaz, oh, kay Engineer Diaz, mga katropa, ang ginabayaran subong sa Kapilco sa ano ni, no? Sa ila sining sa IMAP, hindi magnubo sa 250 million. Oh. Nag-triple man ang ila sini ginabayaran, mga katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Bangod sa pagmahal man karon sang pagsuluktan sa sining megawatt hour. Oh. Kaysa po sidli ang pagsuluktan lang gid sa megawatt hour 8 pesos and 47 centavos lang. O galing subong diri sa aton sa Visayas nag 18 pesos and 59 centavos na. Oh, mga katropa.
5: Oh no.
0: Oh, That is why amo na nga man ang ERC nagpatuman sang price cap. So amo nang dapat naton maintindihan. Oh, damo pag pamangkot nga man sa systems loss kita ang nagabayad. Oh. So may explanation da ang kapel ko. Oh, basahon ta ha. Oh, mga katropa. Ang explanation sang Capiz Electric Cooperative regarding sina. No. Eh nag-post ning ano eh ang aton sining kapel ko. Oh, mga katropa. Oh, tandaan ta ha, ang kapel ko distributor lang na. Oh. Kasukot lang kapel ko sa distribution. Nga para na sa kapel ko itself. Pero ang generation kag ang transmission ambo separate pa ginay hinabayran niya. Pero sa ibutang ta sa 100% ta sang bill ta sa kapel ko, ang 80% draga kadto ginaya sa generation. Oh. Mga katropa. Siyempre malayo kita sa ano mo, no? Malayo kita mga katropa sa ano sining tawag sa planta sa Cebu pa na ihalin.
5: Oh no.
0: Oh. May ari tadi ang pinakamalapit-lapit di. Amo ning power plant na sa ano? Sa San Dionisio yata na. No? Oh, mga katropa. Muna malapit-lapit. Oh, ano San Dionisio or ano ganing isa da ka banwa? Concepcion. Oh, dama na malapit-lapit mga katropa. Oh. Ang per kilowatt hour nga daan sa generation charge pulo, sobra pulo. Oh, so kung mag-consume mo ka karon katropa Jason 100 kilowatts. Times 10 pila na sobra na 1,000, di ba?
5: Oh no.
0: Oh. Ay kung mag-consume mo ka 400 kilowatts. Kundi sobra mang 4,000.
5: Oh no.
0: Oh. Dara kita ya nagapang agoy-agoy.
5: Ayoy.
0: Oh. Ang transmission charge man lang ya sang NGCP. Ara man lang sa kapindua ka piso. Oh. Di ba? So ang ginabayaran ta lang kung mag 400 kilowatts ka sa NGCP, 800.
5: Oh no!
0: Oh. Oh, sa kapil ko, why gani ka labot 1.50 ang ila sining ano niyo? Oh. Ang or I mean ang distribution nila wala makalabot 2 ka piso, piso kag I mean almost 2 pesos man. Okay, 1 peso and 90 centavos. So, ang transmission, kag ang distribution charge, kalapit-lapit lang. Oh, mga katropa. Oh, so, ganyan muna. Oh, siling sang kapel ko, ang charge nila sa distribution is non-profit. So, why na naginan siya? Oh, ina yan, nag-cover lang ina para sa operational cost kag sa ano na sa inang mga ano eh mga repair da nila maintenance. Oh. So manang gina paintindi man sa kapel ko. So at least na intindihan ta ni Bla, no? Na hindi nga magwakal ata ay kapel ko na, ano na. Okay, bisan nagbuhin ka pa datuod sang imo sini appliance. Oh, kun sa gyapon ang pagkonsumo mo sa gamit ang amon ng appliance. So, example lang ha, Katroban Jason. Why ka natuod nagagamit sang imo freezer? Why ka natuod nagagamit sang mga electric pan? Aircon na lang. Oh. Pero ang pagkonsumo mo, abis aircon, paggamit mo sina, nagtigpila mang kaoras.
5: Oh, no!
0: Oh, hay taas man na Japon niya. Oh, tandaan natin, permi mga katropa, ang mga appliances nga nagainit, grabe man napakaunon kuryente. Oh. Kapin pa yun ng mga heater. O plancha.
5: Ayoy!
0: O yun ng electric stove.
5: Oh no!
0: Grabe napakaunon kuryente ah, mind you. So tanya mo lang na maintindihan naton, Black. Hindi lang nga ngasal nga ngasal kita lang. Oh, grabe ng kapil ko sa luktan.
6: Ayaw!
0: Oh, sa tuod sa nguna mo mong kusina, no? Isa mong kusinyo, ag kapil ko na yun.
6: Ayaw!
0: Masaway ko pa maintindihan kung di niya kakadto aton bayan.
6: Ayaw!
0: Oh, pero subong, no? Suno sa kapil ko, mga katropa, kung may refund or ining, ano bala, adjustment gid sa next billing na naton makita, no? So, probably sa next billing, may pagnubo, pero hindi kita mag-expect nga dako-dako ginang inubo, ah, mga katropa. Eh, depende na sa gapon sa konsumo mo, kag tandaan ta, may tax pa kita nga ginabayaran sa kuryente.
4: Bullseye!
0: May tax pa kita nga ginabayaran sa kuryente. Oo. Oh. Kaya kung ang haslo tanin natong yung gobyerno,
6: ayoy!
0: Temporaryo na lang anay ni, laging kakas ang tax sa kuryente, kay total... May iban pa man kita nga source of taxes nga ginatawag. Oh. Tani Mayo. Di kita magpugait sang amugid ni. Galingin taksan sa Gyapon, may tax sila sa kuryente.
5: Oh no.
0: Oh. Di bla? So amo na dang problema. Ha? Oh. Ah, mga katropa. Kay may tax kita sa kuryente sa Gyapon.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Oh. Pag-abot sa systems loss, yung ginwakal-wakal to ni Marcos. Hi! The end!
6: Ayoy! Ayaw!
0: Oh. Kung nagambal niya si Marcos, i-stop tanay or ano talaga, temporary, ano talaga, anay? Suspend ang tax sa kuryente. Kundi mas mayo, amo na yung ginapangayo ganin sa electric cooperatives mo. Oh, para magdubo yung kuryente. Oh. Pati ni taning sa krudo ho o sa gatong kuwaan pag tax. Subong lang temporaryo samtang ga-experience siya kita sini. Kay total ginataksan pa man Japon nila anay subong ang sigarilyo, ilim nun, di ba? Dira lang sila na i-tax eh. Oh. Nagbukas ka negosyo, may tax man Japon subong. Tibla? So dira lang anay. Hindi nga... ano niyo? Oh. Siling ni Ma'am Alice so, at Amshua ho. Nakamayong aga Sir Saldin, naka-avail ako diri sa Manila sa refund sa Meralco isa ka bulan nga wala akong may binayad sa kuryente. So, but silingon, siguro ang equivalent mga katropa kay Ma'am Alice nga ano, kay Ma'am Sheila, wala na sa binayaran pagka next month, nagnubo pag hindi akong sumo mo ikumparar sa king konsumo yas ang Agosto, for example lang. Oh, that is why nga ang supposedly refund ya, pag abot sa sininga bulan, why na sa binayaran? Ibala mo na, Ma'am Sheila.
4: Bullseye! Bullseye!
0: So, amo na dapat intindihon sa aton makuturan. No? So, ay naging kapugo ang kapil ko ah. Nagpagwa naging sa kila, sining nga pathag man. Kaya daw, hindi pagod sila kontento kung kita magpathag.
6: Ayoy! Ayaw!
0: Which is klaro man, pag-report ko gani, sini. Oh, would like mo gabasa ka lang. Oh, gabasa ka lang nga ano eh. Oh, excited ka na yun. Abin mo, i-refundan ka kwarta.
6: Ayaw!
0: Oy, mind you, hindi na pag-i-refund sa kapil ko ang kwarta nyo, kundi ibuhin na nasa next yung abili.
6: Ayaw!
0: Amo na dapat, ano mo, may gurayan, ibuhin na, i-cancel na, i-suspend na, i-untax. Okay, amo nang kapabugat, pagin mo, kay Makon mo, minamahal man ang sukot sa mga planta, ang source tagid sa kuryente, kaya pati sila ginataksan man mo.
6: Ayoy!
0: Oo. Oh. Ang transmission, may tax man na sila.
6: Ayoy!
0: Oo. Oh. Tibla? Tapos ang kapil ko, ginataksan pag ina.
6: Ayoy!
0: Oh, hay, pero kung ginbuhin lang nga, naidatanan, siguro, ang pagpanukot ni siyang halin sa generation, transmission kag distribution manubo-nubo man ah. Galing wa ay eh. Oh, kupal ang gobyerno ta.
6: Ayaw!
4: Bullseye.
0: Pero kung makakas ng tax, sorbol, kuya mga katropa, mabnubo ng balayran sa kuryente.
4: Bullseye.
0: Oras na rin natin, alas 8:40 na saga kagang ining oras, ang builog ay dudulong sa inyo sang M. Luwilliar, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Bullseye.
0: So hopefully, naintindihan na ni natin. Ako na nagpatagi, ako to nag-interview mo. Kasi akong basulon lang, balon ako sa la akong interview. Hindi, tsakto yung interview ko.
5: Ayoy!
0: Pag klaro, naintindihan ko anong ginahambal to sa interview.
5: Ayoy!
0: Okay, please ito, Dili. Good morning.
6: Good morning!
0: Hindi natabla sa aking reklamo. Tanan kita, it's a tie, parehas na nagtalaas, bilta.
5: Ayaw!
0: Ako gani, subong nagapulo pa matsyag na ko kay Ligad to bulan, kapin 4,000 tong binayaran ko, ba si subong blaagoy ah.
5: Oh no!
0: Ano, oy ka lang Lord.
5: Ayaw!
0: Oh, yung iba ng times 2 mo? Ay, times mo 4,000?
5: Ayaw!
0: No, sakit-sakit na gin man ah.
5: Oh no!
0: Pero kapati ko, hindi man gidguro maglabot sa mo na ah. So, kasi magtaas-taas lang sa mga 1,000.
5: Oh no!
0: Okay, sige!
4: Bullseye! Bullseye!
0: Check ko na yung connection ta with Katropang Elmer Estimar sa dugang ang mga balita ang impormasyon niya siya sarang niya si ni Madulong. Oh, regarding ni sa nagluluntad, yung mga sa nagluntad, I mean nga sunog. Oh, kagay balon taman ang detalye sa iba ni nga mga police reports ah. Pepper, mga katropa, pero sige, focus tanay sa sinin nagluntad ng sunog, dira sa Barangay 8, amo na dagaling daan ng merkado sa una. Mga katropa, sige, sa duga nga balita, sa detalye sini, Katropa Elmer.
7: Live report.
8: Katropa Saldi, naglabot gani sa 11 ka mga pamilya initially, kag mayra sang 44 ka mga individuals ang biktima sa sining nagluntad nga sunog subungid lamang nga aga alas 6 sa bahin sang Barangay 8 Roja City. Ining mga panimalay nga uno lamid sa nasambit man nga sunog ang ginapanagiyahan na Sanday Diesto Merna, Gregorio Ofelia, Alberto Francisco, Alberto Roberto, Fernandez Merjane, Dinosta Marlon, Alaparaki Junel, Diestro Jandi, Aguilar Ima, Hervias Selda, kag Bialin Isidro. Ining 11 ka mga panimalay, kalakip ng direng dua ka mga restobar nga ginapanagiyahan ni Aguilar Ima kag ni Hervias Selda. Now sa aton sining nakuha nga informasyon sa kaya punong barangay Holz Belin sa aton ni siya nga napakigangutan Katropa Saldi. Padayon pa ni sa karon ang ginakandak nga data gathering sa iya sini nga mga katapo man sa mga VHW kung bala mayra pagi sa mga pamilya nga nabilin nga wala pa makasulod sila sini nga listahan. And bilang punong barangay man ginpasalig man ni ang mga biktima nga sila mismo sa barangay ang maghatagid sa nga nagakigo nga pagbulig sa sini mga biktima kag temporaryo anay silang magapuyo sa bahagi niya sa nga daycare center sa Draman nga lugar. Kung matandaan mo tong nasunugan, Blaka Tropan Salde, kahapon lang galing kadlaw.
0: Nakasaylo.
8: Nakasaylo sa bahagi sa nga National Housing Authority
0: sa
8: Barangay Tansa Sur, Roja City, nga pinagiban sa talatapan ni Mayor Ronity Dadibas. Swerte lang nga nakatransfer kahapon. So, meaning, mayara sila sa pag-transferan subong. Kag kalabanan ang mag-transfer dito kay ang iba nagapasalig man nga mayara sila nga temporaryo anay nga paghalinan
0: sa
8: ila sini nga mga himata. Katropa Saldi. Now sa aton sini nga dugang mga na-record nga casualties na dugangan to kay na isa. So let's say hindi man gid wala magid sang napilasan pero daw nagkulang gid ang iya sini nga oxygen. Ang isa sini nga uli raton nga na-record Katropa Saldi ang isa ka miyembro sang firefighter naton. So subject confirmation pa ni kung do ferocity or makakatapos ang Bureau of Fire Protection naton diri sa Roja City BFP.
0: So na ano lang daw siguro na supukit.
8: Yes, so initially sa pagkaibaluta membro to sa Fero City kay man nag pagkibato sa to sa sulod sa lugar nga kung sa diin na natabo ining nasambit nga sunog man. Mayara ni sila sang mas una-una and then mayara sang oxygen. Siguro posible nga nadulaan siya sang oxygen kay bangod gani sang pagbungba na nila katapusan hay nagkuangid ang usbong ang madamol nga
0: aso.
8: Oh, katropan saldi.
0: So posible na klo ito.
8: Yes, oh. Madasig naman sang ginadapatan to sang pauna nga pagbulong sang mga kaopdanan niya man sini nga mga Bureau for Protection kay gisubuman ginapadangat sa hospital sang mga katapo man sang Red Cross nga nagresponde man sa amo iya nga lugar. So initially sa nako are
0: so radio katropang Elmer kay may naginsend ko nga video kita mo to. Lapot kid gali ding sa likod ya. Sa beehive.
8: Lapos. Ho.
0: Nalabot kid gali.
8: Pero
0: ang say, nadala ang balay ni pari iya ni katropang ni Miguraya no.
8: Ah, ang sa ang kita mo ding may ginabaligya di bearing.
0: Na ang gamaligya na bla mga shock amo na.
8: Oh, ho. So, kuan na. Initially lang to. Initial our partial reborn na to katropa sa ding diri sa likod ng person.
0: Oh.
8: Sa una nga person para sa reborn man. So balay ang kalayo yan naglibot at sa tunga langgit oh. So dito gito tanan.
0: Partially sa pero syempre budlay na to istaran kay human mo lang sa light material sila balay mo.
8: Kag siguro ano anay ginaano sila anay ginadumilian to anay nga magbalik sa nasambit pandira nga lugar kay sunog ganito sa tunto sa isa sa mga na interview ta particular ining owner sa nga resto bar nga kusdi
0: na si Imong.
8: Si
0: Imag Aguilar, si oh, Imong na.
8: Si, oh, amo na ang ginkwantagid. Nga, ako sa din at nagsugod din kalayo, katropa saldi, sunod rin siya, laban light materials ang ining bar, kagsubumang mga panimalay sa likod.
0: May balay, may balay man sa gali.
8: May balay sa likod. Oh. Nga, amo ning nag-aserve, nga ginadayunan sa iya sining mga empleyado nga makabig nga stay-in, no? Katropa saldi. So, sunod rin siya, di man nadaila nga ang ining lugar.
0: Hindi na dahil, squatter na sila da.
8: Amo na gani. Pamatiyan, na bala katropa saldi ang kabahin sa atong sining interview. Una, sa kay Ima Dulfo Aguilar, ang owner sa sining Imong Restobar.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Muriel.
9: Hindi niya saman, sir.
7: Sa tiyan kong sa likod, siyempre napasok mula.
9: So paano natin siya na-rescue?
7: Kin-rescue siya sa nga kung isa ka tinawag and dala sa utarang yung tawag sa pamula.
9: Sa ambulansya?
7: Oo, ambulansya. Tapos yung dala sa
9: before nato, natong iba nga may sunog. Anong napatian nato?
7: Sa bloko ko na, sa kwarto.
10: Dito sila ginatulukan?
7: Hindi, sa kwarto sa nga kung tinawag may isang lakabi mula. Siguro ba si Kevin na...
10: Isa lang siya dito.
7: Okay, si tao ba may kaya nila katsa o? Oo na. Wala si tao, suro si kwarto nga ang daso niyo. Ano po?
9: Ano na yung kwarto? Second floor?
7: Oo, sa second floor. Kaya
11: ako kung malayo?
7: Mira, linog na nga ako, malaba. Ina, sa likod na muna, balayon na ta. Nag-discipline na muna, balayon na ta.
10: Huwag itibutong inyo nga sulod ito.
7: Oo, light materials, para mo simpi. Hindi na ito ang duta. Ako yung tabuli ako at hindi sinuko. Kaya kung ako na muna, kung matamat ko na sinuko ba? Ano ba na ito?
10: So, sumpang ano ang plano nyo sa natatanong?
7: Ay, ito ang mabuligan at ang gobyerno ng balik niya eh. Para hindi maguba ako negosyo.
12: Basta may loya kabi nga ipalapot? Nga panawagan?
7: Ay, mo lang na akong panawagan kung pwede ka mabuligan isang gobyerno nga para mapagbrang nga daano nga para maistaran kami eh wala kami istaran mo.
12: Kailangin mo empleyado, stay-in eh?
7: Oo, stay-in na sa sir. Kailangan na pulo kami long stay-in sila. Libre na ila kwanta na, ano kaya na sa gasto. Mga pagkaon nila, kaya suba tubo, ibo na. Ako na kaya akong sinaga kwanta na, kaya silver ko na.
9: Bilang edad siling nasamadan?
7: May edad na siguro. Nasa 50 or 1 galas na.
9: Bayi?
7: O, bayi.
9: kagamitan sa sa salon?
7: Huwi na, mo to akong gamitin ako. Ako refrigerator mo dako. Ako mga prese mo dako. Refrigerator. Ako mga bus mo dako. Ako mga amplifier. DVD. Na ako mga silin sa likod. Na ako mga plastic na ako. Amon mga bayo. Wala kami bayo. Hindi lang sa lawas. Namon mga bayo.
9: Drama
8: ka, ikaw
9: gastay mo.
7: Oo, di ako gastay.
8: Okay, nabatian si Ima Dolfo Bakilar, ang owner sa sining na sambitman nga bar Katropasal.
0: Aguilar, Bakilar.
8: Oh, Aguilar. Ah, nabatian mo to nga wala sang may nasalbar nga mga kagamitan. So lugid lamang ang ila sining suksok nga mga bayo man. Sang ini sila ang nagkuan nagwa agod nga hindi na maulamid blasa na sambit sini nga sunog ugaling kata basaldi ang ining isa sa mga empleyado yan eh bangod sa kakulba lumumpat. Sa nakita itong sunog lumumpat so amo ning resulta nga paglumpat ito napilasan sa to sa tiil kag sa paa niya sa likod iya nga porsyon amo ning recorded nga isa sa mga biktima or casualty kata basaldi sa nasambit mga sunog. Kag sa napakigangutan naton si punong barangay so far wala naman sang ibanggit nga na biktima pagid magluwas sa mga kasapatan may mga manok to may mga iro nga mga nadalahig mabla sa sunog kag maswerte na lang sunog diri kay wala naman naglapta kay mga firewall na may salakaluyod sini nga mga panimalay kag diri sa piyak nga person iya mayara sang paderman apisar nga abandonado na dira nga lugar. Pero ang padres ni Katropasal di SIM.
0: Ambot din ito kod ang Twin Tower da.
8: Twin Tower.
0: Kito to bla.
8: Ah, ang Lalain. Sa luyo lang gid. Oh, ingon ray lang gid Katropasal di. So, dira lang ang area igatukod man ang ining dribla, hindi makita tanang picture sa wala lang di. Sa wala lang di. Na alam mo na, unang pader nga na mentionar ko nga padero.
0: Oh.
8: Inang SIM. Amo nang wala madalahig do sa piyak. Abandonado na mga actually, pero wala na naglaptag itong kalayo. Kita mo ng tower?
0: Ang kwan, ang billboard
8: na dira. Billboard na dira na da. Randa igatukod. So, pamatian ta man eh, ang aton sining interview sa kay punong barangay Holz Belin sa aton ini nga napakigangutan.
0: Wala. Why ginito, Joe?
5: Oh, no!
0: Wala audio.
8: Oh, wala audio. So, okay. Sige. Pero sa nga aton ini nga napakigangutan si Kapitan Holz Belin, ginapasalig ni Katropang Saldi nga maghahatag ni sa nga bulig sa mga nabiktima sining sunog man kay hindi naman ni una nga natabo. Pero subuman kung ano man ang ginhatag niya nga bulig sang nagliligad amo man ang gihatag kay nagapanawagan man sa karon sa aton sining city government nga sa Gyapon nga pagabuligan ining mga biktima nga iya sini man nga nasakupan dira sa may barangay 8. So far Katropasal di mo sining update nga aton sining madulo may kang tanan sa sining natabo nga sunog dira sa may barangay 8 Rojas City. Para sa pagpangalagad sa programang Bullseye o sa tugan na itong diring balita Katropasal di ha kadungan sining natabo nga sunog dapat maano na kami ni Kapta mo nadulang audio kay ongoing nga mo sining interview nagdalagan kami to sa bahin sa Lipunan matapos nga nakabaton sang report si punong barangay Holz Belin nga mayara sang natabo nga duha ka persona ang naglabanay oh ang ining mga persona Katropasal di ang isa dire ang tuyo unta ni labon ang nagabaligya sa nguling so ang natabo nagkadto dire sa lugar ining
0: din banda
8: mat sa atuba na sang kiwan
0: adik to ni
8: oh sa mga nagabaligya
0: uling gid
8: oh gabaligya uling nagabaligya sa duko so ang natabo dire

0: whole mukde. Hay madamo sang kumusong nya natabo, may init nga pag binaisay, madugay na galin nila nga pag binaisay ya katropasal di, di lang ni isa ka bisis sa tabo. Rason nga ining si Alias Alogya nagtabok to sa area malapit sa Prota Santo, nagkuha sa sanduko. Oh, wala man sa nagbakal ging kuha itong sanduko kay ginhanaan nya nga labon ining senior citizen. O galing maswerte nga nakakuha sa bangko ining senior citizen kay ginsagang nya to. Wala siya maigo. And then nadamo naman sa mga tawo nga nagpasipay kay bangod gani nga nagkomosyon sila na antes na laban ining senior citizen. So natambaga naman kay Trobasal di. Dali-dali man to namon nga dalagan to sa lugar. And kaupod man namon ng mga tapo sa kapulisan kag si Kapitan Holz Belin kag dito na husay ng mga tropa sa di una bes di sila magpusay galing sang nagdako na tingog tong kapitan nga mayara pa sa ginapangatubang abi nga problema ining sunog hay nag ubra man sila to sang ila sini nga kagalingon mangiksina kag ang nagkosged ang malawig nga traffic nadugay kami to do mga more or less 15 minutos ka tropa sa di antes pa man musay
1: pero hindi kinuna dapat na pagparkingan kay kuan da mo nang two way na da mo
0: ang diriya nga part sa magpagwa ka na balalipunan antes
1: sa left side sa gani nagpark di ba
0: sa to right side kundi gabaligya magwa
1: isa gabaligya t-shirt to sa nagpark
0: ari kundi approaching ka sa Kiwan, haling ka di sa lipunan.
1: Andara ka dyan sa may logo.
0: Sa may bagsakan
1: center. Pero abe, kung gabaligya uling, dari ni sa loyo sang gabaligya mga prutas.
0: Ari di sa book, sa may pangpang silang side.
1: Ay, mga kuwala na daw sila ya eh, mga bulanti
0: lang. Bulanti lang, oh, tama, bulanti lang.
1: Kaya gabaligya ka dyan uling.
0: Dari sa may prutasan. And sa tubang sa prutasan, kita mo na daw may mga talipapa na daw gabaligya sa mga sanduko. Mm. Oh, dito sa nagkuha sanduko.
1: Oh, may arandang sa gabaligya o rilobla na.
0: Tandaan mo tong isa ka delivery rider, gin labo yang truck rider sang kwento, delivery express. Drama sa nagbakal sanduko. So, muna. So, gimpakamayo man to, kay hindi gisila mo saya nabi itropasal, di ginhinyo to ni Kwan. Ni Sir Efren Diaz, tama? Sa TTC, nga siya lang bahala sa pag-usay dito kay para matutok man ni Kapitan ining problema nga sunog man. Kaga amo to ng tabo na katropasal di, nga nagbalik na kami dali sa may area man. So initially, may husay naman tong matabo sa sining magtimbang nga bahin katropasal di. So para mo sila nga to, yung madulong nga balita, may kantanan sining natabo nga sunog kag ang kinagamo dira sa may bahin niya sa Teodoro Arsinas Trade Center. Para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo. Headlines. Bullseye.
1: Alright, salamat yung katropang Elmer. So, unsi ka pamilya. Kaga hindi magdubo sa 44 ka individual ang naapektuhan sining sunog. Or apektado sining sunog karon.
2: Oh no.
1: So, tuga nga tagalin naman katropa. Please may initial info kita kag totally burn ginyo. Ang mga pamalay to sa tunga ang nakalampuwas lang nga nagpartially burn lang ang mga establishment di sa una kag andigto sa likod ang sa may Plaridel to. Maraming salamat mga katropa sa inyong pag-upod diri sa atong diri pagpangalagad sa Domingo edisyon sa Palatuntunan Bullseye. Partner ko nila sa technical side katropa Jason Anonoy. Ako naman ang inyong sinalagad, ang inyong anchorman. Katropang Zaldeg Jr. kagini Palatuntunan Bullseye.
2: Bullseye.
1: Sa 106.5 XFM Roas katropa mo.
2: Exciting!
1: Oras atin mga katropa, alas 8 or alas 9 impunto kagangin nga oras ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: XFM.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,

0: magkaganda ka pa.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Magsanton Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
11: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Ooh, wow. Guapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Oh. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
6: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Sansol Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akumulali sa System Pain para dire-diretso ang training.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
10: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
11: Roma City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubil pasang na warm.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
1: XFM. Oras sa 106.5 XFM Doha sa Kasabugas ng Pilipinas, alas 9.20 na sa aga. Ang inaneng oras, ang buhilog ang nadulong sa M. Luvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: XFM.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X FM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: X FM.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang
1: sa iyong likod
2: at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Isgarin mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
5: Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpilis sa mga buti ka.
8: Hala! Ka-exciting!

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: X FM.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X FM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Taib ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-dealership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Yes.
11: Turbo, may maka at klabuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Okay, Aida Cordero, taga-butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Yeah! Sister pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain.
0: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X-F-M.
2: XFM.
3: Southland Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa akon, ngayon nan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana,

0: Nakas at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
0: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assisted pain!
12: Muscle fever!
11: Acute pain!
12: Kahit ano pang pain!
11: Basta pain!
12: Mag-assisted pain!
11: Kangkarang pain!
12: Fast and safe!
11: Yeah! Assisted pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain!
1: Mabibili sa mga butika.
13: X-F-M
8: X-F-M.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
15: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ako ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: The Secret of Health.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
6: The Secret of Health.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
3: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
6: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
0: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
6: XFM.
1: XFM. Oras sa 106.5 XFM Rojas kasabugos ng Pilipinas sa Las Jess Bentina sa aga. Ang ina ng oras ang buhilog ang nadulong sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: XFM.
1: XFM.
4: Sample Plus Gold.
9: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, may bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap. Ito
17: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain?
18: Ang sakit.
4: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sis the pain. Mabibili sa mga butika.
12: Go!

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Suntone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Suntone Gold Coffee Mix.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Oras sa 106.5 XFM Rojas Casabugos ng Pilipinas, alas 10:40 sa aga. Ang inaning oras ang Builog ng Redulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: X FM.
5: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag Suntone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Suntone Plus
10: Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako nga Lacey Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
11: sa mga butika.
14: Hala! Ka-exciting!
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.
13: FM.
3: X FM.
16: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Eddie Viring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kumpleto nga listahan sang mga nagdaog. See post first for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 of 2026. Very responsible. Go!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ang antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee.

0: Machine Zone, dahil lang sa malabong vision.
1: I repeat,
0: deserve
1: ang good vision
0: for the person.
1: All together,
0: let's say
1: yes to health.
0: Put that plus for good eyesight.
1: Take Vision X Plus.
2: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist the pain.
9: Mabibilis sa mga butika.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Mga katropa, excited!

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sa ninyo ay kayong lawas? Kamustang inyo sa ninyo pamatsyagan? May ginabatsyag ka mo sa lawas? Inang daw hindi bala kinaandan? Ay kinanglan nyo na bala ipa-check up kay para mapunggantang posible sa ninyo malala ng mga infection or hindi gani komplikasyon. Ang hindi normal nga pamatsyagan, agapatimaan ina, nga may problema kita sa lawas, kundiin ina. So dapat ang eksperto maka-identify ina, it's either sa mga test nga i-conduct niya sa imo, physical test, or hindi gani, i-subject ikaw sa mga laboratory test. Pero nga ito, sini nga mga ginabatsyag sa lawas, kalabanan sini, hindi man tanan ha, kalabanan, dalasang kakulang sang aton sini nga nutrisyon. Bangod sang kakulang sang nutrisyon sa lawas, tang lawas ta kon kaysa gapatimaan sa aton, nagapadala sinyalis sa aton. Uy, kulang na sa nutrisyon ang amon nga parte sang imo sini nga organ ho. So kinanglanon naton ina nga suplementuhan. Kon kaysa, may mga intake kita, may mga ginakaon kita nga sobra-sobra bala. Nagapadalaman na sinyas ang lawas ta. Sali nga, oops, daw nasobrahan ka. Pareho sabi, basic kapatimaan ha. And this is also being asked by experts, doctors. Sali nga, kung mangihi ka, pagkatapos mong pangihi, sali nga, kinasubli ka subay, sali nga, inhian mo. Paghambal mo ganing odok, kinapulihan ka subay, pula kag itom. So, i-subject ikaw dayon sina sa laboratory test to test kung balang imo sining lawas. Ang imo nga sugar content bala basi tama ka taas? Basi ara ka na sa type 2 diabetes, hindi lang sa insulin resistance? So, mga bagay nga ini ato ni pagatalakayon dari sa ato sining pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Para nga mahatagan ka mo sang ideya, mahatagan ka mo sang informasyon sa mga dapat naton ninyo sining himuon. Ang programa The Secrets of Health live kitang mabatihan sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island region. Base ko may mga palamakutanon ka mo dere, hindi ka mo maguya-uya. I-text lang ina sa ato sining text hotline 0950975-6970. Pero nahibaloan ta, mas mahapo sa inyo mag-message through PM eh. Through Messenger bala. I-message lang ina ori PM sa Facebook page sang XFM station. Yung mong sinigin ang pamatian. Dari sa Panay or ni ganit, dari sa Negros. Pero kung gusto ginin nyo nga direkta nga mabasa sa aton karon nga consultant, pwede nyo na i-PM direkta sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Sa ato sining nga pagparagad, upod ta sa gihapon na ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcoman sa aton sining nga pagpangalagad. Siyempre, upod sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Nga kung sa diin, maghatag naman kita, makapakigbahi naman kita. Sang isa na naman ka-tupiko nga makahatag, siyempre, isa kaayuhan. As always, amo na nga aton sining nga pinaka-tinguha dari sa kada programa naton. Kag may mga ginabatsyag, bala kita, Sir Josil, ano, sa aton sining nga lawas, na kadamo sa mga anggulo nga ginatanaw naton. Pero basi gali sa aton sininga pagtutok sa mga specific nga ginabatyag naton, hindi ay Hanser Josil, no? Posible makapamangkot kita sa aton tagalingon nga. Basi komplikasyon lang ini. Ano iyan ang pila kamay labot sini? Nga kung may improve tagali, ang pinakaugat sina, ang mga ginapaligban naton nga problema, amo man gali, kagkaupod man nga masolbar man sa aton mga tinguha nga ma-regain ng aton sininga ikayong lawas.
0: Ang masami ginahimo ta sini abi dok kon anong mabatsyagan ta sa lawas ta amo nang ginabulong ta labi na gid mga naga self medicate bala inang sila sila lang bala nagabulong mahambal nga sila nga do permi ko natuyo haw abi sila nga kay itulog ta lang gali kay ang katuyo ya driven as always sa mataas sa sini nga blood sugar level sa lawas dok Leo.
1: Correct Sir Josil, katibalan mo daw na andan ta bala kag masamita man na batian, may maka-impart man sa aton sa mga opinion, nga more bala sa Diyos, ilong focus sa symptoms.
0: Oo.
1: Once nga maging symptomatic, kita budlayan, kita sinimagpaayo sa aton sinimanga sakit. So, anong butang balon? So, dapat maging causative kita because disease never comes without a cause. So, kung gusto mo nga makuha o kung mapapas ang hilamon sa imo sininga ugsaran, hindi mo lang permiso sa Diyos il pag-utdon, kundi o pag-itrim. Kundi dapat gidaton gabuton.
0: So, umpisahan ta, kundiin gidya naghalin kay konsimtuma lang bulngon ta, makuha lang na ang sakit, makuha lang na ang tawag naton sa ni, aside sa sakit, ano pang mabatsyagan naton kung kay salingin sang ulo, lain sang ginhawa, daw malipong ka, makuha lang ina, pero eventually, mabalik-balik laman gid sa gihapon kung hindi tagali matreat ang pinakaugat kung nga nagaabot ina sa aton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kung gusto mo gani nga magtambok ng isa katanom, gusto mo manalingsing isa hakahoy, triman mo kung utdan, sundon mo sang utod ang iya sa mga sanga, sundon mo ka utod ang hilamon na kung trim, mas nagatambok pag din ha. Aray, Sir Jocil, okay lang ina. Kung ikaayong lawas ang aton siniginaistoryahan, ginanourish na aton ng aton siniginaikaayong lawas, what if kung sakit nga ginasigil ang galin naton sa judicial trim pero sa pihak nga bahin gali likom sa ato ni hibalo or ang iba na hibaluan pero kulang sa effort sa ni to reform or sang lifestyle modification nga mga dapat bagoon sa kabuhi, mas labi gali naton Sir Jocil nga ginapalambo ang sakit or kung hindi man ginapalambo, ginamaintain lang naton ang mga symptoms.
0: Ang pinakakumon sininga komplikasyon, Dok Leo, or pinaka-common sininga balatian ko ng balon na nagiban sa tao, no? May madamo sang komplikasyon, damo sang apektado nga parte sa ato sininga lawas. Isa ang nagapanguna gidira Dok Leo, no? 1 and 2 diabetes kag high blood pressure. Damo-damo ang komplikasyon niya sini kay for example, bulungon mo high blood pressure mo. Pagkatapos kung may diabetes ikaw, kung hindi ka magiyahan sa eksperto sina Dok Leo, may mga medication ikaw. May mga mayo kung taning himon ikaw. Ina synthetic medicine, ha? Ngayon nun ikaw. Basi kung hindi pwede sa isa mo pag-insin yung kabalatian.
1: Correct.
0: Ang isa mo kabalatian bulungon mo, basi ang bulong mo, hindi pwede sa isa kabalatian. Pero may common sininga pwede na ito mahimo, Dok Leo. Nga ma-reduce mo ang risk sa high blood pressure, ma-reduce mo ang risk sa diabetes, proper nutrition and supplementation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil.
0: So, inaya overall and holistic approach, ha? Hindi mahambal nga bulngon tang diabetes, bulngon tang high blood pressure, we will reduce the risk and eventually eliminate the risk, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kaya una bes, ang isa sang pundasyon sa aton sa ringa ikaayong lawas, healthy lifestyle, amo Sir Jocil, ang nutrisyon. Teko ni upod pagid naton Sir Jocil ang positibo nga panghunauna, iupod pagid naton ang gusto nga panulog kag ara pagid sa ni Sir Jocil ang ehersisyo kadamo sang problema balatian mga kondisyon na ginaantos sa nagapaantos sa kadamaan subong ang amat-amat nga ma-improve Sir Jocil kagabi nyo kung nano amat-amat nga mag-ayo magamal kita nga mag-ayo way ka na sang symptoms sa mabatsagan mabiyaan mo ng imo sa ni mga maintenance medication eventually kung ma-improve ni mong imo sa ni nga lifestyle.
0: Kung hindi lang innovative katamang tao, Dok Leo, in terms sa ginapasulod ta sa lawas ta. Ang kinahanglan naton kuntani as much as possible kung pwede pa malang raw. Mga pagkaon nga pwede naton makaon raw bala. Pichay pwede naton makaon ina raw. Pareho sa bisang talong actually nga muyo-muyo pwede makaon raw. Buta mo lun hilaw. Ang palaya o kon amarguso pwede mo makaon hilaw o raw. Kaya ang ahos pwede mo makaon hilaw o konro. Kadamo kita sa mga pagkaon nga pwede naton makaon in its original state. A problema sini kay tama saton ka innovative, tama saton ka adventuriro. Agudto nga pasundan nang ang kanamit yung ginapangita sa aton dila, abi Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kagti ko magbalik, abi kita kuntani sa traditional nutrition. Sa naturopathic medicine, may subject kami sa ni Sir Jocil nga Philippine traditional nutrition. Ning sinauna ba lang ang pagkaon sa mga Pilipino? In fact, dito magani, medyo napukaw man ako sa nga interest nga ang simple gali nga structure sang balay sang una, Sir Jocil, bla? Inabalang mataas? Inabalang may haligi nga taas kay dito kamus babaw nagapuyo tanan.
0: Sa dalom niya ara da kanding manok kung kasi karabaw pa.
1: Correct, Sir Jocil. ultimo nagabayo ka sang una sang humay o kun sang kafe, may lusong ka dito nga may haligi nga mataas, kaditos babaw ang imo sila nga lusong, maligo ka may tambi ka dito nga dito ka maligo, Sir Josil. Nagapakita gali na Sir Josil nga ang mga dumaan nga Pilipino, sinauna nga Pilipino, waay sing arthritis.
0: Oo. Kati saka na og kasagdan.
1: Correct.
0: Pagkatapos maka-exercise ang imo sini nga siko kagabaga kaghawak kon nagabayo ikaw pati ang imo sini nga tuhod kay naga duko ka man kag nagakulo ang tuhod mo untayon mo kag magkulo naman nali may pusda kang alo sa lusong Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Kag with regards sa ginatawag ehersisyo especially stretching exercise ang mga tao sa una Sir Josil magtigtalanom gatanom sa humay gagabot sa humay gapanglaknit gapanghilamon part of our overall ginatawag nga obligasyon Sir Josel kung mahimo sa lawas naton nga ang iban ginatanaw ato sa una nga hardships pero sa lawas galin naton Sir Josel beneficio adto.
0: Oh. Subong abi the lesser ang imo sining physical work you are being known to be manggaranon or may kwarta. The more nga palaubra ikaw makitaan ka balada nga nagapangalo kahit malapad parang hindi ka tantugid mainitan kung singkal ng init sa adlaw. Hambalas lang, niya yung namigado na si Kwanto, sila tanawas niya, kapangiriskis na lang.
1: O kung hindi ganyan, makita ka ganyan, Sir Josel, yung nag-exercise ka, medyo naghalong ka na sa pagkaon mo, masiling iban, gurme, sakit na na.
0: But hindi natin pagkalipatan, amo na dapat ang naturalisa
1: correct.
0: Sa ato sinangalawas. Protidiri kita sa sa gihapon, isa sa nagapanguna sini, nga culprit kun nga ang kita madamo sa mga komplikasyon o konbalatian. Base kung nag-ugat ina sa ginatawag naton sini nga blood sugar content or madamo or nag-aalalawas nga blood sugar content sa ato sini nga lawas. Ang pinakaginaumpisahan niya sini, hindi dayon maghambal kang diabetes ha, or type 2 diabetes, kundi nag-aumpisa sa insulin resistance, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kay mahimo nga maghatag pasang ligwa ang aton sa ningalawas sa pag-tolerate sang mataas ng insulin before mag-surrender, Sir Josil, nga hindi na mag-work ang insulin sa aton, hindi na mag-respond ba yung aton cellula, kagdira na magtaas ang aton sa ninga blood sugar. Tinuig pa ina, Sir Josil.
0: Actually, ang pag-alter na aton sa kunanong naturalisa, may mga pros and cons and may mga ill effects ini if hindi kita kay balo magdisiplina sa aton kaugalingon. That's why ang mga supplementation katulad na bisang Yes to Health Incorporated halin ini sa natural nga estado niya ginpreserbar ang tanan para nga makahatag sang dugang nga supplementation or nutrient sa lawas ta pareho sa bisang Santon Gold capsule or Santon Plus Gold capsule premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C inihalin sa original nga estado nga ginproseso nga ma-preserve ang tanan sa mga nutrients para makabulig sa aton kay nga sa sige-sige nga pag-alter naton sang mga ginakaon ta para lang to please our taste buds bala mag manamitan lang kita magdamo ang kaon ta ang possibility sini sang insulin resistance kun may ara ka na is mahulog sa type 2 diabetes di kun mag type 2 diabetes na Dok Leo butang tabi ari ha para maintindihan na gid naton ha nagadamo tawos kalibutan Dok Leo hambal nila gagutok ng dugay-dugay ang kalibutan why ka na istaran amo na panumdong iban sila nga masaka tato sa Mars sila nga pwede ta ka istar to gina explore but time comes bangod sang kasakon kag kadalok sang tao maabot ang chimpo Dok Leo basi kon apektadong fertility ta kon magsigisigi nga madamo sini ang magsuffer sang insulin resistance ang type 2 diabetes.
1: Possibly gid Sir Josil kay ma-alter man Sir Josil ang aton sining balanse sang hormone na dira. May iba niya mga pungsod Sir Josil nga nagaproblema sila nga wa isang kabataan nagpamatan-on. Kaya nag-aamat-aamat, Sir Joseph, siyempre, ang edad na ton, samtang nag-edad kita, nag-tigulang kita, pakadto kita sa kamatayon eh. In fact, ginambal dire sa Ingles, nga ang death, nag-start sa mataong isa katao. Pakadto na kita sa ton sa kamatayon. Ito yung problem karon Sir Joseph, kung ang cycle wala mag-untat. Mas damo karon Sir Joseph, ang nagakaladula kaysa sa nagakalabuhi, wala, kung ginahimo, mas damo ang tigulang kaysa sa kabataan. Problema, Sir Joseph, ano? Pero mas problema pagin Sir Josil nga ang kausa sang imo sini nga gitawag infertility o kuning indi pag-reproduce ni tungod sa imo sini nga lifestyle. Okay lang kung tani, kung nalimbawa, tungod sa iban nga mga rason tang iban sa Sir Josil, masako mo. Tamo ang mga may ara-ara Sir Josil gagway kabataan.
0: Oo.
1: Kay sako ang ginasakuan nila padamo sa ilang sining resources. Although may ara man nga
0: damo man may damo man ginasakuan, Doc Leo.
1: Yes. Oo. Amo na botang balon, tingo may ara man nga damo man ginasakuan.
0: Oo.
1: Damo man liwat.
0: Amo nang hambal nila nga ti damo man base dalapugan.
1: Kag damo man sa lustintuhan.
0: Sa amo niyang delikado ha. In short, sini Doc Leo. Ang magapabilin, let's say, hindi man ma-develop into a full-blown type 2 diabetes. But samtang nagapabilin ikaw nga may ara sang ginatawag you're suffering sa insulin resistance. Insert ga resist ng imo sini body cells blada. Hindi sa dali-dali bala maghambal nga, oops, ari na ko. Ang blood sugar, i-reject ya, hindi ma-proseso, makadto sa ato sini bloodstream. This could eventually affect fertility, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josel. In fact, before pa mag-occur ang diabetes,
0: okay.
1: Pwede ini matabo nga bisan hindi pa diabetic ang isa katawo or even hindi pa pre-diabetic ang isa katawo, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: So, muning alandaman na to na kay base magsalig kita nga or kumpiyansa lang kita nga tungod ini sa diabetes. Actually, long years before that, pwedeng maging infertile ang isa kalalaki o kung isa kababay kung may aras sa insulin resistance. Liba, sa babay, kung permi mataas ang emosyon ng insulin dira, may insulin resistance ka na, impaired ovulation, hormonal imbalances. Sa kalalakin ha, lower testosterone, reduced sperm quality, erectile dysfunction. Ang problema sa ni Sir Josel, ano, kaya ang puntobla nato ngayon natong ginatulok nga ayhan bangod ini sa insulin resistance bla.
0: Oh.
1: So kung nagadako buyon ta, una-unaon naton, basi. Ha, basi kay kung nagataas ang aton sa nga insulin, nag-accumulate mo Sir Josel ang fat sa aton sa nga lawas, especially sa aton abdomen, sa aton mga bilbil na aton, nag-amat-amat dinamol.
0: Mm-hmm.
1: So isa na sa aton sa ni bulubantayan, kag lalaki mismo maka-notice Sir Josel, erectile dysfunction. Kung halimbawa, may ara sa sang insulin resistance. In fact, sa record ganit Sir Josel, sa nabalhag sa PubMed Central ganit Sir Josel, sa large analysis, covering sang 1990 to 2021, Philippines is among the highest levels of fastest growth in infertility sa Asia-Pacific region.
0: Philippines, ah.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, in short, let us not just count today and this year.
1: Mm-hmm.
0: Tanawon ta, mga anong matabuayan 5 years after? Ining mga supposed to be teenagers now, soon to be married. Basi kung magnubo man ang tawag fertility, in short, magamay sini ang mga younger workforce man sang Pilipinas. Kung magamay ang younger workforce sa Pilipinas kag mga gulang na nagkalabilin, there's a danger ang ato sa ekonomiya. That's how simple it is ang analogy dira. So kung aton sini nga dumdumon, dapat nga maumpisa ini sa aton ang disiplina. Number two, something must be done. Dapat sa ato sa nga regulasyon, abi sa ato sa nga gobyerno, Doc Leo, no, pertaining to prevention nga maka-acquire sang type 2 diabetes ang madamo sa aton nga mga Pinoy.
1: Kag education, gid Sir Josel, ang pinaka-importante nga mahimo na ton dere. Amo ning isa sa pinaka-importante nga tool nga mahimo na ton, pagpahibalo, kag pagpahangup sa aton sini nga mga katawhan sa citizen naton. Kay ang talaksan sang isa Sir Josel ka mauswagon nga pungsod, amo ang ikaayong lawas ang iya sini nga citizen.
0: Oho.
1: Kag ang iya sini nga health services. Kay kun pigaw gani Sir Josel health services sa ka pungsod, pigaw na nga pungsod.
0: For example, hindi lang amo ni ka mainuswagon ang Canada kon younger ang ila workforce. Ang Canada right now, grabe ang acceptance nila sa mga gusto mag-migrate ng mga skilled workers, younger generations, bangod kay nagatigulang ng ila sining workforce. So, amo nang delikado, if in case, ang inatawag nato sining maglabot na sa punto nga magtabo na bala, ang full effect sang diabetes, damo nang magka-diabetes, damo nang mangin infertile. So magamay ang aton sining multiplication sang younger generations offspring. So magatigulang ang aton sining populations, mega degrade maganubo nga maganubo ang aton sining production rate. So eventually we will suffer, all of us will suffer. So pangkabilo gani na, pero sa sulod sang balay amo nang problema, Dok Leo. Kay tikon may problema kana insulin resistance, may type 2 diabetes kana may maintenance ka pa. Buta malo sini minus nas budget ta.
1: Correct.
0: Tikon minus sa budget ta, instead niya bakal mo bugas, si bakal mo sudan mambal ay nalipatan ko siling niya. Sige ah, sipian ta siling niya bakal siling niya sang ibantang kinanglanon kay bakal ko pa maintenance. Tani makadto pa na sa maintenance to make your health much, much greater kag tawag na ito sa ni Mayo, Dok Leo eh?
1: Correct, Sir Josil. Kagaring isa na ito mang kabadantayan. Once gali karon niya ang parents, Sir Josil, hindi karon magsubay sa husto. Ang kadala nun pag-abot sa lifestyle, mapasama na sa ila sininga kabataan. So ano ang paabuto na ito sa masunod sininga mga henerasyon? Sundon gyapon dalang pattern sa ila sininga ginikanan. Kung ano ang problema sa ikaing lawas ng ginikanan, makita man, pag-abot sa panahon dalis kabataan, kagrasunan lang natin yung panubli sa ginikanan.
0: Problema sa nagkinasaway mong bata. Day, to, di ko mubra kainom soft drinks ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, selling niya, hindi nami na. Pero kada kaon niya, mambal nga, ah, baka lang to, anay ka soft drinks, talagsa mo lang na selling. So, amo ng problema. So, that's number one danger. Ang inatawag pa infertility, basi mapiktuhan kita in the long run. Just like karon sang sakto na, I've read that item Dok Leo, sa Japan right now. Nagatigulang ang ila sininga populasyon.
1: Mm-hmm.
0: Because of infertility.
1: Mm-hmm.
0: Ang China ya ginhawaya kapugong one child policy, pero ginlift na nila ng one child policy kay gamat-amat mantigulang ang ila sininga population.
1: Correct.
0: Magluwas sa infertility, Dok Leo. Sa ato sining we're speaking about insulin resistance pa lang ha. Makadto na dugay-dugay sa type 2 diabetes. Amo nang unang halintay, kaduhang halintay ya type 2 diabetes. Kung may ara ka na insulin resistance, anong epekto ya sini sa imo sining cardiovascular system, sa ato sining heart, Dok Leo?
1: Ang isa sining, Sir Josil, pag-abot sa cardiovascular system, sa korason, nagkaugatan na ton, ang isa sining kaproblemahon, amo ang pagtaas ang presyon or high blood pressure. Medical term is hypertension. Tungod ini, Sir Josil, nga ang...
0: Mag best friend gali ni si high blood kag si diabetes?
1: Mauna, anay, Sir Josil. Amo ning iya sining amin sa hidor.
0: Oh.
1: Mauna na sa hypertension antes magkadto si diabetes. I-prepare na yung hypertension ang dala nun antes paabuton si diabetes. Kaya kung hindi husto ang aton sa nga lifestyle, diba si ginalatagan pa na sa red carpet eh. Para mas mahapos pag yun ang pagsulod ni diabetes.
0: Oh.
1: Nga ginunahan ni hypertension. Ambot na ko ng balon, pwede nga una hypertension, magsunod ang diabetes. Kung ang imo sa nga lifestyle, medyo naghahalong-halong ka pa, it will take maybe 5 to 10 years, Sir Josil. Pero kung pawala ang imo sa nga lifestyle, pag-abot, simpre sa imo ikayong lawas, sa imo sa nga nutrisyon, basi less than 5 years.
0: Mm.
1: From hypertension, may diabetes ka naman.
0: So kung may hypertension ka na, may diabetes ka pa, kung kaysa doon, hambal kita. Pila target mo mabuhi, buhini na lang minus 10. O buhini na lang, minus 10, negative 10.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo na target ko, mabuhi ko, mga stinta. Ati mga sisinta lang na, pre, may high blood ka na, may diabetes ka pa mo.
1: Pero at least, hindi ka magtigulang.
0: Bata pa. Hindi ka na magantos kung nasang katigulang mo.
1: Pero hindi maayos, Sir Josil. Kaya pwede magaling kita magtigulang, ngaway kita nag-antos eh.
0: Uh-huh.
1: Sa balatian, kung healthy nga ton sa nga lifestyle. Pag-abot sa high blood pressure o hypertension, Sir Josil, ang insulin, ang kabangdanan niya, ang kidney na ton, mag-retain sa sodium eh. Ang mga nagataas ang aton sa nga, ginatawag blood pressure, gina-activate sa insulin rin ang aton sa nga sympathetic nervous system, meaning fight or flight system na ton. Nagapadasig sa aton sa nga heartbeat, nagapataas ang aton sa nga heart rate, blood pressure, nag-release ang stress hormone. Kagang aton sa nga lawas, Sir Josil, bala, gamay nga diferensya, kadako sa nga reaksyon. Over time, nagapatiga sa aton sa nga kaugatan. So problema, Sir Josil, kag nagakatabo ina kun may insulin resistance ka, bisan uay ka pa sa nisang diabetes. In fact, sa 2021, Sir Josil, sa nga dato sa expanded National Nutrition Survey sang DOST FNRI, ginabanta, Sir Josil, nga lima or sa kada lima ka Pilipino may isang hypertensive. Mga hamto nga Pilipino, 20 anyos pataas.
0: No. So that's unusual. Bangod man kiti tama pakabata, supposed to be athletic pakatama na that age. Mga 20s and early 30s. Pero delikado ha. So resulta ya cardiovascular problem and possibly makapaharden, makapatiga sang wall sang imo sining mga arteries. So kung magtigang wall sang arteries mo, Doc Leo, at isunod sina ako na lang mauna. Bota mo lusin na ginatawag yan na stroke. Gamo-amo na sa kada pitik sang lughan mo bala sang imo kurason bala, Doc Leo. Gapanawag sa stroke. In short, prone ikaw sa stroke, Doc Leo.
1: Heart attack and stroke, Sir Josil. Duha ina.
0: Oo.
1: Pwede nga sa kurason ng igo, pwede nga sa utok ang igo. Kung nagapadayon, Sir Josil, nga hindi ma-manage, kag hindi mabantayan, kag madumadahan ang aton sining blood pressure nga taas. Kag may labot ini, Sir Josil, diri, balik ko na aton, ang insulin resistance. Kaya ang insulin resistance, yung chronic na ini, Sir Josil, mahimo nga mag-damage o kon mag-halit dira sa hapin sang aton sining tinai. Aton sining atay, stand corrected. Kaya nag-increase ang inflammation, kag oxidative stress ni Sir Josil, kag nag-promote ini sa ginatawag plaque formation dira sa aton sining kaugatan, o kung ginatawag na aton bilang atherosclerosis.
0: No.
1: So kadamo, Sir Josil, sa i-considerar na aton nga hindi lang ini basta-basta ang insulin resistance, gali nga dapat aton pabuyan-buyanan. Kag, ang ibansan eh, maghulat pa, Sir Josil, nga mag-diabetes o kung magka-diabetes, antes maghulag.
0: Kaya mugin man na kanabana na Bidok Leo, no? Pakonsulta sila, kanto sila sa clinic sa Yes to Heart Wellness Center. Actually, libre yung consultation dari ya sa mga gusto iya magpakonsulta sa Iloilo City. May clinic dari Yes to Heart Wellness Center arada sa iyang building sa Iloilo Street. Tubang na sa Midtown Hotel. Kung magpa-konsulta ka dara, ang iban sila nagasiling, siling niya, insulin resistance pa man, hindi pa man na diabetes, okay pa na. Gali kay sa insulin, pagka-develop na mo sang insulin resistance, Doc Leo, insensitive na sa insulin na bigay mo sining mga body cells, may worst na nga effect gali sa ikayong lawas mo ini.
1: Correct, Sir Josel. Gambalon yun man aton. Mas mapalala pagid ang imo kondisyon kung maghulat ka pa sang pagtaas imo sa ninyo blood sugar o kung diabetes. Kung ang panahon na ton mo.
0: Oo, kaya tihambal nila. Sinya boundary pa malang na siling niya. Pa-check up lang ta siya permi para mabalaan ta. Kung nag-amat-amat na siling niya, saka ang blood sugar. Tati, untat naman tayo. So, hindi dapat tamo ng attitude ta.
1: Correct.
0: Dapat niya attitude ta, panormalon ko ini siya.
1: Correct.
0: Buta mo lang aral lang sa average. Hindi man pwede nga why blood sugar. Why gin kita ti sugars lawas, Doc Leo? Siguro kung why sugar lawas, tapos patay man kita mo.
1: Pati aton brain, Sir Josel, din na magtrabaho eh.
0: So, ang development pag inabi, Doc Leo, for example, sang non-alcoholic fatty liver disease. In short, maghamal ka nga fatty liver disease, delikado man. Hindi kiti atay na ito nila. Gakadunot. Para sa simple na lang hambala, madunot kag nagakadunot ang aton atay sina, Doc Leo.
1: Madamage sa aton sa nga liver cells, Sir Josil. Ang aton atay nagumpisa sa aton sa nga liver cells. Ang halit sina kag ari pagid. Hindi kita malipat ang may ara duha ka klase man sa isang fatty liver disease. Hindi ko mongway ka nagainom, why ka hindi ka mag hindi ka madelikaduhan o kung may kasing risgo sa fatty liver disease kati non-alcoholic ni siya. Magluwas iya sa naga inom pagid. Kaya nga man, ang too much nga insulin sa aton sa nga lawas, kung mataas ang aton sa nga insulin, nagahutik ni o kung nagahambal sa aton sa nga liver nga mag-store ini sa dugang pagid nga fat. Kagsasigisigi nga pag-store sa nga fat, nagaklag ang aton sa nga atay sa nga ginatawag fat. Kag nagapabungol ini Sir Josel, termino to bla, nagapabungol ini sa pagpamati sang mando sang insulin man.
0: Oo. Ini naka ini nakbatyag ko hiton. Mm-hmm. Gusto niya tapungulon.
1: No, gusto niya si paon. Which is nga problema kita ni Sir Josel, no, sa aton sa nga lawas. Kag magka problema pagkita sing dugang kun nagataas pagkita nga aton sa nga blood sugar kun nagaabot na bilang diabetic ng isa ka tawo. Pero ari iya sa ginatawag pagtaas palang ini sang insulin. In fact, sa mga datos ganit Sir Josel sa 2026 sa nga analysis ginagamit sa niyang global burden of disease sang ginatawag 2023 nilang survey, nagapakita Sir Josel nga sa kada 100,000 ka mga Pilipino, 15,000 diri ang may non-alcoholic fatty liver disease.
0: And that's 15%.
1: Yes, sir. Yes, Sir Josel. Dako.
0: So gataas lang ang gataas because of pagka-adventuriro ta again, pagka-innovative ta, hindi lang sa teknolohiya, kundi patis pagkaon para lang mapanamit abisaton panabor.
1: Correct, Sir Josel. Pero ang pagka-innovative ta, tungod sa ginatawag processing and ultra-processing and highly processed yung mga pagkaon, Sir Josel, nga may negatibong impact sa aton sa ringa ikayang lawas. Ang aton sa ringa pagka-innovative, may mga tao man yung Sir Josel na nag-innovate for goodness, for our health. Mm-hmm. Kung paano mabuligan ng aton sa nga ikayang lawas. Like for example, kung sang una kinanglanon na bagid magbugtaw aga pa para mag-prepare sa isang balungay, manguha kag manglatas ka dito sa pagkuha sa isang ampalaya, mahulat ka pa sa season sa magtigbulunga ang mangustin, subong yung Sir Josel, ara nagili sa kapsula. Inatungod sa innovation, Sir Josel.
0: No.
1: Pero para ya sa ikaayos ng aton sa nga lawas.
0: Kag for easy access, number two, para mapadali man ang tawag nato sini. Pangginawi ta nga hindi na kita magproseso pa on our own. Ini na naton la pagdigamuhon kag hindi na naton pagpreparahon. Pwede kita makabakal sang mga supplementation katulad sini para nga it's as if daw natural gihapon ang inapasulod ta sini nga balungay, garlic, spirulina, mangustin, ampalaya sa lawas ta sa Santhon Plus Gold Capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kagkapin pa samtang nagamodernong aton sa ni Sir Josel nga panahon.
0: Ah.
1: Amat-amat naton ginabiyaan ang aton sa ni nga natural nga panabor.
0: Mm-hmm.
1: Dapat damo nang hindi makauyon, Sir Josel, sa kung ano makapaayos sa lawas, kag damo ang nanamitan sa hindi makapaayos ng aton sa ringa ikayong lawas.
0: Si din kayo makakita, sinayang tangkon mo lang yung kamuti pagkatapos kanon, pagkatapos mo tanok, panitan mo pa, and then masahon mo kag prituhon.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mantika ang nagamit na tunok, okay lang kung good fat.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung inigani, hindi manami, hindi maayong source sang imo sining mantika ang gamit, that could eventually damage your internal organs. Pwede man nga pagtanok mo, kanon mo lang dayon, okay na.
1: Kag amo may gina dapat, Sir Josel.
0: No.
1: Pero tungod gani sa damo sang kaartihan sa ni to suit our taste buds, parma please ang aton sa nga panabor kag may mga bisita mo kita te maliban Sir Josel ko nang bisita para man si mo mentalidad sa nga health conscious man kag more blas sa prevention.
0: Oo.
1: Kati malipay sa handaan mo sang tinanok nga saging sabaa.
0: Kaya rin lang i-implo si ni Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang native nga manok sa managakaon manok ka, native nga manok kun layaw tawag naton buhi.
1: Mm-hmm.
0: Manamit ang iya sining sabaw, manamit ang iya sining karne. Ang mga ginkurong mo, mambal niya mayuna.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo doon, kasumod. Pero even ang mga ginatawag na ito sa mga broilers, 45 days. Tistingin ninyo kagbuyan bala, kagpaidara pariho sa native nga manok. Kagpaimpuna sa native nga manok, it will taste just like sang native nga manok, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kadepende sa environment, nagalain man ang chemistry sa aton sa ringalawas.
0: Oo. So, amuman na ang aton sa ringalawas, dapat ha, ibalik ta sa naturalisang tanan.
1: Mm-hmm.
0: In short, hindi lang ta maghambal nga, may bulong pa man, may atay pa man, may baga pa man. So, kinahanglan nga sa subong, fast-paced pangabuhi ta, we need really supplementation through Santhon Plus Gold Capsule premium dithro soft gel capsule kag Sanson vitamin C giya Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, kati gina foresee na nga dani nimo nga ang mga tao pag abot sa isang panahon, in fact sa nagliligan pag ani makulangan na sa panahon Sir Josel sa pagpasilak sa adlaw, makulangan na sa panahon sa isang pagprepare sang utanon. Ang iban din na gani magkaon sa isang utanon especially mga pamatanon. Pero di tanan ha, ang iban sa ni Sir Josel makulangan na sa pagpasulod sang bitamina sa lawas, gani na magkaon bayabas, ini na magkaon sa isang mga sources ang vitamin C. That's why ang ining combo Sir Josel nga aton sa nga ultimate trio ginhungod din ni himo sa tinutuyo nga ang panahon bala samtang nagalipas Sir Josel, mabisan paano mamitigate ba lang naton ang negatibong epekto sang kakulangan naton sa aton sa nga lawas pag abot sa nutrition kag ang kasobrahan pag abot sa ni sa mga sangkap nga dinhi kinahanglan nga ginapasulod naton sa aton sa nga lawas. Tiyari nga aton sa nga Sanson Plus Gold Capsule premium D3 capsule ang Sanson vitamin C nga magahatag sa aton Sir Josel sa mapabilin o kung mapabilin labisan paano ang pagkuhanblas ng lawas naton pagbulo-balanse blas Sir Josel sa lawas naton sa mga ginagmay man lang sa umpisa nga kinahanglanon. Pero kung mapabayaan, magaresulta sa lagko sininga mga kondisyon tagbalatian sa kalawasan.
0: Pero pertaining niya sa mataas nga blood sugar level naton, pagkatapos ang nagapabilin kita sa estado ng may insulin resistance, nagapadasig inis ang ato sining aging process, Dok Leo. Pati ang ato sining skin aging, gina-accelerate siya man, ginapadasig yan na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Actually, generally, kung blatian nun ka, kung masakiton ka, dasig ka magtigulang.
0: Bisan hindi man sa blood sugar lang, no?
1: Yes, Sir Josel. Pero, mas madasig ya kung related sa insulin resistance.
0: Ay, si amuneng pinakadasig ali, ha?
1: Mm-hmm. Nagapadasig sa pag-edad sa aton sininga panit.
0: Oh.
1: Which is ang talaksan, Sir Josel, sa kadamaan sinin sa pag-edad sa katao panit.
0: Mm-hmm.
1: Dasa kung makita ka sa katao, pwede sa maghambal nga, or kung i-guess ba lang mo sininga edad,
0: oh,
1: pwede sa maghambal ng edad mo, mas tigulang kaysa sa lawas mo,
0: oh,
1: or mas bata kaysa sa panglawason mo, depende sa makita is pamanit mo.
0: Mm-hmm.
1: Pwede sa maghambal nga bisan 50 taon ka na, pwede sa maghambal nga daw 30 taon ka pa lang.
0: Oh.
1: Pero pwede sa maghambal nga bisan 30 taon ka na, daw senior citizen ka na.
0: Mm-hmm.
1: Tungod sa aton sa nga panit, faster skin aging, loss of muscle mass, mitochondrial dysfunction, nagaluya ang aton lawas, hindi lang nga nagalaboy ang aton sa nga panit, Sir Josel, nagagamay o kung nagagamay ang aton sa nga kaunuran, instead nagadamol iya ang tambok, kag nagakurinot gadang aton sa nga panit. Tungod, ang insulin resistance nagaupang ini sa cellular repair and longevity pathways. Sa bagay, sa isa kabahin kung hambalon gaman naton, Sir Josel, sa daw pinilusok po ang hambalan nun, at least hindi ka magtigulang.
0: Bata, paway ka na mo.
1: Bata ka pa magpaway.
0: Pagkatapos pabalon si mo, ay, buotan ni klase tao to.
1: galing kay Naro.
0: So, mga bagay-bagay ini niya, you know, dapat naton maintindihan. Kagang iba na kasi, tinga sila niya nga dapat upuron kinang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Ma preliminary ko da. Right now, for treatment purposes, treatment na niya ha, buta malo sila using even synthetic medicine. Nga magbakal ka subong sang collagen, hindi ka kabakal sang puro nga collagen, kundi may porsyento sang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: So, gusto na ito nina pa-explicar ko kay Dok Leo. Synthetic na niya, you need a collagen supplement. Hindi ka kabakal, kag-iwat-iwat ka makabakal sang puro-puro nga collagen, but collagen with vitamin C. Ang porsyentos na mga 10 to 12% of vitamin C, the rest is collagen. So, amo na ang isa sa analogy na ito. Nga, aup doon tayo Sanson Plus Gold Capsule, Premium Dithro Soft Gel Capsule kay Sanson Vitamin C, Dok Leo.
1: Maginahambal kita, Sir Josel, sa mga nagbasa sa Biblia nga, two heads are better than one. Kung kaya kung matumba ko ng isa, may nag-aalalay.
0: Mm-hmm.
1: Kung matugnawa ng isa, may nag-apainit. Amo ng purpose mo. Kung nga ang ato sa ultimate chuyo, kinanglan nga, iupuron gina ito ni siya. Kay isa kag isa sa ilan nagabinuligay sa tagsa-tagsa sa ila sa mga sangkap. Like for example, Ang collagen tuman kay importante sa aton sining lawas. Pero kinahanglan ng vitamin C para maghimo sa collagen ng aton sining lawas kag para maproseso ang collagen sa aton sining lawas.
0: Oh.
1: Ang iron tuman kay importante sa aton sining lawas, especially kung more ka sa imo ginakuhaan sang iron sini sa plant source, kinahanglan mo sining vitamin C para maproseso ina sa imo sining lawas.
0: Mm.
1: Ang vitamin D tuman kay importante sa aton sining lawas, pero kinahanglan nun man Sir Josil ano, sang ginatawag ang magnesium para maproseso ang vitamin D sa lawas. Kag para mapabakod man sang aton sining lawas, ang aton sining tulan, kinanglan siya sang calcium. Ang calcium kinanglan man sang vitamin D para nga madulong dito sa kinanglanon or sa parte sang aton sining lawas para nga maproseso maayo. Kag para nga di sa magtalang, kinanglan man sang vitamin K para nga hindi magtalalang sa ibang nga parte, hindi dapat kaduan kundi dito gan sa aton sining tulan, which is amuni ang nagkakalatabo o kung amuni ang relasyon sa mga sangkap sang aton sining ultimate trio Sir Josil.
0: Oh. Sa kape, Doc Leo, may collagen kag glutathione ng Sanson Gold coffee mix mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pamangkot sini kung kinahanglan para ma-process ang collagen sa vitamin C. Ang sangkap sa ato Sanson Gold coffee mix may ara dira kita source ang vitamin C, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, we have that sa Balungay may vitamin C, Doc Leo, no?
1: Actually, ang balong diyan man naton, Sir Josil, waay nigin himo ang ining mga suplemento nga waay nag-serve sa isang purpose.
0: Oh.
1: Kundi may tinutuyo, kundi nga amuni ang kombinasyon, but ang balong, waay nali, waay lang ni Sir Josil, gimpatakaan mo.
0: Mm.
1: Hindi ni pero sang taxi nga bungi turo niya. Nga mayon lang kung maigo mo, mayon mo kung hindi.
0: Oo, oh, sila niya tulot timplahada na magnami kuloria, pagkatapos sila niya pasundilan para magnami saborya.
1: Na, kundi gintunaan kita ni Sir Josil.
0: Uh-huh.
1: Kaso bumlas ang kilala ko bala Sir Josil nga kwansa mo, kumpiyansa kaysa sa abilidad niya mo. Siya once gani nga magdala eskupita niya, kaya magka-dos talon, bisan mapabukal ka dyan tubi. Kaya kumpiyansa sa katanda, Sir Josil mo, magtiro sinisang mga kapispisan dito. Ang pinakapunto na tondre, ginhimo ining mga kombinasyon lang ato sa ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Sa purpose, nga nagabinuligay, Sir Josil, ang isa kag-isa sa yasa ng mga sangkap, hindi po tamalo naginhimo lang ni para baklo nyo nga maigo sa Y data.
0: Oh.
1: Kundi, kinanglanon sinis ang Santhon Plus Gold, ang Premium D3. Ang Premium D3, kinanglanman sa ginatawag bulig halin sa Santhon Plus Gold. Kag para nga, bugos ang efekto, kag binipiso sa aton sa nga lawas, may universal vitamin, Sir Josil, na Santhon Vitamin C. Amo man sa kafe na to, hindi lang basta nagpainit-init kita sa sulok-sulok na to sa ni Sir Josil mo. Hindi lang basta masigisigin na to ng cycle sa naandaan na to niya kung naagaganig ang pangita kita mainit-init para magkafe kita. Kundi may purpose ni, kag specifically, sa to sa ni nga ikahing lawas.
0: So, amo ni Gani sa mga kauturan tabala, make it a habit niya kung mga naandaan na to, masabi na to niya nakagawian bala, make sure niya may makuha kita da nga benepisyo kay pares niya sa pagpangapi palangadaan. Ayun yung kape para lang painit-init. Sigurado ko may Sanson Gold Coffee Mix ya may makuha ka mo dang suplemento sa Sanson Plus Coffee Mix nga why coffee beans kag caffeine. May makuha kita dang suplemento ang Premium D3 Coffee Mix. May makuha kita dang suplemento. Actually, bisan mamangkot ka mo bala, pamangkot ka mo sa sukit niyo mga butika ha. Pamangkot o hindi gani sa Mercury Drugstore. Pamangkot ka mo dar sa Ross Pharmacy sa TGP, South Star, All Green Pharmacy, Generica, kag sa Watsons. Kung anong pinakadahog ng kape. We can vouch. Nga, hambal gani nila, sila niya, grabe sila niya. Kung kaisa sila niya, sakong order namon sa central office sila niya para lang mapadeliver.
1: Mm-hmm.
0: Bangod sang madamo na sini ang nakagamit kag nanamian. Hindi lang sa sabor, Doc Leo, nanamian sang epekto sa ila sini ikayong lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kahit ikaw nang bala nun, ganyan man niya painit-init na mula sa sulok-sulok ang inalagas na ton. Inom na lang ka mula baab tubi. Hindi nyo lang pabutangin sa kung ano, dira. Pero, ang punto na ton, mabulong pang aton sini nga ginatawag kabugnaw sa sulok-sulok. Hindi literal lang, nagkabugnaw sulok-sulok ta. Kundi kapangita sa mainit-init, bless, Sir Josil. At the same time, may sustansya pang ginapasulod sa aton sining lawas. Like for example, hindi magid naton malikawan nga mag-edad kita Sir Josil, pero kung may ginapasulod gali kita adlaw-adlaw ng glutathione and collagen, bisan paano nagapahinay ini Sir Josil sa aton sining madasig nga pag-edad?
0: Oo. Oh.
1: Kag mahimo na to nina sa pag-inom sang kafe. Kag kadamo Sir Josel sa mga hamtong nagatigulang nga hindi sila makahimo Sir Josel sa isa ka adlaw nga daw waay gid nagapangafe. Pero kung Santhon Gold Coffee Mix mo ginainom, may binipiso pa si mo sa lawas. Nagkafe ka na, nagtahom ka pa.
0: So mo ni gani ngang iban bala kay balo ka mo younger looking paghihapon. Pero actually, tanawon yun na ang ila sining puno disang buhok bala. Lunsay na piniluan. Kay gin pa tawag na pa batax at tawag sina
1: botox pa banat
0: gin pa inat nila. Ano pa sa unang hambon do hindi man nasingkit matay ang do nagsingkit subong yang do nagtaas na gid ang curves ang kilaya. Inatungod kay ginbutong ang panit pagkadtos buhok nila kag taguon didto ang piniluan. Pero actually hindi na kamo mag-resort sina kon bastante sa collagen ang inyong sininga intake. Just like sa pagpangapila, masupot man ang adlaw-adlaw nga pangapi twice a day, thrice a day, sang Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag sa husto sininga lifestyle, upod Sir Josel, sininga sa husto man yung mga suplemento like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Mabuligan kayo makita, Sir Josel, nga mangin healthy ang aton sininga cells. Mitochondria na aton, masagod na aton, energetic per me. Nagabulig, Sir Josel, para nga mapahinay sini ang madasig nga pag-abot sa aton, pagbatyag na aton sini, kag makita ba sa iban sa aton nga nagadasig nga aton sini nga pagtigulang.
0: Oo.
1: Tungod nga manourish na aton ng aton sini nga lawas.
0: Actually, ningin na pang mention na aton sini mga supplements sa quality products sini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. May kaugalingon iya nga laboratory ang Yes to Health Incorporated na functional kag may ko galingon ya may eksperto nga nagatuon sini sa mga combination sa mga supplements ang iya sini nga mga ingredients para nga maging responsive sa kinanglanon sa lawas ta sa fast pace nga pangabuhi ta. And initanan actually mabakal mo sa mga suki nyo

0: time, big time, magbakal ka mo, bla, mambal, kumpletuhon ko na lang. Sa Yes to Health Store sa Bacolod City. Sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. Kagkundiri naman sa siyudad sa Iloilo, sa klinik kompleto, ginini. There is a Yes to Health Wellness Center, A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, at ubang sa Midtown Hotel. May libre na ang konsultasyon daily. May consultant magkita dara nga naka-duty. Initanan, again, is a quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. So speaking about this insulin resistance and mataas ining blood sugar level, Tadok Leo, ang iban sinigalabot na gani sa diabetic stage, type 2 diabetes. In short, sinibisan anhon mo lang gali ka pang lotion kag pang habon si Doc Leo. Kung taas ni mo sining blood sugar level, tigulang kita na wala ng imo sining bisan anhon mo kalugod kuno sang lugod sang ate Doc Leo, hindi gid ya madisponera nang imo sining panit.
1: No? Dugal na kuno pilo ya.
0: Nagbulubaruron lang gid no. Mm-hmm. Nagkolorinot pag itapat.
1: Ina bangod nga dito susulod Sir Jose lang problem. Mm. So kung dito susulod ang problem, dito susulod dapat nagaumpisa ang aton sering approach. So kung may imbalance sa sa blood sugar, dapat hindi lang blood sugar aton tanawon, kundi ang aton sa insulin resistance kay dira na nagsugod, kundi komplikasyon na na sa ginatawag insulin o chronic insulin resistance ang pagtaas ng aton sa blood sugar.
0: Oho.
1: That's why ang aton sa na-recommend lifestyle modification gid. Kag syempre ang pag-inom sa Radiosil sini sa ginatawag Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kami ara kay sila binipiso ni Sir Radiosil pag abot iya sa pagbalanse amat-amat at sa aton sa ninyo insulin. Kag manami ginang ilan sa ninyo role, kag papel, pag-abot ganyan Sir Josel sa prevention.
0: Kag actually kung may ara ka na, buta mo pre-diabetic ka na ha, mm-hmm. Or hindi gani may insulin resistance ka na, Dok Leo, nag-sensitive gali ang imo sininga panit. No? Mm-hmm. In short, sinig, gamay lang pressure, gamay lang bakiras, dugay mag-ayo.
1: Correct.
0: So tihalong kita dira, kay even ang ato sa ninyo pag sinalayo, sa matagadlaw-adlaw ang tanan, risgo man ini mo. And pati sa pag-take care sa ato sa ninyo panit, syempre. Kung gusto ninyo ang habon nyo makabulig ya panari sa inyo sa ninyo skin, pero it doesn't mean nga kung taas-taas na blood sugar ninyo, mabuligan niya na ha. Buta malo sinibulgon tanan yung diabetes nyo, kagbuligan sa habon niya, panami ang inyo sa ninyo, mangin smooth ang inyo sa ninyo skin. We have Santhon Plus herbal soap and we have clear skin herbal soap, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. May mga diabetic, Sir Josil, nga tayo may mga special sila yung habon nga ginagamit.
0: No.
1: Pero hindi man tanang pamati sa aton, mga diabetic ko mo.
0: Mm-hmm.
1: Kada mo, man yung may mga concern sa ila sa ninyo panit, nga resulta, Sir Josil, sa maisog na sangkap sila sa ninyo habon. Resulta man Sir Josil sang hambalon gyud man aton medyo alang-alang balang sistema o kung klase sa pagpanilo nila sila sa ning lawas bala Sir Josil.
0: Oh.
1: Or resulta man Sir Josil sa mga ginagamit nila like habon nga do nagbasi lang sila Sir Josil nga mahamot ini, that's why do na kumbinsi sila nga maggamit sini.
0: Mm-hmm.
1: Nga nagresulta sa nagkalain-laing problem sa aton sa ring panit. Puras ang aton sa ring Santhon Plus Gold akon Santhon Plus Herbal Soap himo ini sa natural nga mga sangkap. Ara ang balunggay, ara ang kapayas, ara ang bayabas, sa iban pagin niya natural nga mga sangkap nga nagabulig kondisyon sa aton sa ring panit, nag-nourish, kaginahalungan pa Sir Jose ang mga friendly skin bacteria, dira? Pero ginabuligan man papas sini ang mga bacteria nga kabangdanan sa pagbaho sa aton sa ring lawas, especially kung kita sa ring balhason.
0: Oh.
1: Amo nga damo yung naka-appreciate Sir Josel sa Santhon herbal soap nga may mga body odor, may mga katol na dukadugay magpali. Bisan pa ganun may mga lanag, Sir Josel naka-appreciate sa paggamit sa ning Santhon herbal soap.
0: Mm-hmm.
1: Tungod siya sa ning antibacterial effect, kag benefit, kag sa iban pagid sa ning mga kagaw sa aton sa ning lawas, kag panumdumo na ton, kung healthy ng aton sa ning panit, sa sagwa, isa man sa dako gid nga benepisyo kay nagaprotect ina Sir Josil para hindi makapenetrate ang kagaw magsulod sa aton lawas nga magtuga pag dito sa dugang infection.
0: Masakit gali sini kon matasay mo sini nga blood sugar level abi Dok Leon. Kag may insulin resistance ka na nga ang nagkadula Dok Leo ang sensitivity pati sa imo sini nga panitaw. Kay kun kaisa ang iban nagasiling ha makalabanan sini nga reklamo siya budlay man kon diabetic ka na. Kung nga man, Siling nga kay kondapuan kay kalamukag kututon, hindi ka kabatsyag dukle.

0: Kayo? Director Jocelyn.
1: Luwas lang kung makitaan mo. Ti, kung mabatsyagan mo na iya kung sensitive ikaw, why be problema ang emotion ni kayong lawas, mabatsyagan mo na ang sakit niya may katul nga kutot sang lamok do kayo. Pero mga diabetic, balalabi na gina mga nagabatsyag nila nga parte na sang lawas, lower extremities at tiil, nalikututon sang lamok, balaga punsok ng lamok, hindi pa sila kabatsyag do kayo, kundi na makitaan.
0: Ang iban ganyan, Sir Jocelyn, bisan subay.
1: Oh.
0: Kasi speaking of makitaan, ti mayo eh, kung ang diabetes mo, may complicate sa emosyon yung panulukan eh.
1: Mm-hmm.
0: Paano karo kung nagburon pag hindi mo panulok? Hindi mo makita, klaro, karo nga lamok na galito.
1: Oh.
0: Or kung ano na galing hindi makapayo sa aton sa nga panit. Inibangon, Sir Jocelyn, ang circulation, pag-abot sa punta ng mga bahin sa aton sa nga lawas, affectado na.
1: Mm.
0: Pati ang mga nerves na aton affected, na that's why nga aton sa nga sensation affected naman. That's why ginarecommend gani, Sir Jocelyn, sa mga diabetiko na magsulot gid sang medyas. Always, magchinelas, gid or magsapatos as much as possible. Kaya base, makasandad ka mo, matunok ka mo, hindi ka mo makabatsyag na yun.
1: Oo.
0: Para malikawan ang further pagid nga complication. Ting isa, Sir Jocelyn, nga makabulig sa nino sa aton sa mga tagpanamati. Especially kung may concern kita sa nisa, mahimo komplikasyon pagid sa kagat sa nisa mga sapat-sapat. Kaya kung makasaho man lang ka mo, pwede makagamit, Sir Jocelyn, sang Sunthone plus herbal oil.
1: Oh.
0: Kaya nga man, maproteksyonan kita. Tito, ano ba karon, Sir Jocelyn, nga may diabetes ka na, may dengue ka pa? Doka sapnot na gitsingin mo sa mga kondisyon, sitwasyon.
1: Paano ako nabutangan sila sa dextrose, sabi IV fluid la?
0: Mm-hmm.
1: Kaya ti nalitos lukon ang imo sa nga butkon karon kang magbanog naman.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya ti diabetic ka. So, kabudlay, no? Sunthone plus herbal oil, actually, makabulig para makalikaw ka mo makututan sang lamok, makututan sa patsapat, or ni gani, subay, Dukleo, kay kontra sila sininga panimaho iya ang scent sang Sunthone plus herbal oil, Dukleo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kag ang VCO nga, aridere, kombinasyon man sang malunggay oil o kung moringa oil, nagabulig man, Sir Jocelyn, moisturize and nourish aton sa ringa skin at the same time.
1: Mm. Kagsama nag-suffer sa diabetes na, actually, ang deterioration siya na hindi lang sa inyong skin condition, pati sa inyong panulukan. While makabulig ang Visionix Plus, yung may lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, but dapat i-treat gid ang inyong sininga diabetes, anay, Dok Leo?
0: Correct gid, Sir Jocelyn. Pero may ara man balaan nga ang problema sa mata, magluwas sa diabetes because of poor nutrition, Sir Jocelyn.
1: Mm.
0: Undernourishment, tungod nga kulang sa antioxidant, why mapasudlan sa kinanglanon nga lutein and zeaxanthin, vitamin E, kag beta-carotene, which is, pag-abot niya sa nutrisyon, may tuman kadako nga papel sa aton sa nga mata, Sir Jocelyn, nga madugangan na itong nina, o kung masuplayan na itong nina, kung nagatumar kita sa ni, sang Visionix Plus Soft Gel Capsule.
1: Oo. Oh. And the amon ang hambal ni Dok Leo kagay na kadaga na natita pa init-init sa kape, no? Pero kung magbugtaw gusto magpainit-init, siyempre dapat hindi hulunan ng imo sining lambidan, Dok Leo. Problema lang sa niko nali kaya ni mang lambid na ka mang kuhit kag wala ka man lang ibugang hambal do klayen matyagan no doy sa kondisyon no dula gana ko ha. So ti antes ikaw mang lambid hambal nga ati igola na 30 minuto, sinom ka mo na 1 capsule sa Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Pwede, Sir Jocelyn, no? Especially kung hindi man tungod giriya sa diabetes or insulin resistance ang emotional problem or ang cause sina. Balan mo kung may insulin resistance, kag nagkanto na sa type 2 diabetes, Sir Jocelyn, amo ni mga bagay hindi naton gusto matabo sa aton sa ringa lawas mo, nagaamat-amat, Sir Jocelyn, damol ang mga tambok sa lugar hindi naton gusto magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Like aton mga bilbil, aton sa ringa buyon. I don't know, magluwas sa iba na gusto magbuyon Sir Jocelyn, kag nagatiga ko no ang mga hugatan, hindi dapat magtiga, pero nagahumok man ang dapat patigahon. Amo ni problem, Sir Jocelyn, kami mga nagabaliskad balang nagkakatabo sa aton sa ninga lawas because of imbalances. Ti dapat, diri kita mauna sa root cause. Lifestyle modification. Tapos supplementation. Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C. Pero may ara man balan, Sir Jocelyn, nga ang tuga o kung ang rason kung nga ang hindi may makaperform isa kalalaki, gumun ang iya sinipaminsaron mo.
1: Mm.
0: In fact, sa luwas ang pungsod, may tuon, may pagtuon na ginhimo, Sir Jocelyn, pag-abot sa niya sa ginatawag analysis bala sa ila sa niya ginatawag sperm. Ginbasihan, Sir Jocelyn, kada sigon o kung ang kalawigon, tiyang kadamuon. Asang marilis ang isa sa ni kalalaki. Kagabi niyo kung nano, ano ang ginatag opinion sa ni isang chemist? Ang madasig, kag may madamo sa ni harvest, ginasiling niya nga, manggaranon ang iya sa ni imahinasyon.
1: Oo.
0: Kaya dira na nag-umpisa actually gid, sa imahinasyon sa isa sa ni ka tao. kay dira man sina ang stimulation. Which is, ang kombinasyon man, Sir Joseph, sang maka kay Clavo Huasca, nagabuli magaling kondisyon sa aton sa ni paminsaron. Nga kung magnami ang kondisyon sa aton paminsaron, amat-amat man balik aton sa niyagana, nagabuli mo pa nami sa aton sa niya blood circulation.
1: Base bala kung masubrahan na kamo kay man imahinasyon, ha? Kag sawa nyo, upod nyo, ngala artista lang yung nasambit nyo.
0: Problema, gan? Base bala kung si Ivana?
1: Ivana gali.
0: O, Ivana gali.
1: Well, daw, alang alang, das tiyempo, dari sa ato sa ringa pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa naka-impart naman kami sa inyo. Nakakuha ka mo sa mga mapuslanon ng mga health tips and informations. Ha? Lastly, kuanta lang siguro sa iya sa ringa parting words at sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: May mga kondisyonis, gari kita nga ginabatyag sa aton sa ringa lawa, sa kadamo sa mga complications, before pa man maglabot sa reality or sa gina-expect na ito niyang isa pagid ka problema sa lawas nga isa manggali ka komplikasyon kasubong sa insulin resistance nga masami diabetes ang aton sa ginapaabot pero kadamo pagdili sang posible magdevelop sa aton sa lawas until sa man magadto sa diabetes which is ang aton blood pressure ang aton sa ginatawag reproductive system ang fatty liver disease naton iban pagid ni problema sa aton sa lawas once karon nga may improve naton ang aton sa insulin resistance ang ining makomplikasyon ang mahimo man ma-improve kag masolusyonan gali Sir Josil. That's why healthy lifestyle tulog temprano exercise, kaon sang gusto kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para mabuligan amat-amat na pa-increase ang aton sa insulin sensitivity. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihiyang tanan, kay sunog pa sige na siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tumtum sa masunod naman yung edisyon na sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: XFM.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: X FM.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X FM.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Joneli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan?
3: Mag
2: Sanfon Plus
3: Herbal Oil.
4: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
2: X.
7: X.
2: F. M.
7: X. F. M.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Yonario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X FM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ning Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akon niya regla.
3: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Wala in bidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Vision X Plus.
7: Ito ay may lutein,
8: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3.
11: Makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
11: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Tangkarang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Go! Yeah!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
0: Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
0: Santon Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
0: Mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ngakong servic

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: X FM. Oras sa 106.5 XFM from Rojas, Cebu, Bugis, Pilipinas, alauna 20 na sa hapon. Ang ina ng oras, ang builog ang graduloong San Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM.
5: X FM.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatchak ko sa isa kasimang nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang it kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: X FM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: XFM.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Xanthone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Boy, gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka.
6: Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka.
7: Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo!
14: Xanthone Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Xanthone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Xanthone Plus Herbal Soap. Gamit na! Xanthone Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sistapain.
19: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
20: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayo.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: XFM.
1: XFM.
7: Oras sa 106.5 XFM Rojas kasabugas ng Pilipinas, alauna 55 na sa hapon. Ang inanin ng oras, ang Builog ng Redolong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: XFM.
1: XFM.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibang ganyan epekto siya ako sa Sister Pain.
3: Nalasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
5: X.
2: F.

0: Tapis. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nga magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FRR permit number 02930/2026. Drink responsibly.
1: From a City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Panakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na. Gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain!
5: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: X FM.
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 Softgel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos. At maaapektuhan ito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
20: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
21: The secret of health.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: The Secret of Health.
20: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
24: The Secret of Health.
20: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Hoy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.
19: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
9: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: XFM.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo-tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Isang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Mga katropa! Exciting dito!
8: Ako si Lorna Arsenio sa Barangay Milibili, Roa City. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag sa XFM libu-libong pa-premium.

0: Podcast 106.5 XFM Rojas Casabugos ng Pilipinas, alas 2.55 na sa hapon. Ang ina ng oras ang Bulilog ng Redulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain? Ang sakit.

0: services at the scan and QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: X FM. Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
2: X FM.
3: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santhol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mary Bessa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na world.
6: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana
12: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil.
16: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
15: Isang pahid lang
16: ng Santhol Plus Herbal Oil.
15: Tanggal ang katikati.
16: Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
15: magaan.
17: Sister Pain.
18: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: XFM.
19: XFM.
21: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, sobragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi. Kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-Butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
15: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Go!

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: X FM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C. Kasi some 25 years.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Tatayon. Makapahubin pa sang nawon. Mag-duty ka gid nga fresh.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: XFM.
6: XFM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
5: XFM.
6: XFM.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang

0: Painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionix Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Isanton Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Isanton. Kaya pag Isanton Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Isanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ng muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: X
1: FM.
0: X FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabla mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Supple Gold Coffee Mix na.
1: Supple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Supple Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
8: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamit ting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
17: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, nanakas,
5: at gaganda ka pa.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika,

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Sanson Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Dari sa ka-service ko, may araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. So bragi ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika. Jack!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zantone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zantone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Zantone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Zantone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Zantone Gold Coffee Mix.
2: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at kanta ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Zantone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Zantone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zantone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balam Antike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko
3: sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil.
2: Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist,
1: call your doctor. Pagbili sa mga butika. XFM.
7: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
8: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
10: Nanay Christy?
11: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
8: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The secret of health.
8: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
8: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Kainggidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist the pain!
14: Muscle fever?
13: Acute pain?
14: Kahit ano pang pain?
13: Basta pain!
14: Mag-assist the pain!
13: Kamkarang pain!
14: Fast and safe!
13: Assist the pain!
14: Symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain!
14: Mabibili sa mga butika. Jack!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sunfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Sunfon Gold
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ang akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Jackpot!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santone Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa borsang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Good Coffee Mix lang gin ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santone Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santone Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
10: Santone Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
5: Ang sakit.
0: Mag-assist the pain.
5: Muscle fever.
0: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain. Mag-assist the pain.
5: Karang pain.
0: Fast and safe.
5: Assist the pain.
0: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Assist the pain.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone nali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR Permit Number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Ako, si Regina Ramin sang Panay Kapis, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
2: Go!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man apon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to na dula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makak sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko nga discover nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santhon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santhon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit!
1: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Yahoo! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
8: Jackpot!

XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: class. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
16: Huwag mag-alala.
15: Mag-Sunfon Plus Herbal Oil.
16: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
15: Siguradong kinhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
16: magaan.
15: Sunfon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Ako ka Lacey Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginba.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
19: if symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold. Kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Sample Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Uy! Boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sunthon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Sunthon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis, put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo dietary food supplement for men, 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sunthon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sunthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Sunthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sunthon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Pangkalang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Sunthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Ako, si Regina Ramin sang Panay Kapis, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Sunthon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
17: Go!

Tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubil pa sang nawong.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sanfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sanfon at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: mag Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
17: Jack!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM. Southern Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Dominique, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Southern Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southern Gold Coffee Mix.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Ako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southern Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Southern Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southern Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lin, isa akong banker para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Sunfall Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan
11: ba? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Ba't dyan ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Go!

0: from Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Gold.
0: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
0: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Naingidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Cellphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain.
3: Muscle fever.
2: Acute pain.
3: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
3: Mag-assisted pain.
2: Pangkalang pain.
3: Fast and safe.
2: Assisted pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika. Jack!

0: Mr. Payne.
1: Ako si Sarah, sa akin si Tita ni Lilo.
2: Sa akin call center agent.
1: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan efekto sa akin sa Sister Payne.
2: Pero si Dasi, ganyan madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Payne, panggalang pain. Fast and safe. Sister Payne. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Cuatro, vamos. May tonsel pa na, ha? May tonsel pa na. Ano spelling sa tonsel gani?
1: Pwede, ngala-ngala lang.
0: Good evening, everyone. It's Sunday, right?
1: Right.
0: September
1: 13, 20, and 26.
0: Birthday subong ni SM Jobs.
1: Yes, hello.
0: Sa Roa City Capiz, XFM. Happy birthday,
1: Happy birthday, sir.
0: Sino po yung birthday subong? Sa tech na may ara, liyong lang ko na mention na kay para malawag namon kay hindi man kami busing HR na mabala na mo sila may birthday.
1: Gani man.
0: Sige, kag birthday man subong ni Miss Claire, ang bata ni Boss.
1: Yes.
0: Ha, diba?
1: Happy birthday.
0: Happy birthday, Miss Claire. Amo nang ipangalan gala siya ang Claire Herbal Soap. Ang Santon sa imo, guro naging pangalan.
1: Hindi man.
0: Santon Herbal Soap. Hindi siya maging pangalan, ha?
1: May lang ganit ka, wala ko nakaambal na.
0: Kambal ka, no? Ano kaya mo?
1: Clear skin coffee to
0: labot daw yo. Welcome tanan nga XFM radio station sa NIR kag Panay Island. May gabi sa mga taga Iloilo. Naka-tune in kamo sa XFM Iloilo 100.7. O punta si katropang
1: John Ray.
0: Ba, correct siya ba? Sa Roa City Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Mayong gabi man sa mga taga-Kabankalan, nagapamati ka mo sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9. Upunta si katropang
1: Chris.
0: Do si Chief Junil Giguro na yung nag-duty. Kaya kung si Chris, kay Chris na i-account mo, subong Bacolod lang nga account ang nakabutang di exciting. Wait. O kung si... Basta, nakakonek ng XFM Bacolod. Or ba si Sergio De Raymond? Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo
0: Rumel. Sa Sagay, mabatian man kita kang makitaan sa radyo kang telebisyon. XFM kung sa FM 87.5, sa television analog channel 13 and IPTV digital channel 29 nga makit-an live via satellite sa lugar sang Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay kag Escalante City. Wala na kami lipatan?
1: Wala naman.
0: Mati mo larga ta. Christmas countdown. It's
1: 102 days more to go
0: before
1: Christmas.
0: Right. It's 102 days, 2 hours, and 33 minutes before Christmas. Merry Christmas, darling.
2: We wish you a Merry Christmas.
3: XFM. Exciting!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus?
7: Check!
6: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 9:43 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, balopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang may pinakalaba nga LL.
1: Wow, tuon. Pakita, be.
0: Hindi ah, tingog ba lang ah? Oo. Ano to katuod ang nakita ko sa ako newsfeed man?
1: Nga.
0: Nga may taga Negros ko nung ano, nga nagpakuha siya nga ano, ano na, testakol?
1: What? It's sa diin?
0: Ha?
1: Sa diin na?
0: Hindi sa tuod? Wala ka nakita? Daw mga 2 million ko no, ang bayad sa iya kung mapakuha isa ka itlog. Ginapakwinta-kwinta ko na ganyan amon utang ni Mayan mo.
1: Tapos? Daso ito yan, no niya, daso na ang isa ka itlog?
0: Ah, bangian eh. Oo. At least may araw man magting-magtingon pero isa na lang.
1: Amo na galing.
0: Ati kung mapakuha ka naging malang isa, duwaon mo na lang.
1: Oo eh.
0: Para plain na lang tanan, no?
1: Mm-hmm. Amo na ginatawag ang kapon?
0: Mm-hmm. Ti ikaw yaway kaya plano mapakuha.
1: Ha?
0: Kay transgender ka man.
1: Sino sili?
0: Ah, transformer gali. Hindi ka transgender, transformer eh.
1: Yes.
0: Hindi, wala ka, wala ka plano mapakuha si mo itlay.
1: Tinga ako ang kuna B.
0: Di may araman iba na ginapakuha tapos ginababayluhan yung nilay ang iyagi dyan kababayi.
1: Ay, kung happy naman lang siya mag-pick up sang itlay ko yan, nga abin mo. Oh, di
0: wala? So wala ka plano ngayon pakuha mo yung itlay?
1: Wala.
0: Ha, may araman iba niya ginapakakas gidya, ginapabayluhan gidya iya sang iya kababayi.
1: Para ano pa, hindi ka mayapang magbusong.
0: Bagay, no?
1: Ako ya, kung kambiyuhan gid man niyang ako niya itlay sang ano?
0: Oo.
1: Sang bibingka abe.
0: Oo.
1: Na sigurado niya balay ang makabusong kid kuya.
0: Bo. Kedi man ka pa, wala ka nakabalo kung pila na edad mo.
1: Ha?
0: Pila na edad mo subong?
1: Wala man guro sang imposible kon Ginoo ang nagaiya. Bala, oh. Pero galing kay
0: Tia. Kaya chance, ay sa isinta, sobra
1: yan. Galing kay Tia mo na bala na...
0: Lamala na na.
1: Bisan ano pa na ni Moya kabutang da sa ngang... monarkiya, da iya kung hindi, gina iya pwede. Hindi, gina iya pwede.
0: Pero ako yan, pakakas ko yung itlog yan kung magtag 2 million man lang isa. Napakompute ko na gani.
1: Ako ni baklo nilang itlog mo?
0: Oo.
1: Di pa kuha eh. 2 million na gina.
0: Pero isa lang gina, bilinan kaya isa, okay lang.
1: Uti, uti lang.
0: Okay lang, misan may gakawel-kawel, isa na lang bilin.
1: At least may pangan ka pa.
0: Oh. Ano yan, itsura siya naman daw, warang daw. Daw ginumama mo na, tok, tok, tok, tok, kumama mo na bala, oh.
1: Nagalagtok-lagtok.
0: Ay, may gabi. Nagalantaw kami di sa Karawisan. Juan sa San Remeo Antique. Paranaque City, good evening po. From Len, Samoya, Villanueva. And hi to Femi, Rufino, Aurelio, Aisel, Alinara. Good evening sa pamilya ko, Haranilia, Alosiman, Timson, Duhilio from La Carlota City. Mga taga-Roa City Capiz, Elizar Valiente, Brian Danico, Regina Lamparero, sang Kabatuan, Iloilo. Good evening, Lifar Digno, hello. Vic Istorco, good evening. And Noren Sindao from Pasi City, Philippines.
1: Wow, so good evening man sa kay Leia Di Pedro da sa California.
0: Si sino to gani, si Tita ano ganitong taga ano, ang taga Bato gani, si Tita
1: si Marla.
0: Oh, Tita Marla.
1: Yes.
0: Tagambal siya kuno, may ara ka kuno ginagreet nga napatay na.
1: No. Wala gid ko bala. Wala gid ko ya bala expect nga patay mo siya gali iya.
0: Dito bitto ka na mag meeting sumo.
1: Hindi nang gaano ko na ga-chat ko na siya. May naga-reply man.
0: Ah, bali may gagamit gali sa iyang account.
1: Basi guro eh.
0: Basi niya guro siya ng bata. Oh,
1: si Chai Daisy.
0: Bili niya guro siya ng bata. Oh. Ang itong gagamit.
1: Tiga, sige, makuya. Hello, Chai Daisy.
0: Pero ga-reply.
1: Oo, oh, may ga-reply.
0: Ah,
1: basi kung bata, eh, guro ang naga-gamit eh. Nga kuya nga siya, uy, dugay na siya yung napatay.
0: Lamot ako yung nga-agi ngayon. Ang imo itsura sa mundo, si katropang Joy ka naman sa bungo. May alam ka naman sa
1: sige lang ah.
0: Hindi pag ilog-iluga si katropang Joy, kaya yan ay ano ya?
1: Identity.
0: Iyan ay identity kami alam. Ikaw yung butang-butang, kaya imo ya alam sa piha.
1: Ma, wala makoy ga, ano nga, amunat big.
0: Tapos si Mukilay, bangian pa. Ha? Ano yung butang mo, piltel pen na kon uling?
1: Piltel pen.
0: Kulot-kulot yung Mukilay ba, no? At dali na, mga katropa natin, pwede na mga tawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0912-83-09-0915. Kasi yung naman ng 0912 man. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sulod naman kita subong sa Barangay Tagok, Kabankalan. Halin kay Rubelita Rodela. Oh, Rodela ang pangalan, ha?
1: Wow, ha?
0: Galing babae kay Rodela.
1: Ang muna galing.
0: O, tawag na kamo, guys. Hindi yung pagulatan nga kami pang matawag. Kaya nakapoy na kami mag-dial. Subong, ha? Kamang na lang dial.
1: Makapoy, ma'am. Sige, istorya mo.
0: Uy, labi naging subong ang ginatunsil ko.
1: Nga.
0: Ang gabanog ako na lang ala subong.
1: Amo na kay pala inom si imo cold.
0: Hindi ah, gin deep throat ko giniya nagligad gabi. Itong karon ko no tingod ni natungkad ko gin man.
1: Nagsalom-salom ka naman gani.
0: Oo. Si ang iya nga epekto nagbanog ako nga tonsillitis. Kala ino do ang imo bilog. Ang imo na di nga lang ala bala magbatsyag imo bilog nga lawas ang ano no affected no
1: dapat ano mo gra sa iya
0: di ano
1: salumon mo gra sa astay
0: na salom na gani mayo nagbalabag gani among nagbanog
1: ba
0: wala ka pa kaagi nga gintonsil ah wala ka pa kaagi gintonsil
1: wala i kwandom
0: nga tonsilon
1: mm
0: ha ah, wala, I meaning wala kaya ga, ano eh, ga deep throat eh.
1: Sino siling? Amo na gani.
0: Kaya kung ga deep throat,
1: amo na gani. Amo na gani. Wala ko ginatonsil kaya tayo at dalum-dalum. Ulat!
0: Ulat!
1: May karma ko.
0: Okay, kung na ilo ah. Hello?
1: Sige, hello?
0: Good evening!
1: Ang radyo mo, anay?
0: Okay, wala may kasabat. Okay, line number two, good evening!
1: Hello, may gabi.
0: Ay?
2: Good evening.
0: Good evening.
1: Nasa.
0: Chuni!
1: Hello? Dai. Sino ni Dai?
0: Ngalan mo, ngalan.
2: Leia.
0: Leia. Taga din si Leia?
2: Isabela.
0: Uy, may taga Isabela. Pila na edad ni Leia?
2: 19.
0: Huh? Iskwela ka pa, ga-work na?
2: Wala, Sanbay.
0: Sanbay. Pero nakagraduate ka na senior high school?
2: Ay, wala.
0: Ah, wala. Before, ano work mo?
2: Ano?
0: Before, ano work mo?
2: Sa ano, sa Kings Oil, ano, ng Revealer, Mantika.
0: Ah.
1: Sabi ko ano sila yung Chains Oil.
0: Oo. Oh, hindi, ka-dealer sa mantika.
1: Mm.
0: So, na ang imo nga King's Oil, na-try mo man na padanlog? Gin-try mo na gamit bilang pampadanlog, ha? Ha? Ano? Agadanlog
1: naman. Agadanlog, hindi ako na ipermi.
0: 19 pa lang
1: Mayo,
0: daan.
1: Eh.
0: Oo. Sa di ka na si Isabela? Hello?
1: Di ka mo ko? Oh, no, di ka si Isabela? Si Isabela, Day?
2: Hello?
1: Leia? Leia, di ba? Sa diin ka mo na yun sa may Isabela?
2: Ah? Ando lang nga?
0: Adi, hindi, liwat be?
2: Sa may Antulanga.
0: Ah, sa may Antulanga.
1: Antulanga. Lapit na sa bye-bye.
0: Wala na da bye-bye si Sabela.
2: Layo na.
0: Huwag na daya bye-bye si Sabela, day no? Hello? Sabat pala da yun. Dukay-dukay mo din magsabat man. Hello?
2: Oh, hello?
0: Ang imo bala radyo, i-mute bala sa cellphone na pamatik, ay delay imo sabat. Oh. Ano na pangita mo sa isa ka lalaki, Day?
2: ano, simple lang.
1: Ano nga simple?
2: Isan mabuot kag matig-a.
0: Ang
1: matig-a ko no?
0: Daw ang matig-a lang tong may-ari diri mo. Ang pisan nga mabuot wala.
1: Wala na na. Ang katig-a ya may-ari kum na ti.
0: Eh lang, i-check ko ni sa piyak. May gab e line number 1. Hello? Ba, puto puros manita na daw mga lipong nga halo aton ko lang.
1: Domingo ka, Domingo.
0: Kaya na pa sa nakasanbay sa piyak linya.
1: Tapos hindi magsabat.
0: Hindi magsabat. Oh, hello, may gab e.
2: Good evening, Troy.
0: Oh, may gab e. Sino ni?
2: Si Vincent.
0: Taga din si Vincent.
2: Taga si Balam.
0: Do wala ka pa katultol sa lugar mo, do may katudlo pa da ihaw. Edad mo Vincent pila?
2: Ang 20.
0: Ay tama gid. Ah, Leia.
1: Leia.
0: Bon lang ka mga si Leia.
1: Pag sa Batman,
0: i-mute ba lang mo radyo, dai?
1: Oo.
0: Sa cellphone lang mo lang pamati. Na, no, okay, napaginambalan. Budlay ba lang magambalong gabanaw yung mga puwak?
2: Okay na?
0: Okay na, mabatihan mo na kami klaro, ang diretsyo.
2: Sige, guys.
0: Oo. Ambal ko gidaw. O, si Vincent, ara sa piyaka linya, Leia. Vincent, si Leia. May sorry, anay ka muna kay mamati. Oo. Kami ni hulat ba lang, ambal patagani?
1: Kagina, ginapambal ka.
0: Okay, sorry, anay ka muna ka doon, mamati. Kami fights. Na nagalambal ang mga animal. Ay, naano mo ni. Sino mauna hambal sa inyo? Vincent, ikaw o kung si Leia?
1: Vincent, ikaw una.
2: Oo. Hello, lover boy.
1: Hello, lover boy.
2: Hello, good evening. Taga din ka, Leia. Ang nakarik na dagtada. Taga din ka, Leia.
1: Pag sa Batman, okay, Leia.
2: Sabihin na. Nagaan, Leia, wala ko pag sa Bat.
0: Hey, Isabella, ako no, sa Negros.
2: Isog-isog mo na sa man.
0: Damang wala manibuot at ang kolor. Mangita taguros ang mga ano.
1: Oh.
0: ang mga buka-buka na gijabala kay tanda yung magsuryanay.
1: Ay, correct.
0: Ang mga, para sinibig kay Vince. Vincent, buhi ka pa?
2: Isog-isog tingog.
0: Oh, dali lang tarungon tani. Ano una mo nga pamangkot kay Leia Vincent?
2: Sila, edad mo, Leia. Ay, hindi ko type ng mga pamangkot.
1: Sabta lang bala?
2: Do ka ba? Gusto ko daan. Sweat, tapos
0: inang
2: ano, inang lambing tingog. Amo na ako. Tiga, sugod.
0: Leia. Leia, pamati bala. Gasugod-sugod palang gani. Kadali, kagin magwaan karon na. Kalma bala, kapakalam palang gani.
1: Gani.
0: Ipadasok mo na yun.
1: Ano kay gachins oil masaguro mo?
0: Baligya ka lang yun sing mantika. Wala ka kabalo kung paano magpadanlog karon na. Liwat, pakalam ba lang ni? Appetizer ba lang kung sa pagkaon, baga? Oh, liwat, Vincent. Vincent, arang daw, ano man, mala, do lalaki, mal, do wala manibuot si Vincent, man. Do, matyagan ko si Vincent, do tatlo ka bilog yung itlog. Oh, sige na, Vincent. Okay. Take to. Sige, Vincent. Ayun mo pamangkot kay Leia, go.
1: Vincent, pamangkot na.
0: Daw wala ginipulos ang ilang linya sa mundo, hindi kisa magilibati ay pala. Vincent, ang imo radyo. Vincent, pamati bala. Mangita tayo iba na color, at taga Negros lang ah.
1: Oo ah.
0: Oo. Ang mga taga Negros nga lalaki, dial nyo ang 0912-007-6793. Pero kung hindi pa ni Japon makasabat si Leia, ginang diferensya. Leia?
2: Ano, sir?
0: Oo. Leia, Na-off mo na radyo mo?
2: Yes.
0: Na-off mo na radyo mo?
2: Oo.
0: Sigurado ka? Ano may nagsulod ng bagong caller? Line number one, good evening. Hello?
1: Ngari pa yung isa, oh.
0: Wala may kasabat. O, ngari, kuwantang isa. Hindi, lang yun. Hello, good evening. Line number one. Ay, wala man ni sila.
1: Hello?
0: Ari do, bago lang bangon sa iyang iligdaan.
2: Mayong
0: gabi. Mayong gabi. Sino ni?
2: Hello?
0: Sino ni?
1: Sino ni gani?
2: Mayong gabi.
1: Sino ni?
0: Oh, naano man ni sila ito. I-mute ang radyo bala, patsang radyo bala, amigo. Patay. Tamo. Aria, hello, hello, good evening. Sir, hello. Sir, ang imo radyo leo kumute.
2: Hello.
0: Hoy, kahilo kami di, kay ina ka pa, ha?
2: Hello.
1: Ano, ibid?
0: Hello, hello, hello.
3: Hello, good evening, bro.
0: Batian mo kami?
3: Troy.
0: Ito si Gigi, nakapasaka kay Lilo, aw. Gusto mo maano? Gusto mo bangkawan sa buong gabi? Ngalan mo sino?
2: Si James Troy.
0: Taga diin.
2: Taga Dumaraw.
0: Okay, taga Kapis. Pila na edad mo, James?
2: 23, Troy.
0: 23. Leia, taga Kapis.
4: Kiss.
0: Sige, Surianay ka mo?
4: Kapis, Iloilo?
0: Oh, Kapis sa gani, Iloilo pa.
1: Sa probinsya sa Iloilo eh.
0: Oh, province of province of Kapis sa parte sa Panay. Sa Piak na isla. Te, go ka? 23 years old.
4: 23?
0: Oo. Sabat na bala dahil kung mag-go ka kaya para mangita ta iban.
1: Wala ko dyan.
2: Hello.
4: Do guwapo ba? Be, guwapo tingog, be how?
2: Hello, Lia.
4: Abi, 23 pa na?
0: Mabatian mo siya, Lia? Mabatian mo siya?
4: Oo, batian ko siya.
0: Oo. Sabta bala kung ano pamangkot niya. Hindi na mag-change topic. Iban pa kayo para tayo yun, yung Surianay. O, sige na, Migo. Bungat na una kay Surya.
2: Julia,
0: musta? Leia, hindi si Julia. Leia, Leia, hindi si Julia.
2: Leia, Troy, Leia, Leia.
0: Oh, Leia, Leia. Aliwat.
2: This will lang pala, Leia.
4: Ah, wala.
2: Trabaho.
4: No.
1: Gatrabaho ko, no?
0: Ipatsya lang balang radyo sa cellphone ng balang pamati kay ina pa ni balang babae ginapaintindi mo dawari man niya.
4: Wala na gani radyo.
0: Cellphone lang cellphone pamati, hindi pang loudspeaker. Kaya may chismusa ka
4: dami. Wala na may... gani radyo di.
0: Hindi gani, may chismusa ka ng opo, doon mo naging loudspeaker mo, hindi lang pang loudspeaker bala.
4: Kaya wala gani o.
0: Oh. Sige na, liwat. Ano to pamangkot, amigo?
2: Gusto siguro malihaan ko na sa
4: wala man ko ubra, wala man ko gaskwela, tambay na ko.
1: Di ano ang pasagod?
4: Oo, ito ko tanik ni matagod.
2: Ako sa sagurong ta ka.
4: Ay, abaw ka.
2: Ha? Tanda ka na magnubyo?
4: Ay, abaw kisi.
0: Wow, dumadali taga Isabela.
1: Pag sa Batman Lia ay
0: ang iya ka ni sa Bat abaw pisti daw sa Bat.
2: Lia ka sa
4: Kapis din ka sa Kapis how.
2: Hindi ka dumataw?
4: Ay, hindi ka na kagadto.
0: Kilidalan na. Kilidalan na kung maparuwas ka.
2: Okay. Ano man kalayo sang
5: Kalau tuang kinanglan mungkin saya, kalau tuang mungkin ayah.
0: Muman. Siapa kato?

0: Jo, 23 edad ya miga, okay. Palo up nga pamangkot.
1: Okay. Miga, miga.
2: Ha? Miga?
1: Eh, mga pamilyar mo ang... Pamilyar mo ang king soil nga, ano, na... Aginahimuan mantika.
0: Mutag, advertise ka pa niya.
2: Ano, no?
0: Ang amon, hindi ginagamit. Sumong yung minola. Minola nga rikta sa arinola.
1: Ay, dati... Ay, mga next month, siguro makabalik ko da sa Mandurriao. Dito, dito kita ay bayan.
0: Ah, pwede. Lapit-lapit lang.
3: Lapit lang na Mandurriao sa ano, ah?
0: Oo. Sano na, dali lang, Ed. Lea. Sano na nga next week nga makapamandurriao ka? I-confirm na nga daan kay para maka-adjust si ano.
3: Yeah. Ano nga adlaw na?
1: Gaan ta ka mantika ano vlog ka ba?
0: Pamati bala na Leia, i-confirm ana imo next week nga schedule kay layo-layo man bala ang kapis pa kadto sa Mandurriao.
2: O para makalihan.
1: Ay, na, oy.
0: Layo gani, daw na kakadto ka na gid bala mo. Kakadto ka na sa kapis ha, pa kadto sa Mandurriao.
1: Lapit lang man sa?
0: Paano be? Paano be mambal nga lapit be?
1: Mga lapit na sa ay da sobra na gali 2 ka oras ay 3 ka oras na. Lapit na lapit 3 ka oras ang biyahe gray.
0: Ari na malao sabta na lang pamangkot ko. Sano nga next week makadto ikaw sa Mandurriao? 13 ta subo.
1: Sige, sige.
0: Sano nga next week hindi kay sige-sige? Sabat.
1: Makadto.
0: San ugani? Ano nga pietsa, Trece, ta subong?
1: Mga October 3.
3: October pa?
1: Ay, hala.
0: After 2 weeks, magali.
3: Oo.
0: Next week. Magali. Na, no man naman. Law, ay na, hindi pa ka balo mag-mat.
3: No, gay bala inom mantika bala. Kay wala man na ginainom.
0: Wala man na ginaprito man na asabado. Aday lang yun. Migo.
2: Roy.
0: October 3, Saturday, pwede ka makapamandurriao?
2: Pwede, Troy, ah.
0: O, sige. Iya, tagusin mo number niya, ha? Para ka muna lang tawganay. Okay lang.
2: Sige,
0: Troy, ah. Okay, para matapos na niya. Para matapos na niya pagkalangka.
3: Langka po.
2: Sige, Troy, though hindi man sa okay, Troy. Ha? Sigurado na, Troy. Sigurado sa?
0: Yeah, tago gani. Sa imong number niya, kay para siktoon mo siya.
3: Kamuna lang tayo ni Surianay.
0: Oo. Te?
2: Hey, ho.
0: Hindi mo lang pag-ibutangan ay tawag mo sa ako na, kay i-dictate ko sa imong number niya, ha?
2: Sige, Troy.
0: O, Leia, mapabuka ka na sa October 3.
3: Maka-change oil ka na, Gid.
2: Oh, magdala ka ng mantika, ipang banyos na, Troy.
0: Basi, mambal ka naman na, ano ha? Ano to ganing sa una, ganing resikat, ganing man? Balik you home, puli busong.
2: Ano ba mauli sa busong na, Troy?
0: So, ang ipabusikan niya eh. Dolp, no?
3: Ano siling nila sa una? Was-was, bugsay, puli, nanay.
2: Pag-umantugin si Troy ang manok sa palay, matuka ginaya, Troy.
0: Awi! Din ka sa dumaraw, gani? Anong barangay sa dumaraw?
2: Dungsul, Troy.
0: Layo sa Ungol, Laya?
2: Layo pa man, Troy.
0: Layo. Sige, ah. Amo na ni Guru, chance mo nga makabiras ang taga Isabela?
2: Troy.
0: Ah, sige. Hatagusin mo number niya. Hindi mo pagbutang ha. Makomersyal. Mamusic lang kami. Then, balikan ta ka. Hindi mo lang ipagbutang gid. Okay?
2: Okay, Troy. Yeah.
0: Sige ha. 7 minutes after 10. Ang time check na dulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
3: Tindog pa.
0: Ay, naway!

0: para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 24 minutes after 10, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone, balobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapagwapo mga kapiga na healthy ka pa.
1: Kag kinadulong man sa aton sa premium D3 soft gel capsule. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Hi to Tita Lelani Labrador, watching from Edmonton, Canada.
1: Wow! Diba? Hindi na layo ba?
0: Hindi na yung Edmonton niya. Edmon! Edmon!
1: Mabas may mon, ha?
0: Mapuli siya sa November.
1: Wow.
0: Naka-prepare na aton pasalubong. Base gani mo una pagurong pasalubong sa aton ipadala
1: kabay
0: lang.
1: Pa.
0: Padalaya lang.
1: Size 38 lang po.
0: TL na.
1: Oh, TL.
0: 38?
1: Oo.
0: US size?
1: Hindi. Oh!
0: Ano?
1: Siyempre Pinoy
0: eh. UK.
1: Ha?
0: UK.
1: Okay, okay.
0: Ang bote mo. Laking tindis ang ano, US size o kung UK.
1: Gani. Pinoy gani.
0: Pinoy. Wala man sizes ang Pinoy.
1: Miara, uy.
0: Wala.
1: Tiambot si mo.
0: Mayong aaga to sila, 8:20 a.m. kuno sa Canada. Mayong gabi, Mark Joseph Alahada. Hi sa mga taga Kanlamay Ilog. Mayong gabi man kay Jonaline Nagalantaw. Binayaan Vlog, good evening. Thank you for watching.
1: And likewise, mayong gabi man sa kay Sir Anthony Visitacion. Pemi na siya Galantaw sa aton.
0: Kaga, tawag ni gani. Mayong gabi man sa tanan nato mga tagpalamati nga nagapangita Japan Sing Forever, pwede nyo na madaya lang XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Naman lang sa Globe, 0915-8311-431. Pwede na mo kadayal subong. Ay, may taga-Kanlaon! Si Juni Junior Moncada Similiano. Hello!
1: Wow!
0: Naan naman taga-Kanlaon. San Carlos, San Carlos daw, wala pa San Carlos kasulod daw.
1: Masulod yun na.
0: Masulod yun na dugay, no? Nami ko may mga taga-San Carlos.
1: Gani man.
0: Eh, para maka-Sibuano-Sibuano, taba. Hello, good evening!
2: Good evening.
0: Oh, nagbalik ka naman. Abi mo, maka-score ka. Nadula ka man kaina sa kasagsagan sa Kisuriana. Mm-hmm. Kamusta nguyab nga taga Isabela? Ang buta, hindi na magtawag liwat ka. Dugay siya magsabat. Goodbye. Oh, dayal na liwat. Ang bago naman ah. XFM call and text line sa Globe. 0915-8311-431.
1: Te,
0: Globe lang yung lawagon, kuya. When you're smart, yeah?
1: Abe, kuya. 0912-0076-793.
0: Arena, good evening. Line number 2. Hi.
3: Hello, good evening.
0: Good evening. Sino ni?
3: Si Raymond Troy.
0: Nag-commute sa'yo mo, Radyo Raymond. Cellphone na pamati.
3: Okay, Troy.
0: Doon naka-intra ka naman. Wala ka pa Japan, Nubia?
3: Hindi na kumentra, mapakot lang ka, Troy.
0: Mapapakot siya.
1: Mapakot-pakot naman sa...
0: Mapaktan, manajapo namo na yung mapakot da. Tiyo, mapakta namon, ano ang anong konsekwens ni kumpakta namon?
3: Ate, mabalas mo kumo, Troy.
0: Hindi ah, may arag na yung iba na konsekwensya.
1: Ano mo, dag-on?
0: Ano mo, dag-on kumpakta namon?
3: Ate, ura atro eh, kising to, ura man ko, tiyano, ura ko na dinta, ni pati para nga dipatang
0: ko. Kag mapapakot ka pa, wala ka man lang gali, may itao ka namon.
3: Oh,
0: shot, di mo papakot, ano?
3: Ang, amo dito, atag man ko, papakot, troy, ang puno, gamot, ang sabi nga.
0: Tadlo nga bala maghambal, hindi mo na maintindihan, man. Klaro ha, bala? O, klaro ha. Liwat.
3: Okay. Ang papakot ko, Troy, ano? Sa puno, damot.
0: Ano man? Dali. Na ano man yung manupako to, kami pa yung ma-adjust niya. Taro nga man bala magbalay sa yung misturya.
1: Sa puno, ano to?
0: Ang balon mo, Troy, ang akon papakot, amo ni. Ang puno, ano to? Sugpo ni Dayan. Ang puno?
3: Gamot.
0: Ang puno, gamot?
3: Sa tunga, lanit-lanit.
0: Sa tunga, lanit-lanit.
3: Sa punta, panit. Hindi na, abadol, Troy.
0: Sa punta, panit. Amo na, ang iyong papakot, ano ang puno nga gamot, tama?
3: Sa ang puno gamot
0: sa tunga lanit-lanit, sa punta panit. Anong sabat? Dolph, ikaw anay.
1: Hindi na sa parte sang lawas.
0: Ano na pagkaon hindi. Eh? Pagkaon?
3: Hindi.
0: Ano ni siya? Gaya kami clue.
3: Ang bagay na, Troy.
0: Ano man?
1: Ano ko, no?
3: Bagay, ginagamit na, Troy. Ginagamit na, Troy.
1: Mag, ano?
0: Ginagamit, mag. Ginagamit, mag.
3: Lagaw sa, ano, lagaw sa ni, sa kagubatan, Troy.
1: Sa ano ko, no?
0: Ginagamit sa kagubatan?
3: Troy.
0: Ginapang utod?
1: Chinso?
0: Hindi. Ano man?
3: Hindi.
1: Chinso?
3: Ano, Troy?
0: Gibi? Sabat?
3: Anong tirador, Troy?
0: Ha?
3: Tirador.
0: Te, lilipay ka na nga mo nang imong answer sa amon?
3: Ito yung roman na ampuran. Roman na ampuran ni Del Petro.
1: Ano ko, no?
0: Kito, hindi ka man kaplastar sa imo nga ginapapakot sa amon. Kay kami galibog ulo namon kung anong imo ginapang mensyonar. Hindi, klaro. O, great na da sa imo nga mga friends. Gina-imber na ko, ah.
3: Ay, sige, Petro. Na, gumagot yung tanong sa pang XFM. Kay Dr. Lamit, ano, kay Dr. Pamilito, oy. Kami mo, Troy, kay Dolphy, tapos kay Katropang Emerson, kay Katropang Pisa, kay Katropang Ria, kay Katropang Christian, kay Katropang Matandio, tapos si Andy, dyan nga, matatapos si Matatagampi, kay ng Rosalinda, kay Monique, kay Mergin Basintio Merla, kay Jujin Merla, kay Abigail, kanini kay Gogo, kay Ang Batong, kay Nang Piling, kay Carol, kay Cindy. Ang mga, Troy.
0: Last mo na nga tawag, ha?
3: Okay, Troy, ha? Good night, Troy. Marcio, sabi, Troy.
0: Oh, abi ko ganito, mag-greet ka lang, may request, mag-in.
3: ano, please, and Troy, abi, just near, kay Troy, kang exit and Troy.
0: Anong title?
3: Ano lang, Troy, ang ano yung tawag yan?
0: Ambot si Muya. Ano? Pasumpa, sumpa ka pa sa akin. Ano na? Si Alina, Alina.
3: Troy, ano na, Troy?
0: Sige, try ko play karon dugay-dugay ha. Bye-bye. Okay. Okay na, oh. Tandaan mo na ang ngalan, Dolpo nga Raymond, ha?
1: Oo, ah.
0: Blacklist mo na sa.
1: Lain na
0: nalang. Doon layo, Vermila, papakot, oh. Do, ano, blau. Dahil ang ganda.
1: Isailo to na sa salain niyo, presinto.
0: Oo, oh, presinto 5 na siya. Troy, gandang gabi. Ano naman? Gahanap si Emmanuel De Hero, sang single mom. Hanap mo ako dyan sa Bakulod, sabi ni Emmanuel De Hero. Oh, hindi, tumawag ka sa amin.
1: Oo, bakit si Emmanuel pa ang susuguin mo?
0: JPR Saura, happy listening sa Alin sa Cadiz. Barangay Rosalem, good evening sa mga taga Kabankalan, sa mga De La Cruz family. Good evening da, mayo lang ang pagpamati. Aning kay JPR Saura. Makuha pa kami caller, kay Bitin ang Amon nga inon-anon.
1: Gani.
0: Dial nyo ang smart.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Duwat 0915-8311-431. Mayang gabi, gabi-gabi hindi ka pamati ang mga taga-barangay Bunga doon, Salvador Benedicto. Sakay, Bingbing Talidong, Suki Always. Dito tugay makadto gani ko makabakante ta.
1: Sa may Balay sa Busay.
0: No, last year pamantang gagapli na.
1: Gani man.
0: Wala mo man ginakontak ang tagiya.
1: Tingala ko man gyapon nawag di gani sa aton si Joan mo.
0: Joan?
1: Mm-mm.
0: Te, sano ko no may bakante? Sano ko no may bakante mo ng Joan?
1: Kita gani ko no ma ano kun san o sa tumakadto.
0: Ha, ti ifay dalay sana eh. Mm-mm. Bago mag ano, lang guro arang may ara ta day off mga November 2. Chakto man di ba?
1: Oh, correct.
0: Iti day off tama na. Oh. Sak, nang ano na nang tawag
1: pista minatay.
0: Oh. Dapat hindi na yatawag tawagon pista minatay.
1: Gali kay buhi man na naga si
0: Lebron. Pista sang ano buhi. Kay ang mga pataya nagpauway na to. Galing iti basta mga Kristiyano di ba? Hindi man mga Katoliko no?
1: Oh, mostly
0: Katoliko muna ang ilang ano, ilang nandan. Mm-hmm.
1: Pero ang totoo gyud diyan nga pista minatay pizza dos ginaitan iya.
0: Okay, may All Souls kag All Saints Day na mo.
1: Gani.
0: Oh, ti ano gyud dapat tigsindihan nay?
1: Ha?
0: Pizza uno?
1: Pizza dos eh.
0: Kay, ang All Saints sa 1.
1: All Saints sa 1.
0: Oh.
1: All Souls sa 2. Te, pizza dos gidya tani.
0: Pero galing kay kung kaisa kung kasako ang sako na bala.
1: Hmm.
0: Basta mauna lang ang 1 o kung 2, apilian lang nila ya eh.
1: Amo gani eh kisa pizza 30 para hindi gutok ah.
0: Sa bagay. Tapos ati subong may ara il ninyo. Hindi ni maluta katama ang mga patio, cementerio.
1: Tani eh.
0: Oh.
1: Kay bisan il ninyo ga ulan gyapon.
0: Tiki may cloud seeding.
1: Yan.
0: Hmm. Ilagi na pa ulan kay para ang
1: hindi
0: ang mga tanom hindi matam-an.
1: Correct.
0: Ilabi na kita sa atin sa Negros, may mga katubuhan. Sa Isla ng Panay, may mga katubuhan man nga porusyon. So, mas kinanglanon gid nga artificial nga ulan eh.
1: Hmm.
0: Para mabasa-basa man balahaw. Mayo lang ng imuya kay Permin agabasa.
1: Bawa ah. Sigurado ka.
0: Siyempre.
1: Kisa gamalaman.
0: Gamalaman nung kaisa. Mm-hmm. Ilabi na git kung wala ka na kwarta, mamalag na siya.
1: Hindi man sa musin na ah.
0: Mamala siya kay nga ah.
1: Wala madaskan.
0: Ay, dahil lang. Wala madaskan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil lang. May caller, line number 1, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Ah, i-block ka niya. I-block ka niya kay...
1: Ano ni nga,
0: manan mo.
1: Ngaton man.
0: Ang ilang style, hindi sila magsabat. Ila lang iung-ung ang ilang cellphone sa radyo na matindihan nila.
1: Gani.
0: Para magbalik sa ato atong audio. Sakit mas dulunggan mo.
1: Ah?
0: Pagka muna gani, kinablock mo na iadayon niya. May matawag mo maguro sa atong biskan mga 30 na nablock ko.
1: Ay, correct ya eh.
0: Troy! Wala akong globe. Ambot. Ah, hindi ko na naiya problema kung wala kaya pantawag ya ah. Subong bala ang mga telcos, may ara na naiabalasing pangtawag nga ang likol sa tanangan network. Ang akon gani ginagamit, Subong Dolph, Gumo ang ginagamit ko, Subong. Ang data, i-convert mo lang na into call, pwede ka nakatawag sa mga landline nationwide.
1: Ba?
0: Yes. Ang imong data, i-convert mo into call. Makatawag ka sa landline, sa cellphone. Nationwide.
1: Mayo eh, no? Mga muna.
0: Oo, unli call pa na. Wala pa na utod-utod. Oh, mautod ka lang kung madulaan ka ginawa. Balik kami ah. 10:38 ang oras. Nagapamati ka mo sa XFM. Punyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo ang phone pal nga programa sang Santon Vitamin C.
1: Ano to?
0: Programa?
1: Programa.
0: Imo na iya. Programa imo.
1: Imo yung programa. Ano kaya ako na gano'n?
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Basko ga imo immune system lagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Ka kung gusto niyo sang klaro nga vision, mag-Vision X Plus na kamo para madula ang nagadopanganod balangan nagataklap da sa inyo mga mata.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ini ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Phone Pal in English, Phone Pal.
1: Ang English na gani English mo pagit.
0: Hindi ah, ang i-rekta mo gidya balang may program Phone Pal. Phone Pal.
1: Phone Pal.
0: Pog.
1: program.
2: Ako pa.
0: Saka malos sa imo, ha? Ah, lipat ka mo na Japon. Andaman niya akong pog mo na Japon. Hoy, yung gabi! We've got more songs coming up. Stay tuned.

0: healthy? Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: a minute before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Napunderik tawa. Nagulpin lang yung ting.
0: Padayon sige mo sa programa ng Phone Pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kakon gusto niyo sang Cotis Porcelana, Cotis Artista, Mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hi kay Elizar Valiente sa Roa City Capiz. Single dad, tagal na po if okay lang. Single dad, yun mo na pangita.
1: Wow, single dad.
0: Tawag, ah. Dali lang kita, dali lang kita. Sa mga taga-barangay sa Pedro, barangays in Pedro Puente Vedra Capiz, naka-Bluetooth speaker, nakatutok sa Simo, ayan mo, kakapoy man ibasa sa gina-type ni Manuel man. Daw ang iya balamin sa ay daw para sa mga alien nga reading. Nga makaintindi, alien di tao.
1: Oh, basi gremlins nga.
0: Oy, dahil lang kami nabasahan ko bala. Sa dalalayon nga improvement sa artificial intelligence sa bilog nga kalibutan, ang aton nga mga, ano bala, ang mga IT naton, daw maalang-alangan gid sila. Wadaan gid sila obra. Kay grabe gidiya ang pag-improve sang AI subong.
1: Kung sa bagay
0: halos sanan makuha na gidiya sang AI. Pati ang radio station kung isip-isipon mo, pwede lang niya nga ma-automatic automated na lang ang tanan-tanan mo.
1: That is why gani nga ang mga composers na bala.
0: Oo.
1: Kag mga singers.
0: Madulaan gid sila.
1: Madulaan gid sila ya obra.
0: Nadulaan gid sila ya racket.
1: Amo na gani.
0: Para sini sang aton nga jingle subong sang una sang wala pa AI. Bulay-budlay niya i-produce ya, ipakanta mo giniya sa may mga banda.
1: Oo eh.
0: Subong niya wala na, i-type mo na lang lyrics mo. Tapos mayo lang imo nga pala matin-an nga tsakto lang pag-pronounce ang AI. Di kung lawayan ka, kag na nabauingan ka bala sang pronunciation sang gakanta, pwede mo man lang ma-revise, ma-edit mo man lang. Di ba, Dolph?
1: Gani.
0: O, taam mo na ang pinakabudlay nga sa dalalayon nga pag-improvar sang AI sa aton nga pangabuhi. Ang mga IT naton, baldagi ni sila kung ma... Kaya hindi naman ni mag-untat ng AI, sige-sige na lang hindi.
1: Kasi na wala labot sina barato ang maiguan niya san sa mag pa-compose ka, mapakanta ka pa.
0: Tsakto man. Compose ka, tapos tanan-tanan, pwede letter mo, ma-perfect sang AI. Kung kabalo ka lang magbasa man, kaya magbalay sang imong gusto matabo. Tanan-tanan, gidya. As in, ginpahapos na lang giti, kaluluoy ni aton nga ano. Hindi ba lang guro ang mga IT, kundi kita tanan, apektado sini.
1: Halos tanan kita eh.
0: Kag wala labot, ang may arap man siya dako nga ambag sa aton nga pangabuhi. Pero kung gamito naton ang AI sa malain, laban-laban aton nga mga account, mahak man na. Labi na gid nga naga-digital na kita subong sa mga payments.
1: Yes.
0: May arap man nga daan, iban nga mga tao, nga mga oportunista, gamito nilang AI pinaagi sa pagpangawkaw nga sila ang magmanggaranon bala. Na mo na. Ti ang brown out ya. AI pa ni.
1: Ambot lang sina.
0: Inakulang gid ya ang Bisaya sang supply sang kuryente. That is why adlaw gid ya ang rotational brown out ang nagaka-experiencean sang ato na mga katropa.
1: AI man sa guru
0: eh.
1: Ano mo yun sa linga? Ay, ininto.
0: Brown out na naman. Amo na gani bala no, ang aton tanihingyo bala sa mga ara sa gobyerno. Nga, ano pa man ang sagad, kagad-gad nyo da ka mga trial-trial ng mga

0: nila na una-una ang kuryente, ano man ang solusyon nyo da sa kuryente, ang rotational burnout, okay lang na kung wala ka mo mga bata nga poon. Wala ka mo pasyente nga nag-rely sa oxygen, nga kinahanglan sing may mga respirator pa na da, nga no. Kinahanglan sa kuryente.
1: Ang nagpaaso na bala?
0: No, ang mga asmahon, nag-nebulizer, na, di, mapatay na lang ni sila sa rotational burnout, eh. Mayo lang tani kung maka-afford sila bakal generator.
1: Correct.
0: Makapatakod sing solar, ti okay na iya, masugpunan kabuhi nila. Ti paano nakaroon kung garilay lang isa sa kuryente?
1: Gabag down gani ang makinay ng manumano pa?
0: Ti ikaw ya ang caller sa line number one, anong maibulig mo sa amo na ginaisuryan sa mga gabi?
1: Oh, sige, pasudlon ta.
0: Oh, may gabi. Hello.
2: Hey, ang gabi, Kai.
0: Oh, mayang gabi. Ano man, Kai. Ano man may bulig mo sa amon ngita ka man Japon Uyab?
2: Hindi na.
0: Ah, hindi na. Tadlo nga anay maghambal antes ka mangita Uyab. Ar-ar, ikaw ne.
2: Ano, okay
0: ah. Ar-ar, ikaw ne.
2: Yeah.
0: Oo, ari na si Dolpo na pangita mo, ari na siya.
1: Nga daw ara ka sa dalum tunnel ang ano aw.
0: Tiki okay, windy ni saya.
1: Okay.
0: Tag lugar ni.
1: Ah, to.
0: Hindi ka pa matingala ka mga tag lugar ni. Oh, ara na sa ar. Imo na pangita.
2: I call pay.
1: Hello. Ano malaga?
2: Kamusta?
1: Ha?
2: Kamusta? Kamusta? Pwede ba kita magkaibigan?
1: Yes, pwede gid.
0: Kaibigan lang ha, wala lang ibigan ha.
1: Bakit?
2: Bakit? Friend kami ni Tolpe.
1: Oo. Ah, bakit?
0: Friend na gani ka mo, tapos imuangkot bakit? Ano?
1: Ha?
2: Nagandahan
1: na pa sa'yo. Wow, nagandahan siya kung
0: saan. Gidiskarte sa si mo.
1: Ti, kung nagapan ka sa akon, pakita, bi mo picture, bi.
0: Hindi niya makita, wow, kay invisible niya siya.
1: Taglugar
0: gani mong. Invisible, ikay taglugar.
1: Ti, paano ta ka makita kay invisible ka man?
0: Pasuhan mo sa anay kamang yan. Tuubon mo siya.
1: Kamang yan o kung insinso?
0: Depende. Pilian mo lang ng insinso kung kamang yan. Oh, te?
2: Pinggo ko lang na tomorrow.
0: O sige, boss na lang ka mapakita ha.
1: Boss ka lang mapakita?
2: Yeah.
0: O, tulog na to ha. Para okay, mabuhin-buhin naman din color na mo na.
2: Ay, maluoy ka man, Choy.
0: Ano nga maluoy naman? Ginano ka naman, how?
2: Aloy,
1: kamang, tagahin ako. Tagahan ka sa ano?
2: Ay ko!
0: Kaluoyi, imo kaugalingon. Mangita ka pa nga kaluluoy ka na gani.
1: Nagtilinggo ba ka mo sa bunga gabi, man?
0: Gani man. Istorya kami, tanay, parte sa kuryente.
1: Sige na.
0: Set na to, tulong na to.
1: Tulong na da. Ano?
0: Ay na, tamad kami
1: mag... Total, ano? Nakita mo naman ko.
0: Oh, tamad kami mag-ininto subong. Nga, mga kulang-kulang maning aton color. Si Imo giniguro, Dolph. Ikaw giniguro basulon, di ba?
1: Ay, ako naman yung basulon niya. Iya.
0: Oo, oh, kay ti lahi mo man ako, no?
1: Sang?
0: Kulang-kulang.
1: Mga special lang.
0: Ah, special, ha? Special?
1: Child.
0: Ay, ambot na. Ano mo na itong programa? Mabawi kami buwas, ha? Bawi kami buwas, ha? Na, ano, bigay kayo katililingob. Ito sa subong,
1: eh.
0: Mayara hindi kabati.
1: Mayara nga mayara, hindi manggambal.
0: Mayara hindi maghambal. Mayara mamatawag nga amon ng audio pamatian. But, 8 minutes after 11 o'clock, balik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi ka maligawan kung sakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malali sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulaan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: 29 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-intra kag nagpinamati sa phone pal nga programa. Sa mga tech on duty sa mga gabi, madamang salamat sa tanan nga station managers, sang tanan nga XFM sa NIR kag Panay Island. Thank you man kag sa among nga CEO Boss Rems. Salamat and Madam Olivine Uy, thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Balik kami buwas ang arang wala na gid sing mga taglugar.
1: Mga tarong-tarong man bala nga mga callers.
0: Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Hala, ka-exciting.

Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: Kaya kasi ng ating immune system, araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
0: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Dugay gyud ang kusakon nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3, nakapahuway gyud sa kusakon ubo. Damong nga salamat sa Premium D3.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Tangkalang pain! Fast and safe! Assisted pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain! Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
12: Go!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jonelis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Sunfone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sunfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
14: Go!

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan
1: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang moringa seed oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain. Mag-assist the pain.
9: Pangkalang pain.
8: Fast and safe.
9: Assist
8: the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Go!

mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
4: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid,
4: may free collagen
3: ug glutathione ka pa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tugid sa adlawad na ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Cystopain.
6: Cystopain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cystopain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
10: Go!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape pero lain gijang sa bors ang Sample Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sample Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Iba ka sa lahat.
2: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. One Turbo.
11: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Sister pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sister pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
16: Go!

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If
4: symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buti ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
6: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandstone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandstone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandstone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Sandstone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sandstone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
3: Sandstone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandstone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandstone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sandstone Plus Coffee Mix. Sandstone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa zona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyong kid yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clamu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Sandstone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandstone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandstone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kamkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
19: Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Redder. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan, swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatang tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
8: Ang sakit.
1: Bagus. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, kangkalang pain, fast and safe, sister pain, symptoms persist, consult your doctor, sister pain, mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: XFM. XFM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag-glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Magbibigay sa mga gusto.
4: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Sanzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Go!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay Derisa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sample Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nadakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sample Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sample Plus Coffee Mix.
2: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Siling sa kumigo, premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
4: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
18: Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santhol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhol Vitamin C.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhol Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano ba?
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit, diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhol Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang han.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santhol and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
16: Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Tugatukar ako nga ubo. Giptumar ako sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
5: akin itong
6: sa mga
5: panit. Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
11: Go!

0: FM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingi dyan sa borsang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
6: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
3: Go!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpamati sa programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan nay kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang maginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kon manami ay sini epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sininga kabuhi. And sa aton sininga pagparagad sa gihapon upod ta ang aton sininga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton sining programa The Secrets of Health.
2: The Secrets of Health.
3: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sining pagpangalagad upod sa aton sining mga tagpalamati. Syempre sa kutob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Isa na naman Sir Josil no, ka magamay nga tanom ang aton tukibon nga dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kaga importante gid permiso Sir Josil no, ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira ila sa mga health benefits, dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sining pamaagi para mapusla naton kag sang aton sining lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agud mga infection aton malikawan. Amuna yung pinaka-importante Sir Josil, ano, nga upod permis aton talakayan kung paano nila i-prepare nga mangin mapuslanon kag mangin ipikibo ang tanom sa ilas sininga ikaayong lawas.
2: The Secrets of Health.
4: Yes, to health!
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na ito nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
1: Ang pag-

0: Sis, tawag nila. Buta mo lang, sari nga kolor, Dok Leo. So, we are referring sa isa sa pinakagamay man sininga tanom, may magamay man sininga mga petals ng bulak, amo ini ang alusiman.
1: The Secrets of Health.
0: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Kay right now, dapat na to sinin matunan. Una, ihibalong pwede galiin ni makaon. Number two, matunan ta kung anong mga makuha na to sa nga benepisyo sa pagkaon sa alusiman, Dok Leo.
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
0: Una, abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Dok Leo?
2: Speaking of fatty acids.
0: Okay.
2: Muting hambal, Sir Josil, bla, magambal ganito kita nga omega 3 gisulod dayon sa aton pensar isda oil halin sa isda or fish oil nga may omega 3 fatty acids. Samantala gali, Sir Josil, ano, pag abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega 3 amo ni siya ang alusiman. Mayara sa sang ALA o kun alpha linolenic acid, usually high ni sa, Sir Josil, dira sa iya sininga panit or dahon, which is ang omega 3 nga ini nagasupport sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa natin na ang betalains niya sa ni. Ang red-purple pigments bala kag beta-xanthins, ang yellow pigments. Dira bala, Sir Josil, sa kilid sa niya sininga dahon. Kapin pa kon manotis na tontig ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color brang red purple pigments dira sa kilid nga dahon sa mga alusiman.
0: Daw lining.
2: Yes, lining sa punta gid bala sa margin niya bala. Mga peripheral areas ng yasring leaves kag may ara man sang yellow. Mga betalain sini, Sir Josil, nga powerful antioxidant nga makita man naton ini sa mga beets, example sini sugar beet nga makita magali naton o kun makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magambal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
1: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginato ng omega 3 fatty acids.
0: Tiway gid kay balo gali ara sa dahon sang alusiman, may ara da sang omega 3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto naman ugaling ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega 3 fatty acid.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold.
0: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega 3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega 3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ato sininga cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Dok Leo?
2: Ang omega 3 makabulig siya para ma-reduce ng aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sinis, Sir Josil, nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sining heart health and circulation.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secrets of Health.
2: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa brain and nervous system. Ang omega 3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa alusiman nagasupport sa cognitive function. Di magambal kita, Sir Josil, ng cognitive function nag-refer ni sa aton sa brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pero sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na iya. kinanglan tagidang alusiman tungod siya sa nga omega-3. Kaya nga protected sa atin sa nga

0: Neurons from oxidative damage. Di magambal na magkita sa Diyos. Sila nga neurons, di mo ni mga specialized nerve cells na ton sa ton sa ring brain. Kag sa overall na ton sa ring nervous system. Kag sa traditional medicine sa Diyos, sila ginagamit ning purslane, uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
1: The Secrets of Health.
2: Sa ito naman sining, daw mo ginipirme yung ginatanaw sa iban, kaya may ara na application subong sa cellphone. Ngayon, ibutang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
0: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood cam.
2: Ibutang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone.
0: Mm-hmm.
2: May application nila, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abi sa pag-control sa blood sugar level na ito, Dok Leo, ano ang mabulig sang alusiman?
0: Ang polysaccharides nga rin, Sir Josil, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Josil, sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige, kita tumara sang bulong, maintenance, nanglan naton Sir Josil, no? Pero ang pinaka ginatanaw mo lang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kag nagabulig man Sir Josil no reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse malang na ya.
1: The Secrets of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes! To help!
2: Amuning masami nga ginaneglect na tondok layo. Nagapadala ni kun kaysa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsagan kita, but sometimes and most of the times, ginaneglect na ton ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sang alusiman, Dok Leo.
0: Tungod sa flavonoids plus oleracins sa ni Sir Josil na ginaangkon sang alusiman, nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support, nagapabakod sa aton sa nga immune defense.
1: The Secrets of Health.
2: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Soft Gel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold Coffee Mix. May eye and skin health protection galing nga ma-offer, Dok Leo. Ang pagkaon nato sang alusiman.
0: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert sa nga aton sa ring lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa ring mata, lagip na sa aton sa ring panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa ring panit batok sa ni sa oxidative stress. Kag traditionally Sir Josil, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
1: The Secrets of Health.
2: Sa bone and muscle support, importante ni, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari, Dok Leo?
0: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagapabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man ato ng potassium nga nagabulig para sa aton sa ring muscle function. Kung ginapirmi ka ginabiring dira, may mga parts ang imo sining mga kaunuran Sir Josil nga daw nagapitik-pitik, makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa purslane o kun alusiman.
1: The Secrets of Health.
2: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize naton ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mabulig sa ato sining eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support, para sa ato sining blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan kamo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton i-preparar ini, Dok Leo, to maximize maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Dok Leo.
0: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Ah, pwede niya ano lang ha, roha. Yeah.
0: Oh, yes.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil.
2: Hindi niyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
0: Yes.
2: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na si Dika. And sometimes ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yes, sini mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano mixing sang langgaw, Dok Leo.
0: Yeah, tama Sir Josil, ano? Kagti, kung weak imo sa nga chan eh.
2: Mm-hmm.
0: Eh kag panunaw. Kaya man Sir Josil, kung diba kauno na to na rin in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
2: Kung raw, ha?
0: Yes, kung raw.
2: At ikon na mo pwede ni mo mahimu ini isakot sa imo abi, for example, salad, Dok Leo. Vegetable salad, for example.
0: Pwede okay. Gin. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secrets of Health.
0: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: Amunin nga, makareduce ang risk.
0: Yes.
2: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence ng oxalate.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Yes! Help.
0: Ang aton suning heart, ang aton suning circulatory system, gusto naton suning mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, ang isa suning sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si Iman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na to nina, tungod siya suning omega-3.
1: The Secrets of Health.
2: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balunga, amugali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makita, it will not stand tall.
0: Mm-hmm.
2: Nga manotice dahil sa taos niya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, mm-hmm. ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
0: Mm-hmm.
2: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na Dok Leo. Kaya kung halayan mo, basi tagukan pang imo sining hinalay da. So, islan ta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, di yasagi, di daw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay basi kung uyon nila, makabulig pa sila ikawang lawas.
0: Tama.
2: Pero, why pag hindi ako katisting sini Dok Leo, I don't know with you, no? Kung anong sabor yas sini Dok Leo.
0: May slight niya daw earthy siya. Bala mo Sir Josel, depende man ni sa imo sa nga pagbaton mo like gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sa niya. Actually, why nagamater ang sabor Sir Josel eh. Pero sa mga mapili sa niya, ito ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa nga baho. Kagrason Sir Josel nga ang iban sa niya, dira palangadaan sa baho, hindi na sila magkaon.
2: May earthy, buta mo na sa may gamay nga hindi good sa ato sa nga sense of smell. Kag maduludan log Dok Leo.
0: Kag gati since nga succulent ni siya, di matubig-tubig man gid.
1: The Secrets of Health.
2: Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sari nga cognitive function, ang aton sari nga heart, nagpabakod man sa ton sari nga kaugatan. Kaya maglawas sa presence Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balungay do.
0: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga ugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The secrets of health.
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santon plus gold premium D3 pag Santon vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Pamangkot kamo nga ang may-ari kita sining mga produkto, Santon plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, Santon vitamin C, Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, premium D3 coffee mix. This is for your convenience. Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, proven nga it could help sa ato sining pag-maintain sang good health. Pero initanan for our convenience, because hindi sa tanan nga tion makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina, which is ara sa Santon plus gold capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
1: The secrets of health.
2: So ini nga mga produkto na pa-mentioner nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume makuhaon, dako man ang discount ngayon yung sininga avail. Kung dari naman kamo sa siyudad sa Iloilo, Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dira sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ng pangalan Yes to Health Incorporated. May libre pa dang konsultasyon kay may consultant man kita dira nga naga duty. We have Dr. Empinado dira. So kadto lang amo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: The secrets of health.
2: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga no ah. Alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Pero ti kun why kamo da alusiman, isa sa pwede nato sining ma-recommendar sa inyo is mag-inom kamo sang Vision X Plus, Doc Leo.
0: Kapin pa kun na observe nyo o kun kamo mismo aware nga high risk kamo sa pagka problema o kun pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sini sa screen imbes nga itulog na sardiosil sa gabi ipulaw pagid. Kay ang blue light gali ah, nagadisturbo ni sa aton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo sa sardiosil. Ang pagpulaw sa sardiosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid sa sardiosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sa sardiosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nga kuhaan naton sang mga beta carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha nato ni na sa pagtumar sa Visionex Plus soft gel capsule kay may concentration na sa sardiosil, sang lutein, zeaxanthin, beta carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus gid sardiosil sa aton sininga mata.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check. Ang Visionex Plus ay may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: For your convenience, may produkto kita and that's Vision X Plus na makabulig to maintain good eyesight.
1: The secrets of health.
2: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap.
9: layer.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nagalimpyo sa aton siring lawas pero hindi yaman pagpapason, Sir Josil, ang mga friendly bacteria sa aton siring panit. In fact, kanin Sir Josil, may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton siring panit. So mabuligan ni Sir Josil nga man-neutralize kung nang ginagamit aton nga habon, Santon Plus Herbal Soap. Kamay antibacterial property siya. Kada problema lang, Sir Josil, kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bacteria sa aton siring panit. Sige na buligan ginatinduan sa Santon Plus Herbal Soap. Pero sa aton, siyempre, Sir Josil, nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi ginang aton siring gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton siring liog, kag para sa pantay balang kolor, Sir Josil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots, gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa ninyo, ma. Remedyohan na masolusyonan, kag hindi magtuman ka-drying aton sa nipanit, Sir Josil, kaya may upod man siya nga VCO.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: The Secrets of Health.
2: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inusining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na ginang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat man aton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok. Pero ni tanto na dali sa aton. May mga parasites, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalapitan kag makutot. Do, ano balang damo kay mo pantal-pantal sa mo siring panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan nato nina. Labi kag labaw, Sir Josil, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita sa mong hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So pinaka-safest naton sini nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sang sapat-sapat taglamok. Kag dapat amiara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil, nga base sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sini nga Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kag base sa pagtuon mas nagabakod dag naganami pagdi nga sining epekto, Sir Josil, kun butangan no pagid sang iban sining healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO, kag base pagid sa pagtuon, Sir Josil, ang benepisyo sa aton sining panit sang moringa oil manami pagid tungod sa sining oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sining panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka kundi nagkondisyon ka pa sa imo sining panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild yung palanakit, palamoypoy, palamaols kalawasan, maremedyuhan kag masolusyonan pa.
12: The Secrets of Health.
2: Kag sa palanakit sa ato sa ninyo lawas, kung hindi nagin man kamo kagwanta, hindi na kamo kaantos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
0: Kapin pagid, no? Sa mga panahon, Blaser Josel, nga ti, ikaw mo lang ginasaligan sa balay, breadwinner ka, kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work, no pay ka, hindi ka palanakit lawas mo, nahimuon mo. So kinanglan mo, Sir Josel, nga magpilit kasi mo sinikaw galingon para magtrabaho ka, magduty ka, pero nagpalanakit lawas mo, cease the pain, Sir Josel, mabuli. Kaya especially, Sir Josil, kung nagabatsyag ka nga kapalangilo, imo sini pamatsyag, nga doon ka bugat gid, tumaran mo sa sisdapain pagkaaga, Sir Josil, pagsik imo pamatsyag.
14: Sisdapain! Si Michelle Nagali, isa ka si Rastig, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kapudlay sa pagtindo sa bragit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa sisdapain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
15: Sisdapain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sisdapain!
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pero iniya, sigurado ako, kina kinahanglan gid ini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga kon kay isa gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana sila sa mga partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit nga dapat i-treat kay base amo na ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sa nga karelasyon. Pabulong yun pa konsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulaan ka gana pagkatapos daw wa ikaw puwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want parang maka-enjoy before sleeping sang Turbo Dietary Supplement for Men Doclay 1 capsule
9: para sa mga lalaking tigasin mag-turbo pinapalakas nito ang libido nakakabuhay ng dugo mas malakas mas tigasin pag naka-turbo kaya pare subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gustuhon taman matabo inang gusto naton matabo pero tungod sa pagnubo sang libido, tungod sa paghina sang sirkulasyon, tungod sa mga hormones nga imbalance sa Sir Josil, amo nang yasa nga resulta erectile dysfunction. Pero mabuligan kita Sir Josil sang klavo huasca kag maka nga base sa pagtuon may benepiso Sir Josil nga makapa-increase ang libido, balanse sang hormone, panami sang circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang puwersa dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
12: The Secrets of Health.
0: Gani sa baybayan ang masunod na ton sa ringa talakayan para sa dugang pag-insaring kaayuhan ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa graceling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
12: The Secrets of Health.
2: Ako naman si Josil Banias.
12: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to health! Yes to health!
15: XFM
16: XFM
15: Santon Plus Gold.
17: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
15: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
19: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
15: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
22: Ang sakit.
15: Mag-assist pain.
22: Muscle fever.
15: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
22: Mag-assist pain.
15: Tangkalang pain.
22: Fast and safe.
15: Assist pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist pain.
22: Mabibili sa mga butika.
15: Throga City Cup. Oras na para tumutok sa XFM 106.5.
3: ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 4:38.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, kitlang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas.
1: Mayo nga kakalibutan, syurad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapagalagad na ang palatuntunan na Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Adlaw na kita karon sang Lunes. Petsa 14 kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2026. Kaupod karon ang inyo sinialagad, ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning na mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oy, bangun na. Ay. Okay, aga na ni ha. Oy, labi na gid sa may mga trabaho pa sa subong adlaw. Oh, sa mga mag-opisina pa dira. Siyempre sa mga mag-panindahan pa. Sa mga mag-negosyo. And sa mga mag-biyahe aga pa. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang inyo sininangin weekend? O kabay nangin mayo gini para sa aton tanan-tanan ha. O kaga syempre ning adlaw naton sang Lunes. Ang suguran tagid nga may positibo nga panimuot sa aton nga mga kabuhi. May mga yuhom sa aton nga mga nawong. Lagi palap na gid always ang good vibes. Ining adlaw sang Lunes sa nakaibalo kita mangin masako gining adlaw naman para sa aton tanan. Oh, first day of work. Oh, para sa mga nagatrabaho sa gobyerno. Oh, gani mas mayo nga aga pa kamo da ang magbulugtaw. Oh, agud to mga katropa nga indi kamo karon maatrasar sa inyo sini nga mga biyahe. And siyempre subong Lunes ha. May pila karon kay mga programa nga patigayuno ng aton sini nga national government. O kaga siyempre nga aton man sini nga mga local government units. Yeah!

0: era sang programa ngay waton kadungan sang kadlawan sang aton sini nga presidente ho.
1: Yahoo!
0: Oh, no sa dyan niya.
1: Ayoy!
0: Oh, ano ni magkapamirthday kita?
1: Ayoy!
0: Kaya siyempre sa ato yung pagpangalaga, dato na gina-welcome. Lagi na tamiyaw ginsang isa ka, good morning!
2: Good morning!
0: Ang aton sinima ka tropa karon nga nagatutok na sa ato yung pagpangalaga. Pinagi sa 106.5 MHz. Nalilisuan sang ila sining mga radio sa FM band.
1: Yahoo!
0: And siyempre sa mga nagatutok naman live. Atun sini ng mga onliners.
1: Yahoo!
0: Sa aton nga Facebook page ang XFM Rojas 106.5. Maulan nun subong ang aton kaganho no. Oy labi na dira sa mga kabanuhanan. Oh diri sa Rojas City kahapon or kagabi nagulan. Pero may lang gani sa mga kagano nagulaw-hulaw na. Pero sa information tadi o perte karon ng pagbubo sang ulano dira sa mga kabanuanan ta sa primero distrito kag sa segundo distrito man. Gani magalong gid mga katropa labi na sa mga magabiyahe aga pada. O kun bunok gid ang ulan indi anay pagpilita.
1: Ayoy!
0: O, oh, magpulo panilong, anay diyan. O, rindi ganit, dalas ang kaputi. O, oh, para may panangga, ika mo sa ulan, kag hinay lang sa pagbiyahe. O, oh, inay-naya lang ang pagpadalagan nyo sa mga motorsiklo nyo o sa lakyan nyo. O, oh, para makalikaw, makamu sa disgrasya. Kay madulodan log karon ng aton sini nga mga karsada.
1: Oh no. Yahoo!
0: Siyempre good morning na.
2: Good morning.
0: Sa mga masako na naton karon yung mga vendors sa magkatuhay naton yung mga merkado publiko. O diri sa primero distrito sang probinsya kag subong dira man sa segundo distrito.
1: Yahoo!
0: O sa segundo distrito ha. Nga nag-monitor na sa aton sini pagpalayang subungaga. Okay, pare ko diyan ba nunoy, nakapanindahan ka na.
1: Ay!
0: Oh, panindahan na da kay para aga pa. Oh, baka hiwat ka na.
1: Ay!
0: And syempre. Oh, sagit kay medayad nga aga ho. Masako naman karono sa ila pagbaligya di ang mga vendors ta sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center.
1: Yahoo!
0: Okay sir, Herminio Hicaldi da o. O sang Hicaldi Meat Stand.
1: Yahoo!
0: O may nga gagid ah.
2: Good morning!
0: O siyempre, daraman sa aton sining mga vendors sa may utanan section. Kay Sir Leopoldo Revising at kay Nanay Rosalinda Antonio.
1: Yahoo!
0: Graman sa mga vendors ta sa may poultry section. Okay, Ma'am Lenny Di Pedro, kay Sir Francis Asugi, kay Sir Josue S. Malada.
1: Yahoo!
2: Good morning!
0: Sa face section man, sa kay Ma'am Rhea Sangrina. And siyempre, drama kay Sir Wendell Dolor.
2: Good morning!
0: Sa mga kapihan, tadao. Okay, ano niyo, kay Ma'am Aileen Agdales, kay Sir Antonio Bulido.
3: Pwede kang gumamit ng kutsara, tinido.
0: Okay, sa mga vendors, atong nakaroon na sa may bagsakan center.
3: Itono mo ng ayos ang iyong gitara. Nang hindi
0: sin- mga sako na sa pagatan sa ilang mga baligya, dakang sa pagbaligya man sila mga customer.
1: Yahoo!
3: Ang Pasko ay sasapit na. Pasko na.
0: O may dayad, ginangaga sa inyo ah.
2: Good morning!
0: O siyempre, diraman kay Migo, Harry, kay Roy RJ ah. Ang atong dira ng mga gwardiya.
1: Yahoo!
0: Kaga siyempre kituto de lojero mano. To! Bugtaw ka na to!
1: Ayaw!
0: Bugtaw na kaghimasa na ang...
1: Ayaw!
0: Ang mga manok mo!
1: Ayoy!
0: Oh no! Oh, nakapanindahan, nagalikapon pa si Pareko Jabanunoy oh.
3: Ay nakasabit na.
0: Ayan nga, ako na lang pamangkot, Parikoy. Kaya mo pang bills ang kuryente mo.
1: Ayoy! Oh, no!
0: Okay, laban-laban, gin-freezer mo, gina mo.
1: Ayaw!
0: O, kaya pa ang bill.
1: Ayoy!
3: Oh, no!
0: Sadya lang ah.
1: Ayoy!
0: Good morning, manggali kay Chip Militon Madersi ha. Kay Yan-Yan, kay Kato.
1: Ayoy!
0: Ang nagatutok sumungaga sa aton nga pagpalaga, no?
1: Yahoo!
0: O, kaga kay Father Jibin Gumban man ha. Always gina, kadaga. Good morning lang da, Padre ha.
1: Yahoo!
0: Kay Sir Ferdinanduro, good morning!
2: Good morning!
0: O, siling ni Sir Ferdinando, good morning mga ikatrupang Ilmera!
1: Ayoy! Ayaw!
0: Okay, Migo, kada Jubert Delpino sa may panitan!
1: Yeah!

0: Aga, siyempre, draman sa kay Sherlyn Don Hanoho ah. Sa may Capiz Doctor's Hospital.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Masato naman dira nga mga mangingisda o. Oh. Ome, dayad, gid nga aga sa inyo da.
1: Good morning!
0: Sa mga nagapautaw-utaw na karon dira sa aton sini kalalawran.
2: Ayoy!
0: Oh, and syempre sa mga naga ano pa lang ah? Naga himos pa lang. Oh, naga bit-bit pa lang sang mga lambat nila pagadto sila Baruto. O hindi gani sa mga nagatoghong pa lang da sang kurudo. Kay Migo ko da dyan na bawa, no ah? O kay Buhay Dagat Vlogs.
2: Yahoo!
0: Dara sa ulutayan. O syempre kay, ano man ah, kay nung Rio, kagay ng Grace Aninang da.
1: Good morning!
0: O dara sa mga taga Mahamul Awon. Kay tayo muso kay Eric Habiring. Kay Tay Joel Bilyones. O kay Josel Barugo ah.
2: Yahoo!
0: O kay Rosalie Bourbon. Kagay Kapitan Mike Dolor.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Okay, Ma'am Lisa, di gala man dao. Agay Tita Hilma inyon bante sa may kugon panitan may aga sa inyo.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Okay, Dudoy Topas Dumali nga nakabutwa agin man.
1: Good morning!
0: Doy, magandang umaga sa iyo dyan, Doy, ha?
2: Ayoy!
0: Ingat ka palagi diyan kasi wala ka daw, wala ka na daw plano bumalik dito sa Capiz eh.
2: Ayaw!
0: Oh, kita mo yan, ngayon ka lang naka-greet kay SM.
2: Ayoy!
3: Oh no!
0: Oh, ang busy mo na talaga sa trabaho mo. Sa mga ano man ato na, mga mangunguma da. Sa mga mamumugon, good morning.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: O kaga siyempre sa aton man yung mga overseas Filipino worker. Din mga mukhang niya parte sa kalibutan, may daya na kapag bumati sa inyo, tanan-tanan ha.

0: Siyempre, draman sa kay, ano ho? Kay Sir Joselito Dumali. Dumali. Arsenio. Kay Sir Joselito Raimundo Arsenio.
1: Yahoo!
0: Si Tio Fatima Dri sa Milibilio. Good morning, da.
2: Good morning!
0: Okay, Kapitan Boy Cercado na sa Madulano. Good morning!
2: Good morning!
1: Ayoy!
0: Damo pa na po yun, Mokol.
1: Ayoy!
0: Ayoy! Okay, yung Jane Dominado, Storky man, dara sa Matagnop, dao, may nga gagin.
2: Good morning!
0: Sa mga taga-barangay Madulano, ba, dali na lang galipista, no?

0: Sa aton kita ang mga solid listeners and followers, ha? O, din mga mukaroon niya, lugar, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Yahoo!
0: O, good morning!
2: Good morning!
0: O, pag-welcome na sa Monday edition sang palatuntunan.
2: Exciting Pilipinas!
0: O, syempre, sa aton sinigapagpangalagad mga katropa. Magandulong naman kita sa inyo sa mga nagapangunang mga balita at impormasyon. Dapat gini nyo may buluan, rigid lamang sa aton.

0: Ganiagi na pangabay taman. Iyong gitara. Ngay power share yun na nga. Ton sining live sa bungaga. Yahoo! Share the live na mga katropa. Tungod sa pagdulong naton sining mga balita kag impormasyon. Hayaton gid ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisno. Exciting Pilipinas. Alright, alas 4:56. Lito na kita mga katropa sa mga headlines sa atun sining mga balita sa subong nga aga. Headlines. Sa mga headlines, sa katod sining mga balita sa subong aga. Headlines. Katod yung mga balita, National Show Cause Order. Ginisyo sa driver kag tagiyas ang salakyan nga nagbalabag sa fire truck.
1: Oh no!
0: Abot nakita yun yung viral video ni I think posted man ni Saton niya page. Ining salakyan bala mga katropa nga sa baylo nga magpahigad ay nag-double park patuho sa isa kakarsada sa Manila.
1: Oh no!
0: Rason mga katropa nga ginsagaid ginsiya sa fire truck kay responding fire truck sa sunog mo.
1: Oh no.
0: No, amo na ang problema. O, kun wala tuod na clearing ang isa ka area. Nga supposedly alagyan karsada inaiya. O, pero ini mo nila parkingan nga daw silang tag-iya. Nag-double park ka pa naman, katropan Jason. Ay, nami na.
1: Ayoy!
0: Oh, ay, kuha yung ito party, ho. Ay, sa may mo, sang isa gahid, sang per truck, yung salakyan.
1: Ayoy! Oh, no!
0: Hindi lang yung basta sa gahid. Hindi, pag duso ka per truck, bala kong tigutok. Oh, ara-ara, ay, pakita, tanay sa inyo, ha. Oh, kita yun na, gutok. O, oh, inabanti ang pag-edya.
1: Ayoy!
0: O, oh, ay ko di pinilit gidya ka pertra kaga rangga sa lakyan niya eh.
1: Ayaw! Oh, no!
0: So, inisyuan siya di ka, no? Siyokos order, istoryante na karoon, nasa ito niya pagpangalagat. Headlines. Sa duga pa naton nga balita national. Areo isa man ni ka masubo ka balita mga katropa. Ay mano mga napatay matapos nga masunog ining isa ka barko nga nagabiyahe dira sa Palawan. Naglabot na sa Stentay Isais.
1: Oh no!
0: Isa naman kay Do nga ginhingadlan sa kay Ali na ulamid man sa sining nasambit nga sunog.
1: Oh no!
0: Headlines. Pag sinugan natin yung balita nasyonal, atensyon sa aton nga mga motorista!
1: Ayaw!
0: Okay mano, presyo sang gatong, magasaka naman subong nga si Mana.
1: Oh no!
0: Kaya pa.
1: Ayaw! Oh no!
0: May ngabot na kuha na ipatugong karoon na katropan Jason. Ikaw masakit-sakit naman ang itaaso, kapin pa sa gasolina. Oh my God!
1: Ayaw! Oh no!
0: Sa ito naman yung balita international, anom ang patay kag 130 naman ang missing. kasunod sang pagkapan man sang isa ka Indonesian ferry sa Java Sea.
1: Oh no!
0: Sa showbiz balita, si Lynn Dion liwat nga nag-perform sa stage pagkatapos sang pila katuig. Ang sa ito naman nga sports balita, Mark Magsayo ginlutos ni Andres Cortez sa ila lightweight bout.
1: Oh no!
0: Oras sa Pilipinas, 1 minuto na nakaligad sa takna alas 5 sa aga. At siyempre mga katropang mga headlines ang atod sinong mga balita. Puylo ganun yung ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, mga katropa!
1: Yahoo!
0: O kaga siyempre sa aton sining pagkape subong aga. Piliyon tagid ang kape nga natural. Makabulig sa tanan nga balatian. Oh, and syempre manamit pa.
1: Yahoo!
0: Mag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Oh, kaysa sustansya sa mangosteen, moringa kag soya powder. Aton gid mangkon ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw.
1: Yahoo!
0: Tested and proven ani. Madamo nang nakapamatuod mga katropa nga every time magpangapi sila sang Santon Plus Coffee Mix. Labi na gid sa pagbugtaw nila kun aga. Ewa sila ya basta-basta nagakakapoy. O either sa ila pagpanagat, sa ila pagtrabaho sa sulod sa opisina, o sa ila pagtrabaho bilang mga traffic auxiliary, or even sa ila pagnegosyo.
1: Yahoo!
0: O, bala nyo nga man, na nakambal kay ko tested and proven na. O, may mga gintagaan kami diri sa Kapis. Like abi kay tay Joel Billiones, kay tay Musok Biring. O, gintilawan gini nilang kape mo. And dugay gin sila sunod riya kabatsyag kapoy. O, most of that time gani sunod riya, wag gin sila yan nagkakabatsyag kapoy ah. O, mga amigo, namon din yung traffic auxiliary sa Roa. So, gimpakape mo namon sini. Minahan ni kada kita ay namon. So, ga pa mangkot kita. Ay pre, may kape kita da pre.
1: Yahoo!
0: Kaya daw garantisado kita. Hindi lang na ang positibo nga feedback sa aton sini nga kape mga katropa. Okay, ang Santon Plus Coffee Mix may ari inisang Ice of Lavones. Sa ini sa kasay isang major flavonoids nga makitaan sa legumes particular sa soybeans nga isa sa mga sangkap sa aton sining Santon Plus Coffee Mix. Ang nagabulig man agod nga mabalanse ang aton hormone sa lawas. Kay kung hindi balancing hormone sa lawas ta mga katropa. O diri man niyo kag nagatubong mga bukol-bukol sa lawas ta.
1: Oh no!
0: O, dari manikag. Ang aton mga kababainhan nagakatakdan sang ginatawag nga PCOS o kunang polycystic ovary syndrome.
1: Oh no!
0: Kag ang mga kalalakihan man ining ginatawag nga prostatitis.
1: Oh no!
0: O kunin ning pagubag blas ang prostate. So makabuli gini ang pagkape sang Santon Plus Coffee Mix. Ang manami pag-ide sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, bisan amo nang ngalan ha, Santon Plus Coffee Mix, pero wala ini caffeine.
1: Yahoo!
0: Gani, bisan pila katasa imnon mo sini, why chance ang magpalpitate ka mo? Why gina chance magpalpitate ka mo, mga katropa? Ganyan mo nang ginambal nga ini ang kape nga good for the heart.
2: Yahoo!
0: Siyempre makabulig pa ni sa healthy digestion. Kag manggaranon pa sa antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene.
2: Yahoo!
0: Gani mga katropa, switch to healthy coffee na Magsanton Plus Coffee Mix.
2: Yahoo!
0: Available sa mga suki nyo mabutika, darasin nyo sininga lugar sa mga leading drugstores na ito nationwide, kaya nga isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, at mabakal man nini online, pinaagi naman sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok siya. Ganyan mga katropa, start your day right with Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kadahigop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Exciting Pilipinas!
2: Yahoo!
0: Alright, good morning, Anayo.

0: Ano ang mga ginpang linyada naton yung mga balita? Kaga siyempre mga police reports karon ang natipon sa aton si Patrol. Balikan tayo na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Makaligad lamang ang pila ka mga pahanumdom. Oras sa aton alas 5:08 na sa aga kag ini nga oras. Buylog naman nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: FM. Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santhon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhon Vitamin C.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhon Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Sana ba? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo.

0: So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako galis si Ban, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Go!

0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Oras pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Oras naton mga katropa, alas 5:17. Padayon ko mga nagatutok dari sa aton sinya pagpangalagad po ng inyo anchorman katropang Zalde Gab Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa aton nga mga balita nasyonal, nagpagwa sang show cause order ang Land Transportation Office. Batok sa driver kag tagiya sang sedan nga nagbalabag sa truck nga nagresponde sa isa kasunog. Suno sa LTO, base sa video nga na-upload sa Facebook, nag-double park ang salakyan sa Makitid nga alagyan. Nabudlayan sa paglabay ang truck bangod sang magamay nga lugar rason nga nabunggoan ang pertahan sang salakyan. Ginmanduan sa LTO ang driver nga gilayon nga i-surrender ang lisensya nga suno sa ahensya. Ginpaydalom sa 90 kadlaw nga preventive suspension. Ginpaydalom man ang salakyan sa alarm status gani hindi mahimo ang registration kag transfer sang ownership. Ang driver kag rehistrado nga tagiya sang sedan ang ginmanduan nga magpasa sang sworn statements kag iban nga dokumento angot sa ginaligar parking in prohibited places and obstruction of traffic sa Setyembre 18. Dapat may makuha na kita ding eleksyon mga katropa. Okay, syempre. Ang dalan ginhimo para nga labayan, hindi para parkingan.
2: Ay!
1: Ang lain pa kay nag-double park kaya. O, siguro, way to yung maabot mo, way ka lang nag-double park. Agaling nag-double park ka eh. O, ay karon may emerhensya. O, masala tayhan ang bumbiro.
2: Oh, no!
1: O, masala tayhan ng aton sining mga fire volunteers.
2: Oh, no!
1: O, kay dapat sinatani. Bisa nagahulam kita sa karsada para temporaryo at maka-parking. Isito itaman, hindi kita maka-double park. Ay, kinag-double park ka na karun, gutok. Ay, kundi baldagi. Tapos nakita ka na sa video, balaw nga siya pa yan ang aking.
2: Oh, no!
1: Gin, ano yan to? Gin, hampak itong isa kasalakyan sa tabo ko ang ano ganit na, pajiro.

0: kasadya no sang mga karsada sa Manila no.
1: Oh no.
0: O, kita ko ni ganing post ni Gabriel Go eh. Amo na kay hindi ambal ni Gabriel Go kung i-translate ko sa Hiligaynon. Amo na kay hindi ka mo gusto sang clearing operation. Hay, lang tawa yun na.
1: Oh, no!
0: May algan sa Manila, ya, aktibo katamang MMDA, no? Katroban Jiso, no? O, sa pag road clearing. O, dari sa Aton, sa Roa City, ay!
1: Ayoy!
0: O, kung hindi pa damo ang magreklamo, hindi pa yung pag-i-clearing.
1: Ayoy!
0: O, ambot ang gin-clear ding karsada sa... sa bahin sang railway street ah. O dara sa barangay Jis kag barangay Noybe punta tabok man. O ambot ko okay na.
1: Ayaw!
0: O basic kay ano lang to bala. O sa doging clear pa tapos subong nagbalalik naman daw na og tasa no.
1: Ayoy!
0: O kapit pa sa Pilipinas ningas kugon man ang kadamaan.
1: Ayaw!
0: Nablang ay muson galing akon man dakop naman ah.
1: Ayoy!
0: O masoksok lang tagaling ilmit akon magdinakpanay naman ah.
1: Ayoy!
0: O rin di gani ipatuman talang alay kun kung damo nang nagakadisgrasya.
1: Ayoy!
0: Ay, kundi kuha gini isang ano, tagiya sang sedan ni ang partiya.
1: Ayoy!
0: So, gano'y mga katropa. So, isa sa mga lesson di, never double park.
1: Ayoy!
0: So, kag mas mayo, nagid lang so, national highway ta, i-hazard to sa lakyan ta. Raka, ngayon sinaw sa mga two lanes lang bala na karsada kag ginalabayan git i-parking sa mayong salakyan mo. Or kung magbakal ka na ginlang yung salakyan, mas maayo may ara ka sang parkingan mo. May garahe ka. Alright? So ginisyuan sa Syokos order ah. Kaga ginapa-explicar. So pwede naman ni actually Japon makontest. Pwede na Japon makontest ang mga katropa kay base bala may negligence man or may pagka-reckless man ang ginimo sang driver sang fire truck. So, pwede gina makontest. May nabasahan ko subong. Pero syempre sundo niya ginanay eh ang ang gina-impose ang LTO 90 day suspension sang iya sini driver's license.
1: Oh no.
2: Exciting Pilipinas.
0: Sa aton pa sini dugang balita nasional.
2: Balita nasional. Balita nasional.
0: Nagdangat na gani sa 76 ang kumpirmado nga napatay. Samtang 43 naman ang nakaluwas sa trahedya. Matapos ganing masunog ining MV June Aster sa kadagatan malapit sa Coron, Palawan sang Setyembre 9 suno sa aton sininga Philippine Coast Guard. Samtang isa man kaido nga giningadlan kay Ali ang kumpirmado nga nalakip sa mga napatay.
1: Oh no!
0: Nasunod sa report mga katropa, may ara sang 117 ka mga pasero. Tag 17 ka mga crew ang sakay sang among barko sang natabo ang insidente.
1: Oh no!
0: Ang malain diri mga katropa. Kay man katropan Jason, based man sa mga nabasahan nato na, buhi yatanan nga kuro katropan Jason. Ang 17 ka kuro buhi. Buhi man allegedly ang kapitan sang barko ay suno sa mga crew nakita Manila ila kapitan na nakaluwas pero until now missing in action si kapitan.
1: Ay! Oh no.
0: Sa karon nagapadayon pa ni ang mga recovery operations. O sa ngaton sini nga mga otoridad.

0: Natabuin niya, babe, mga katropa. I think, hanagob na ni, no? O, nasunog ning barko. Bangod sa ginaligar. May naglupok. Hinali lang nga may naglupok, bala. Tapos, gulpe man ang paglaptas ang kalayo.
1: Oh, no!
0: Mo pa nang wala babalaan karon kung ano gitong naglupok. O, mga katropa. Pero pag lupok sining barko, amo to gulpiadang laptas ang kalayo, eh siguro ay nato kapanginlaman ng iba ni kailabi pa ang nagkakalatulog bala ka Truban Jason kay damo na tong tulog sa amo tong oras eh. O kaga kalabanan sa mga napatay inang ara sa ano bala? Sa air condition nga ano na? Nga hulot sang nasambit nga barko.
1: Oh no!
0: So posibleng iban sila nagkalasupokit na. O ang iban sila paglupok, ano gidayon? O dead on the spot kay sila mismo nalukpan bla. Ang iba naman nagkalamatay ni for sure. Eh para makasalbar sa sining gakalayo ng barko. Lumumpat sa tubig, hay hindi kabalo maglangoy.
1: Oh no!
0: Gani, masubo-subo gini mga katropa. Actually, ang pila karon ka mga himata sining mga sakay sang nasambit nga barko. Ang nagpadulong ng mga katropa sa may Coron, Palawan. Kag nagapakigangot na sa kumpanya sining barko nga ni. O kag so far ining ano ni ang kumpanya way pa ni naka ano eh. O way pa ni mga katropa naka naka-pronounce o nakatuad sa kung ano ginamabulig nila sa mga apektado ni nga

0: Mukha po no ang mga himata man sining sakay to sang MV June Aster nga barko. Ang nagdungka na sa Coron. Sakay ni sila ya sa barko nga MV October Lavender sang Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. So isa gigilikadlaw ang biyahe no katropan Jason kay nagalin sila September 12. Nagadungka sila September 13. Oh, now may 13 pa karon nga nabilin nga missing mga katropa. Oh, sa sining nasunog ning barko.
1: Oh no.
0: Pero ganito yung nakasurvive kay Truman Jason. Ah, lumumpat lang siya gulpiya. Nakasurvive lang siya yung wayman sa kabalo. Kung paano sa naka, ano bla? Paano sa naglutaw? Oh, ang maayo lang abi, isang natabo niyang pagkasunog sa barko. May mga mangingisda nga nagapanagat sa malapit. No, sa sining barko, mga katropa. So gani, isang nakita nila nga nagakalayo na ining barko. May nakabidyo sini. Amo to dayon nga nakapanawag sila bulig sa Coast Guard. O kag sa naglilain nga mga ahensya pag nagresponde man gilayon didto sa area. O, kita yung ginasulod na lang sa mga nasunog bang kayo ginsulod na lang sa cadaver bag. Pag naman kinanglan mag PPE, mag gloves ang aton sini nga mga ano ni. Ang aton tong mga recovery team. Okay, kinanglanon ina bangod. O posible mga katropa nga ini mga bangkay ni nga naglasunog ang ano ni. O, may mga makalalaton yung blatian. O kag isa pa kun may mga pagtuon na nga nagapakita. Kung masunog ang isa ka bangkay, delikado na nga mahaklo mo na. Delikado gina para sa imo ikaayong lawas. That's why mo na makita na to nag-PPE man ni sila. So masubo, masubo ka tama mga katropa, mako mo. O, nasubuan gani ning preference ning ido nga napatay. Okay, ining si Ali sunod rin kay Bea Aguilar nga mo ning tag-iya. Kaangay parte na yas ang ila pamilya. O pag ginakabig sini nga kaugalingon niya bata ining si Ali mga katropa.
1: Oh no.
0: O, how much more sa pamilya sining mga nagtaliwan gido? Di ba? O gani pangamuyuan tama na ang dalayon nga kapahuayan sang ila sining mga kalag.
2: Exciting Pilipinas.
0: Dugan pa natin yung balita nasyonal.
2: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Atensyon sa aton sining mga motorista dira. Oh, dira daw mga motorista bugtaw na.
1: Ayoy!
0: Ryan Sina.
1: Ayoy!
0: Ryan Sina de la Cruz bugtaw ka na, Meg.
1: Ayoy!
0: Aria, atensyon! Labi man sa mga nagagamit sang krudo ka gasolina. Lauma naman! Ang another round sang oil price hike subong nga simana.
1: Oh no!
0: Oh, may ginbalita na kita nga nagdaliwan. May ginbalita kita nagka-disgrasya.
1: Oh no.
0: Pero ang balatsyagong ko to tolerable. Pero ari karon no ang pagsaka naman sang gatong diriya daw matangis kay kuya.
1: Ayoy. Oh no.
0: Oh, atensyon. Eh dululungan naman ta mamalandong kun pila naman ato ni tughong.
1: Ayoy.
0: Hearing projected price hike buwas nga adlaw. Sa krudo. Sa krudo mga katropa. Posible magsaka sang 4 pesos. Tub-tub 4 pesos kag 50 centimos.
1: Oh no.
0: Sa gasolina.
3: Yahoo!
0: Atensyon katropang Jason.
3: Ayoy.
0: Migo Ryan. O, kag saton tanan.
3: Ayaw!
0: Sa litra sang G, gasolina.
3: Ayoy!
0: Posible magsaka sang 5 ka piso kag 50 centimos. Tob-tob, 6 pesos kada litro.
3: Ayaw!
0: Aray mo.
3: Ayaw!
1: Oh no!
0: Pila sa buong katropan Jason ang litro? 77.80. Kwan pala na, unleaded pala na, regular gasoline pala na. Plus 6. Tantananan! 83!
3: Ayaw!
0: Kanila o, manta ni karon magutok naman yung mga gasolinahan mo.
3: Ayoy! Ayaw!

0: Sergio Dillon!
1: Ayoy!
0: O, hinga, buhat na tughong karon ha. Okay, boss nga, dlawo. Ang gasolina, tapi di na maglabot sa 83.
1: Ayoy!
0: Ang kurudog, ano naging niya? Gano'n minta plus naging niya?
1: Oh, no!
0: Maluoy ka.
1: Ayoy! Oh, no!
0: O, tani Lord, umabot na karoon ng grasya, Lord.
1: Ayoy!
0: Lord, tani mag-abot na karoon ng grasya, Lord.
1: Ayoy!
0: Gablano ko, 1,000 lang ito. Gong, subong mo, kadruhan, Jason mo. Pagkakita ko muning itaas. Naipulta ko na lang.
1: Ayaw!
0: Oh no! Oh, laban-laban to ko, ipulta ko to. 32 litros na naman to mo.
1: Oh no!
0: Ahay! Kadlaw-kadlaw tala lang ninyo. Sakit sang buot sa padayon niya pagsaka sining gatong.
1: Ay! Oh,
0: no. Ambaligarin wala sila magagawa ko.
1: Oh no.
0: Ay! Hindi ko ya magpati, why sila may memo. Kakasayo ba lang tax ng mga litsugas kamo?
1: Ay!
0: Kakasayo niyo ba lang tax litsugas? Why may memo?
1: Ayaw!
0: Oh, pag motor na lang, dumulamong ko lang din pink, no? Pwede guro ay.
1: Ayaw!
0: Ipatakod ko lang to kay Migo ko sa lawaan ng ano.
1: Oh no!
0: May plano ko gano'y Melb sa December kung makuha motor.
1: Ayaw!
0: Galing nga kung magamugid niya. Daw makuha na lang kuya sang electric bike ah.
1: Ayaw!
0: Sakit sakit ya. As in.
1: Ayaw!
0: Ayaw! Oh, ang lain pa bisa kada gasolinahan. Oh, bisan may stock pa sila subong. Kaya nag-declare amo nang ipasaka, mapasaka gina sila ya.
1: Ayaw!
0: Oh no! Kaya good luck na lang sa lahat-lahat ah!
1: Ayoy!
0: Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako?
1: Ayaw!
2: Exciting, Pilipinas!
0: Exciting to o, dakagangin nga mga balita, mga katropa! Wailog ang ginadulong sa inyo, sang Ses the Pain! Oh, ang all-in-one relief nga sigurado, madasing nga makapadulas ang inyong nabatsyagan nga sakit din man nga parte sang inyong alawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kag analgesic, napakigbatuan niya sini ang ubo, lagnat, nasal congestion kag body pain. Pagkita ko ba nini nga persas ang paracetamol, dextrometorphan, HBR kag phenylephrine, HCL na nagasuporta man para sa natural healing process ang aton sining ilawas. Gani mga katropa, kung nagabatsyag ka mo, sakit abaga nyo, sakit likod nyo, sakit ngipon nyo, no? Gangot-ngot. Sa mga kababayanan, may dysmenorrhea ka mo. May mga muscle pain ka mo, bla. O, pero ang pain ni sa bulsa, hindi yan yung mabulong, ha?
1: Ayoy!
0: O, mga katropa, ang pain nga malubot naman bulsa, tabangod sining pagmahal sang gatong.
1: Oh, no!
0: Hindi kini madutlan sa Ses the Pain.
1: Ayaw!
0: Pero kung gusto nyo ya, inang madula, ya inyo sinisakit sa ulo. Ay, inang sakit lang agangot-ngot kini ang ulo, ha? Like migraine or headache? Kaya siyempre kung ka problema, kaga palibog ako din kung makainog tughong ko. Sakit gimana na sa ulo mo.
1: Ayoy!
0: Oh, so, hindi na madalas ang sis the pain. Pero ining mga natural lang ginabatsyag ta. Oh, madala ginaya mga katropa. Ganito lang yun ah. Available ni sa mga leading drugstores nato nationwide. Oh, saran nyo ni Mabakal Online, pinagi sa inyo ng mga Shopee kag TikTok shop. Ni mga katropa, say goodbye to pain and hello to life with Sis the Pain.
2: Exciting Pilipinas.
0: Oh, good morning da kay Tutubal. Kay Sergio Dillon, kay Melbs Anisco.
2: Good morning!
0: Kay Auntie Nini Sinalin Pinikita Tabigi, good morning man dyan.
2: Good morning!
0: Kay Ma'am Rhea Loyola Malapitan. Kay Ma'am Jacqueline Bun Salan Osorio. Kay Ma'am Carol Arbis Dara sa Punta Kugon.
2: Good morning!
0: Kay Ma'am Leia Baez. Kaga siyempre kay Nunoy Aligano Wico, dira sa Nunoy Store.
2: Good morning!
0: O kaga kay Ma'am Dorothy Oliveros Fadrogani, dira sa Dumalag.
2: Good morning!
0: O, sige lang ah, nagapati ko nga God will provide.
1: Yahoo!
0: God will provide for all that we need.
1: Yahoo!
0: Ahay, ah. Doon nagsakit ulo ko pagkakita ko sa tuya.
1: Ayaw!
0: Oh my God!
1: Oh no!
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright, sa iba't panaton nga balita, mga katropa!
2: Balitang sports! Balita sa sports!
0: Sabto na nga sports balita. Naluto si Mark Magsayo sa 10-round lightweight bout bato kay Andres Cortez na giniwat kapon yadlaw sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Napierde ini sang Mexican-American nga si Cortez sa score nga 97-93 sa tatlo ka scorecards nga nagutod sa iya lima ka winning streak. Bangod sini nadagdag sa 29-3 nga may 19 records or 19 knockouts ang record sang 31 anyos nga anay world champion. Kini man ang nagutod sa 5 fight run nga nagbulig kay Magnifico sa pagbangon matapos ang sunod-sunod sini nga kaperdihan sa kamot ng Ray Vargas kag Brandon Figueroa. Gani karon ang standing na ni Mark Magnifico Magsayo. 29 wins, 3 losses and 19 sa 29 ang kadalagan, 19 dira ang way of knockout.
1: Yahoo!
0: Oh, mayad lang gani way sa man knockout kapon pero daw ano abi, naambot anong natabo kay Magsayo ah. Daw sobra ka kumpiyansa bala.
1: Oh no.
0: Oh, daw amoning ang pagkaperde ni Mark Magsayo daw amo maning pagkaperde ta sa inog tughong tao.
1: Ayaw! Oh no.
0: Kay man nagapanumbag.
1: Ayoy. Oh no.
0: So again, talo si kababayan mga katropa. Ba't anong masunod nga ano niya nga sambuha ni Magsayo ah. Ang balita sa patagsang sports mga katropa, buhilog ang inadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayara ini siyang maka kaglabuwas ka herbal extract. Kapopular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabasog sa enerhiya kang nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antay sa labing-labing kay misis. Pagtumargin lamang sa isa ka kapsula. Okay, sigurado nga mas maganami. Mas magabakod ang inyong relasyon. Pagangin mo sini performance sa inyong quality time. FDA approved ni gani safe inumon. Mga katropa, solid ka kung naka turbo ka.
3: Yahoo!
2: Exciting Pilipinas.
4: Showbiz News.
0: Tato naman nga showbiz balita. Nangin emosyonal si Celine Dion. Bangod na tuman iya ang iahandom nga makabalik sa stage pagkatapos ang pila ka tuig nga pagpakigbato sa rare neurologic or neurological disorder sa iya sold out concert sa Paris. Nagtulo ang luha sa 58 anyos nga French Canadian singer sa pagbukas ang iya unang full concert sa sulod sang anom ka tuig sa iya 1990s French language ballad nga On Me Changepas or One Doesn't Change. Nagkantay ni sa tubang sang 30,000 ka fans ang ginapayag nagalakip kay US former First Lady Michelle Obama. Nagmarka sang dako ang comeback ang iya pagbalik sa stage matapos ang stiff person syndrome, ang isa ka kondisyon nga hindi mabulong nagaresulta sa pagpalanig akag pagpalaman all. Ini nga rason nga ginkanselar sini ang iya mga show kag ginakahangawan nga hindi na siya maka-perform liwat. Actually ay kita ko ning ano ang video ni Celine Dion nga nagakanta siya liwat kay Turban Jason. May edad na gidman ha, balaan mo na gidman nga nagtigulang na gidman si Celine. Pero sa gyapon aran tingog ha. Na lang ang mga tas-taas kid nga ano blang nga note. O hindi na masyado maabot.
5: Near, far.
0: Saka muna ito yung kantay.
5: Wherever you are.
0: Ay!
5: You will say.
0: Kita ko na yung viral. Actually, standing ovation isa sa mga French fans siya. Oh, mga katropa. Kaga siyempre, ano ganing tawag sinisa? French Letus. No, nalipat lang ko. Shantus, no?
3: Ayoy!
0: Shantus.
3: Yahoo!
0: Alright, ito naman yung showbiz balita mga katropa. Buylog naman yung ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Nga meras ang glutacoge kag virgin coconut oil o kon VCO nga nagbulig agud nga mapunggan ang early signs ng skin aging o kon ang pagtigulang sang aton mga selula sa panit. Nagbulig man ini. Agud nga mapaputi ug mapakinis ang aton supat gamit ang natural nga mga ingrediente. Nga yara sa Clear Skin Herbal Soap.

0: Naman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Ano kayo na ma-achieve ang pure light and fresh skin? Gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap. Yahoo!
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, good morning kay Ma'am Vivian Harse Alayon dara sa Sigma.
2: Good morning!
0: O daw, okay ang new morning mo, how? O, happy kita always yan, tinini.
3: Ayoy! Yahoo!
0: Isa pagitsan nakabalipay sa akong subong, bisan daw bugat ni sa Balatsyago ng pagmahal sang gatong.
3: Ayoy!
0: O, rhyme! O.
3: Ayoy!
0: Amo karon nga may pagkaon. Okay, subong adlaw extended ang birthday celebration sa amon manager diri sa istasyon.
3: Ayaw!
0: Mayad ko mag-rhyming, no?
3: Ayaw!
0: So, ano ah, no? May masalo-salo naman kami karon sa papanyagan ni ano ah, no, ni katropang Joven.
3: Yahoo!
0: Oh, and by the way, antes mang kumalipat subong ba?
3: Yahoo!
0: Oh, di ba? Kay birthday subong ni PBBM.
3: Yahoo!
0: Oh, tandaan ko eh. Dali lang. Okay, luyag tanay tamyon sang malipayon nga kadlawan da kabay nagapamati kada subong nang ang aton sini nga katropang chika babe. Katropang Joy Baragudos, happy birthday.

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, happy birthday sa liwat kay katropang Joy Banagodos, no, kay DJ Joy. Mga katropa nga nagasaulog man karon sang iya sini nga ika-18 nga kaadlaw.
2: Ayoy! Exciting!
1: Okay nang ano da kay katropang Joy. Happy birthday ah.
2: Yahoo!
1: Alam ko sunod sila mo amo na gani ang balko si mo anti nini minamalipay ko karon kay man. Oh, may panyaga na mo. Alright, sige kay Crystal Joy or kay Crystal Maria Joy Libardo, good morning.
3: Good morning.
1: Oh, kaga syempre sa tanan nga nagasulog karon sa Ilakadlawan. Ma'am Elisa Benvenida, good morning ah.
3: Good morning.
1: Oh, kaga oh, sino pa gani birthday sa bong ah? Oh, daw pamilyar ni sa akon yang kay Ambwas ang September 15 daw ano gani na kapistahan sang Our Lady of Sorrows. I think subong birthday man ni Father Cornelio Del Pinay. Good morning, daki Father Cornelio, kagapi birthday man.
2: Yahoo!
1: Alright, sige. Alangala, naging tiyempo ko mga katropa. Ang iba na lang ang balita, tutukan karon ha sa platuntunan Bullseye. Opo, si katropang Joven Anisco.
0: Exciting Pilipinas!
1: Partner ko naging lamang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo sinialagad. Inyo anchor man, katropang Zaldegab Jr. kag sa aton yung Christmas Countdown. Mga katropa, may ara naging lamang sang 102 Diaz nga nabiliin. Adlaw naging sang Pasko.
2: Yahoo!

0: Shoutout lang ko na sa beautiful girlie ni Cristalo ah. Si Rogelin Crystal Joy Libardo. O kag sa dalaga niya nga si Angel Grace Libardo.
1: Yahoo! Good morning!
0: Ako na lang ang inyong sinalagad, katropang Zalde Gab Jr. Para sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
2: Exciting!
3: XFM. Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Iba ganyan ito siya ako sa
4: Sister Pain.
5: Nagsigda, sige din madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, Exai

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas kig sa Bugos nga Pilipinas. Alas 6:03 na sa aga. Kag ini nga oras, buylog naman nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Lunes, petsa 14 na sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Agaron sa aton sining mga headlines. Headlines. Sa mga balita, lokal motorista patay matapos nga bumunggo sa steel barrier kag poste ang ginamaneho sining motorsiklo sa Banwasang Panay. Headlines.
2: Headlines. 37 anyos nga lalaki arestado sa Baybas operations sa armas lutang kag Shabu na recover. Headlines.
0: Headlines. 11 naman kay mga panimalay kag duha ka resto bar gintupok sang kalayo sa Plaridel Street. Barangay 8 Rojas City. Headlines.
2: Headlines. Isa naman kay hindi rehistrado nga armas lutang voluntaryo nga ginsungka sa President Rojas PNP.
0: Headlines. Headlines. Sa aton balita national, pagbag-o sa 16 votes threshold sa impeachment. Kinanglan sang 11 nga boto hindi napulo sa no kay Attorney Tongol.
2: Abogado ni Romualdez gintawag nga heartbreak moment ang pagsaylo sa anay House Speaker sa PGH. Headlines.
0: Headlines. Sa ito naman yung balita international, Iran President nanindugan nga hindi sila mag-surrender sa US. Headlines.
2: Headlines. Kag sa balita entertainment, Glyza De Castro malipayon nga ginanunsyo ang iya pagbusong.
0: Headlines. Headlines. Sa ito naman nga sports news, Gilas Pilipinas gintambakan ang Kazakhstan sa 2026 Asian Games sa score nga 109-78. Headlines.
2: Headlines. Kag sa health news, scalp massage may potential sa pagpadamol sang buhok suno sa pagtuon. Headlines.
0: Headlines. Sa business news, PBBM nakigsapol sa isa ka Indian Railway Company para sa plano nga pagtukod sang railway system sa pungsod. Oras sa Pilipinas, lasay-says na sa aga. At karon sa detalye na sa ngatod sinigit pang headlines, kaupod sang inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balita bukan. Balita sanggal.
0: Sa aton yung mga balita, lokal patay ang isa ka motorista matapos aksidente nga bumunggo ang ginamaneho sining nga motorsiklo sa Barangay Tiko, Panay, Capiz. Gabi sang Setyembre 11 sining tuig. Ginkilala ang biktima kay alias Danilo, 45 anyos kay residente sang Barangay Linatiran sa Nasambitman nga Banwa. Sandig sa investigasyon sa Panay Municipal Police Station nga ginapayag samtang ginasubay sang biktima ang dala noon sa Barangay Tiko sakay sa iya itom nga Kawasaki 125 nga motorsiklo. Sang hinali na lang sini nga nabunggoan ang isa ka steel bar.

0: 22 ang gabi sa nag-attender nga doktor. Sa karong padayon pang investigasyon sa Panay Municipal Police Station angot sa nasambit nga aksidente.
1: Sa dugang nga balita lokal, arestado man ang isa ka 37 anyos nga lalaki sa ginkasangad by bus operation sa mga otoridad sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz, pasado alas 3 ang kagan o kunsang hapon sa Setyembre 11. Ginkilala ang suspect kay alias Ben, isa ka computer technician, kagresidente sa Barangay Bunga, Bambusaw, Capiz. Na-recover sa suspect ang isa ka caliber 45 pistol nga may serial number 274517, PT-1911, isa ka magazine kag 5 ka live ammunition. Dugang pa nga na-recover sa paginakop sang suspect ang 5 ka heat sealed sa chase ang ginagkakaunod sang shabu. Sa din ginabulubanta nagabugat sa 4 ka gramos kag may estimated street value nga 24,000 pesos. Sa karon nakaunong na ang suspect sa Sigma Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kun ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act kag ang Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa dugang pang balita lokal naglabot sa 11 tanan ka mga panimalay lakip nang duha ka mga resto bar ang gintupok sang kalayo sa nagluntad nga sunog sa Plaridel Street Barangay 8 Roa City pasado alas 6 ang aga kahapon Setyembre 13. Sa pagpakigangot sang XFM Roas kay punong Barangay Halls Bielin ginpayag sini nga naglabot sa 11 ka pamilya ang nahalitan sang sunog. Sa din na 44 ka mga individual na apektuhan. Samtang isa naman na nabalhag nga napilasan sa natabo nga sunog. Gilayo naman niya gindala sa ospital. Suno sa kapitan, magapabilin ang mga biktima sa ilang mga himata samtang ang iba naman ang magatiner sa daycare center sang nasambit nga barangay. Nagpasalig naman si Bialin sang nagakaigong abulig para sa mga nabiktima sang among asunog.
1: Sa katapusan nga balita lokal, voluntaryo ang ginsungka sa kusdiya sa President Rojas Municipal Police Station ang isa ka hindi rehistrado nga armas lutang bilang pagsuporta sa Project Capiz, tawhayan sang kapulisan. Ang mga armas ang ginsungka mismo ni Honorable Salvacion B. Ducanes, ang barangay chairperson sang barangay Gose, President Rojas Capiz. Sa piyak nga bahin, padayon naman nga nagapanawagan ng mga kapulisan sa mga individual nga nagahupot sa mga hindi rehistrado nga armas lutang nga isurrender sa pinakamlapit nga istasyon sang kapulisan o kun sa mga autorisado nga mga otoridad. Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang buhilog na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, nga isa ka ng acidic ag alkaline based of vitamin C, nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas sa mapakigbatuan ng mga viruses kag mga bakterya.
0: Sa ito naman yung mga balita nasyonal, ginathag sang Senate Impeachment Court nga 11 kaboto ang kinahanglan alin sa mga senator judges para mabago ang naunang 16 or ka ang nauna nga 16 vote threshold ruling angot sa nagpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itadlong ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol ang yanaunang payag nga napulo kaboto lamang ang kinahanglan. Suno kay Tongol, isipon sa gyapon sa butuhan si Presiding Officer Chis Escudero, apisar nga ang iya July 6 ruling mismo ang ginaapilar. Natala na nga patigayon ng butuhan sa isyo sang voting threshold sa Setyembre 23.
1: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginlaragway naman sang abogado ni late First District Representative Martin Romualdez nga si Aide Fajardo bilang isa ka true heartbreak moment ang mando sang Sandigan Bayan nga isaylo ang iya kliyente gikan sa Cardinal Santos Medical Center sa Philippine General Hospital o kung PGH para sa independent medical examination. Sunod sa iya, may pre-existing conditions ang anay House Speaker. Lakip ang mga nauna nga operasyon kag silent strokes. Nga ginkumpirma naman sunod rin sa iya mga doktor. Samtang

0: nagapamatuod ang psychiatrist ni Romualdez nga si Dr. Lourdes Ignacio nga na-diagnose ang anay mamalidha sang depressive disorder nga mga anxiety. Matapos ang duha kadlaw nga hearing, ginmando sa Sandigan Bayan 3rd Division ang pagsaylo kay Romualdez sa PGH sa Setyembre 12 para sa independent examination kag confinement. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang builugid na ginadulong sa inyo sang Sunthone Plus Gold, gamayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts sing kasamang gustin, malunggay ang palayag garlic kag sirloin nga sarangin nga makabulig, agun nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistansya.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international.
2: Sa ato naman nga balita international, nagpakatiga ang Iran nga hindi mag-surrender sa Estados Unidos. Ginsiling ni Iranian President Masoud Pezeshkian, bisan ano nga pressure ang imuon sa US, hindi ang mga ini magpapierde. Ginakusaran pa sining Amerika nga ginatarget ang mga sibilyan kag mga infrastruktura. Dugang pa kun matuod nga mga hangaway ang US dapat nila tubangon ang mga soldado sang Iran sa baylong dalahigon ang mga sibilyan. Ginpanindugan sini nga hindi magpadala ang Iran sa pagpangbuli sang US kag handa sila nga makig-away. Ang balita international ang dala naman sa kaluan sang Vision X Plus soft gel capsule, ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento nga mayara sang pinasay nga phytonutrients. Popular nga ginagamit ang proteksyon ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta carotene, vitamin kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Ang makabuli kag gud mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Kag sa balita naman, sa patag sang entertainment, malipayon nga ginanunsyo sang aktres nga si Glyza De Castro ang iyang pagbusong. Sa iya social media account, ginpakigbahin sang aktres ang among maayo nga balita. Ginsiling siningi nga tuman ang iya kalipay nga nabatsyagan, bangod mag-angko na sila sang labing una nilang anak sang asawa sini nga si David Rainey. Nagbubo naman ang pagpanginbulahan gikan sa mga abyan kag mga kaupdanan sining artista sa panibag-o nga milestone sa kabuhi sang aktres. Mga katropang entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap gumera sang Galuta Koji kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig agun nga mapunggan ng early signs sa aging ukod pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve mag pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Galuta Koji Soap.
1: Express Balita. Balita sa sports.
2: Sa ato naman nga sports news, gin pangunahan ng Jeric Ahanmisi kag Robert Bulik ang kadalagan sang Gilas Pilipinas batok sa Kazakhstan sa nagpadayon nga 2026 Asian Games na giniwat sa Aichi International Arena sa Japan sang Sabado, Setyembre 13. Gin pakahuyaan sang Gilas sang Kazakhstan sa score nga 109-78. Nagkamada sang 22 points si Ahanmisi samtang 20 points naman ang ginamot ni Bulik. Ang kadalagan nagbawi sa Gilas sa kaperdihan batok sa Bahrain sa opening day sang Biyernes. Mga katropang aton sining sports news. Builog ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayar sa maka kaglabo was Carbal Extract. Mapopular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos ante sa labing-labing kay misis magtubargin lamang sang isa ka kapsula. Kay siguradong mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. FDA approved ni ganay safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
0: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, mga katropa, ang regular nga pagmasahe sang anit o kun scalp massage ang may potential nga makapadamol sang buhok suno sa isa ka gamay nga pagtuon. Suno sa resulta, ang 4 ka minutos nga pagmasahe sang 6 kadadlaw, sa sulod gid lamang sang 24 kasimana ang naangot man sa 8.2% nga pagdako sang strands sang buhok. Apang, ini ang nagakinanglan pa sang dugang nga pagtuon ilabi na sa mga tawo nga may nagakalailain nga rason sang paglagas sang buhok. Likawan man ang pabaskog nga pagkuskos o kon pagkaskas sang anit, agud malikawan ang iritasyon. Mga katropa, ang health news ang dalasang kalwan sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang ginparamis sang stevia nga nakita sa pagtuon nga sarang gid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag kalan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Express Balita. Sa ato naman yung balita sa patagsang negosyo na kahinunano ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang isa ka railway company sa India. Agunto na ng pagtukod sa 3 ka railway system sa Pilipinas. Lakip din ang mga proyekto sa Mindanao kag Cebu. Subong man ang extension sa Philippine National Railways halin sa Tutuban sa Manila. Giniwat ang pagpakigsapol sa presidente sa mga negosyante sa pagtambong sini sa 8th BRICS Summit sa India. Apisar ng tambong nasambit nga sinapol sa Chinese President Xi Jinping kag Russian President Vladimir Putin, wala sa may natabo nga pakigsapol sa ila si Presidente Marcos.
0: Sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may balang 62 pesos and 68 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may balang 49 pesos and 32 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos. Euro 72 pesos and 61 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may balang 16 pesos and 65 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang builog gid nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kusa din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix. Express Balita.

0: And diri ubit mga katropa aton mga balita nga natipon sa aton yung pagpangalagad subong adlaw sang Lunes diri sa Express Balita. Ang mga balita naman ngayon na batayan ng Buylogid ginadulong sa inyo sa matikilidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold,
1: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo-Detire Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
1: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
1: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
1: Doug Clear Skin Beauty Soap.
0: Lagi ni mga produkto sang Yes to Health Incorporated ang mabakal sa mga suki inyong butika dira sa inyong sininga lugar. Sa mga leading drugstores man ato nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa, magkasunod na pala tuntunan, Bullseye, upod si katropan Joven Anisco. Yahoo! And syempre, subong ganing agala, umanta naman ang mangin mabugat kilakad sa trapiko, ganing mangin pasensyoso pag maghalong gid sa pagbiyahin nyo. Sa mga nagtutok sa ilang mga radyo, kag sa mga naglantaw man sa atong Facebook live streaming, good morning!
2: Good morning!
0: Mga katropa, sa atong sininga Christmas countdown, 102 days to go before Christmas.
1: Yahoo!
0: Dali na gid lang, dali na gid lang.
1: Ayoy!
0: Oh, magalagbong na ta sa isa ka gato. Happy birthday, PBBN.
1: Ayoy!
0: Happy birthday man kay Katropang Joy.
1: Yahoo!
0: Sa katapusan mga katropa, kami na lamang ang inyo nangin tagbalita. Ako si katropang Zalde Gab Jr.
1: Kag ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Pag iniyang Express Balita.
3: XFM.
4: Yes to Health.
5: The Secrets of Health.
6: Santon Plus Gold.
7: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sining lawas, Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C.
5: The Secrets of Health.
7: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sininga ikaayong lawas.
4: Yes!
7: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kun kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
6: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
7: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa C ilak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold capsule premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
5: The Secrets of Health.
7: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sa TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
5: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, yung gina-detox siya nga ton lawas sa nakulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nagaeskwela, nagastudy, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pa matyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina, sa lalaki nagalagong ng tingo.
7: Yes.
2: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
7: Mm-hmm.
2: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawas. So, arada, Santhon Plus Coffee Mix and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
5: The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Exciting, bro!
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuksor, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthon kag XFM libong-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kapis! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Gagsabugos nga Pilipinas, las 6.46.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Lunes, petsa 14 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026.

0: Hoi hoi hoi! Hoi, good morning na! Ay, bangon na! Hoy, aga na ni! Tapos Lunes, pabe! Sa may mga trabaho, may opisina!
1: Good morning!
0: Pamukawa na. Hindi na magpatumpik-tumpik pa, ha? Mga katropa, may araw na gid lamang kita 102 days before Christmas.
2: Yahoo!
0: Malapit na yan. Sabi niyang 100 days, layo pa. Bermans na bala subong. Arin na kita, dugi-dugay sa tunga-tunga sa bulan sang Setyembre. Pagkatapos na mga kaabyanan, October na dayon. Tapos November, December dayon, oh. Di ba? Bawal tamarin, ha. Ay, lapit na lang ang Pasko. Alam mo, malamig ni Pasko mo kung may katrabaho.
2: Oh, no!
0: Banda, excited na do. Butungo na lang nila gani ang mga pinanid. Kuha ng mga pinanid sa kalendaryo. Para nga ti mag-abot ng Disyembre. May bonus, may Paskwa, and everything. Diba? So, sige lang, ah. Darating tayo dyan. Mga katropa. Pero subong, kinanglan naton magbakas. Kinanglan naton mag-bugtaw, aga pa. Para mapangitaon ang aton sining kinawala. Parehas ang akong ihada. Ay ko buinbinida. Wow, akong ihada nga gwapa. Salamat gid sa pagpanamyaw, ha. Ako adaw ato kapasbukid sang nagligad nga si Man. Adlaw. Nakapanaog na ihada. Salamat, ah, no? Pagpanamyaw dira. Halong-halong, ako na ni. Opisina na. Aga pa man nagabugtaw para makaamat-amat man, oh. Tapos ang higa-higya kag lagaw-lagaw trabaho naman, ah. Tiplariasta. Kabay pa naka-recharge ang tanan, ha. Sa sining nagligad nga weekend. And kabay pa ining aton sining nga Lunes, mga kabinan, full of energy kita tanan with positive vibes. Di ba? Kalaway na nga Lunes, nagkusamod kay imo ya.
2: Ayoy!
0: Lunes, daw ginapasan mong kalibutan. Hoy, wag sanayin ganyan, ha. Dapat start your day with a smile. Di ba? Para nami ko no ang adlaw mo, pagbugtaw mo, pagmuklat mo, before ka mag-ubras ang tanan, ay sus pangamuyo da yun. Kag magpasalamat kay Lord. Hindi tanan subong aga, gabugtaw buhi mo. Di ba? Hindi tanan subong makabangon pa. Pero kung ikaw nakabangon pa, wala kaya dapat mga kabinan sang rason para magkusamod. Okay, sa mga nakabugtaw na, nakabango na, nakainit na tubig, nakapangape. Oy!
1: Good morning!
0: Basta ka muda. Anong pala mahangon dyan? Ay, mga iliniton da, inita nyo na. Ang iban, bubuwas pa, no? Part pa ni San Pitcha de Peligro. Ay, 14 pa lang mo. Hindi ba? 14 pa lang. Sige, laulantos lang, ah. Importante makasurvive gid na ya. Samtang buhi, may paglaom. Sige, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kag syempre sa kutob sa malabutan sang aton sining pala tuntunan. How are you people? Okay ba tayo diyan?
2: Yahoo!
0: Mga tagpalamatita, dira mga kabinan sa Maya Chodoro Arsenas Trade Center. Sa mga tagalipunan da, kamusta kamuda? Sa mga negosyante naton dira ho. Dira sa meat section. Sa Kaiser Herminio Hicalde da. Dira sa kay Antonio Bulido sa Antoinette Capihan. Kagdira sa fish section. Okay, Ma'am Aileen Nagdales dira, no? Sa Aileen Kapihan. Sa mga nagapag-apida, mayong aga lang. O, dira sa terminal, sa Luktugan, Adlawan, Lunoy. O, sa paradahanda, ha? Kay Johnny Capulso, amigo. O, liog da radyo ta, ha? O, dira sa seafood section, kay Wendell Dolor. O, kamusta ang mga Lukonda, mga Alimango? Mahal naman subong, no? Mahal, kay way ka lang inugbakal. Pero kung may inugbakal, kagbastante, why? Na naginaisip ang presyo. Ay, kung di ka kasarang, mulumantiner ka lang sa Pasayan, eh. Oh, kung doon na mahalan ka pagid sa Pasayan, apagmantiner, eh, ginamos. Ay, kasarang mo. Oh, sa mga taga Pueblo Terminal.
1: Good morning.
0: Oy, kamusta ka mo da sa Terminal Sang Jeep? Oh, dira sa Maldita Ban Terminal. Aga, syempre. Oh, dira sa kuano ah, sa Abcde Eatery. Oh, nagatutok no? Ha, tapos naman nagliga, dara naman ko da. Why naman ka mo kita? Ito na tambay ko itong nagligad. Okay lang ah. Ito nagban radyo nila ah. Ayos, ayos. Salamat kita sa Abcde Eatery. Oh, kita nyo akong ngadaan niya. May kwan ko, may kusaga kwan bla. Kahampang damang damang bla. Oh, kusaga hindi nyo makita. Oh, salamat sa pagsupor sa Abcde Eatery dahan. Oh, kagamigo tada ah. Toto Dilohero sa Dilohero Barbershop. Oy, good morning landa ha. Kag sa tanan-tanan nga mga nagatutok diri sa aton palatuntunan sa mga gasolinahan. Oh, diri sa Sea Oil kay Peter Delphin kag mga kaopdanan niya da. Sa Shell Company da sa Roas Avenue kag sa Lawaan. Oy, sa inyo mga ma'am, mga sir.
1: Good morning.
0: Daw ga pamuro naman taas gasolina kag krudo ha, buwas. Ay kalain. Akon tinughong kahapon nga kwando sus. Kita lang ang ginsaka sa nga akon sini nga gauge. Galingo-lingo man ta kag kunway lang nagablink-blink daw hindi ta akon magtughong. Galing way man ta choice di bala William Calmerin. Okay, sige. Sa aton nga pagpangalagad ginabi-abi man aton mga katropa. Ang aton sini nga mga katropa onliners.
1: Good morning.
0: Oy, sa mga kwanda ha, mga kapisnon. Di man nga lupalop sa Pilipinas, di man nga lupalop sa kalibutan. Nagaupod na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Ah, pagi naman sa aton sini nga official FB page ang 106.5 XFM Roja City Capiz. At syempre secondary page nato ng XFM Rojas 106.5. Okay, sa inyo mga katropa, good morning. At sa mga nagatutok dira sa aton sini nga YouTube channel, oy sa mga way paka-subscribe, paki-subscribe na lang. Paki-scan na lang ang aton sini nga QR code. Nga naga-flash subong sa inyo sinitag sa tagsa ka mga screen. Now na. Walay niya na may Facebook ka na, may YouTube channel ka pa. Para kung na diin mo trip ah. Oh, diba? Hindi ka mo maulihin ah. Okay, sige. Alas 6:58. Diri sa aton sini nga palatuntunan mga kaabyanan. Standby. Diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Bullseye!
0: Okay, check ta, dugay-dugay, pinagka-latest nga lakat sang panahon. Direktamente mga kabinan sa aton sining pag-asa. No, check na to na, ano ba lang weather system, ang aton pagalauman subong. Oh, kung gabi nag-aulan-ulan, ano? Oh, pero kung aga, ginot-ginot, kagpaang-paang naman. Oh, standby ka mo ha, kaya check ta yung bukad ang report, nagikan sa pag-asa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga sa ating lahat. Meron pong low pressure area na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sa layong more than 3,200 kilometers silangan ng Visayas. Napakalayo ang low pressure area kaya malabo pong makaapekto sa ating lagay panahon ngayong araw. Samantala, yung habagat ay umaabot lamang hanggang sa Indochina. Isa sa mga dahilan nito ang bagyo na sa bandang China. Easterlies ang nakakapekto sa bandang extreme northern Luzon. Kaya, inaasahan po natin na magiging maganda at maliwanag sa panahon sa Luzon, ganun din sa Visayas at sa Mindanao ngayong araw. Pero inaasahan din ang mga localized thunderstorm kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Walang gale warning ngayong araw. Ibig sabihin, wala tayong inaasang matataas ang alon sa ating mga karagatan. Kaya, safe na pumalaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Ang araw sisikas, ganap na 5:45 ng umaga. Sunset, mamaya pong 5:59 ng hapon. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po, si Alzar D. Aurelio.
0: Bullseye! Alright, nabatian ang tonsining PAGASA. Diri sa tonsining pagpangalagad mga katropa. No? So may magiginamonitor ng mga weather disturbance. Pero subong daw hindi pa man kita apektado gid no sang sining nasambitan mga kabinan nga ano mga weather disturbance kay ini pero syempre aligmat man lang kita gihapon diri mga kabinan sa aton sa Visayas apektado kita sa nga northwest to southwest monsoon mga kaabyanan no. So, lauman naton ang pilaman diri no, Sterlis. Oh, Sterlis sa muning nakapikto da sa may area sang Luzon mga katropa. Okay, kun chance of rain ang aton sininga pag istoryahan. So medyo matama kanubo sang chance sang pagulan lauman pa naton na kadagab igid. Ang ining pila ka mga pagulan-ulan mga katropa. Asahan nato na mainit nga panahon sa bilog nga adlaw sang Lunes. Ganiway kita problemahon susubong nga adlaw sang Lunes mga katropa. Bullseye! Okay, amuyad to ang pinaka-latest nga lakat sang panahon direktamente sa aton sininga PAGASA. Inidala naman mga kabinan syempre sa Kaluan sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, sa mga pada ka pangapi. Oy, kapi na!

0: All right, Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Sundin naton pagkalipatan, ha? Dapat kaupod nato ni kadaaga. O, ang kape nga nagahatag mga kabinan sang energy. Ang kape nga nagapanami sang aton sining supat, kag ang kape nga nagasuporta sa aton sining ikaayong lawas. Yan ang Santon Gold Coffee Mix mga kabyanan. May kombinasyon sa mga herbal ingredients like mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, subong man, amarguso. May kombinasyon man sang glutathione kag collagen.
1: Wow!
0: Ano mga sangkap-sangkapi nga ginainom mo? That's why nga dapat mangin confident ka. On a morning imo sinigina, higop nga kape sa kada aga mga katropa. So Santon Gold Coffee Mix ha, hindi na magpatumpik-tumpik pa ha, sa aton sini nga mga katropa dira. Muning dapat nga tirahon kada aga para ang bilog naton nga adlaw so full of energy. Kag syempre, healthy. So mabaka diri sa mga suki naton nga mga butika, Santon Gold Coffee Mix available dira sa South Star Drugstore. Itry nyo ba sa may Watson's Pharmacy, Generics Pharmacy, Grace Pharmacy, Generica Drugstore, dira sa tanan niya outlet sang Super K Drugstore. May araman dira sa Ferd's Pharmacy, AGB Drugstore sa Caldeo, kag sa mga RB Boutique sa Banwasang Panitan. So Santon Gold Coffee Mix. Sa mga naga may ara pa na bilin ha. Sa mga nagapangapi. Ti pwede pa mapasakop ang aton ang inyo sa inyong mga natipon dira ng mga empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix mga kaabyanan. No, kay this coming Friday my last draw kita before our grand draw sa kwan no sa September 27. So gani matamata nyo na da. Makadugang, makapadugang pa na mga kaabyanan sang inyo sining entry sa grand draw. So matamata nyo na ha mga katropa. Lima lang ka sa Shea sang Santon Gold Coffee Mix mga kaabyanan. So again, grand draw naton September 27 before sang weekly draw naton sa this coming Friday. 3,000 pesos panagtag naton da. Pero pag-abot mga kabinan niya sa grand draw, syempre ibang usapan na yan. Tiyara na dira mga kabinan ang mas talagko nga mga papremyo. May 50,000, 30,000, 20,000. Pinakamanubo naton nga papremyo da, no? Tag 5,000 pesos nga consolation prizes. So gani, padamuan na. Sa aton sining Santo na Rex FM, libu-libong papremyo grand draw.
1: Wow!
0: Okay, sige, alas 7:05, diri sa aton sini nga pala tuntunan. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa iluhan ta ang unang nga hugnat sa mga balita, impormasyon diri sa aton sini nga pala tuntunan.
2: Bullseye!
0: Unahon taning mga police report nga natipon sa aton sini nga mga katropa reporters. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, isa ang patay, tatlo naman ang pilason. Sang nagbungguanay ang duha ka mga motorsiklo dira sa Barangay Bolo.
1: Oh no!
0: Alapad ba na sa karsada da sa Bolo, bungguanay pa duha ka motor. Ay na nung kastada man. May check ta detalye sa balita ni katropang Elmer Estimar.
2: Live report.
3: Isa patay, samtang tatlo naman ang pilason matapos ining naglugtad nga vehicular accident. Sa bahay sa Institute Pangpang, Barangay Bolo, Roja City, sa Sabado sa Ngaga. Ikilala ining driver sang top-down nga motorsiklo sa kay alias Kapid, sa kay nga si alias Ted, kagang minarod ng edad nga bata. Si Lunsay, mga residente sa Barangay Kandual, sa kopya sa Banua sang Panay. Samtang ang driver naman sang single nga motor, ang ikilala sa kay Butyog, alias Butyog, sa kaya sinisi alias Fred Lunsay, mga residente sa nga Barangay Bulo, Roja City. Sa investigasyon sa nga Roja City 20, inapayag din nga papuli ini kuntani ang ining motorsiklo nga stop down sa may bahay niya sa Barangay Kandual. Apang pag-abot sa lugar, katropa Joven, hinali na lang nga nagliko ining isa ka motorsiklo nga ginasakyan sining nasambit man niya or alias Butyog. Nagikan ining sila sa isa ka subdivision. Kaya dito, aksidente, inibala sila nga nabungguan. Sining nasakyan niya top down. Kaya man gulpi lang niya, abi sila nagawa mo sa dira nga subdivision, itira berde, nga napamtang dira sa may bakin sa pangpang bulo.
0: Mm. Why so, sila nag-pundo anay before nga nag kwan signalo kuno aplastada katropang Elmer, dire-diretso liko lang?
3: Oo, dire-diretso lang liko pala katropang Joven. Ay posibilidad nga wala matalupang dan kay do something nga riabe. Kung magaling ka din sa Sudal Sarwas, alapos ka to sa mahinsa nga bago lukogan, ay hindi na matalupang dan.

0: kaming tatlo, ka mga sakay sa nga takdaw motor. Kaya ang isa pa yung sakay dito sa nga single nga motor. Rason nga gipadangat, ilay sa bahin sa nga hospital, dali sa Capiz Emmanuel Hospital, agwag nga matatapan sa nagakego, pagbulong, apang gindeklarar nga dead on arrival, inay si alias Pet, ang babae nga sakay sa isa ka top-down nga motor. Padayang panikaralan
1: ang napatayan sa may top-down pa?
0: Oo, top-down. Oh. Iman, grabe abing impact. Nahulog siya. Nag-motorsiklo, sino nga top-down. Doon nagbulid-bulid, katropan dyan, Ben. Nahulog. Nagbalintong ang top-down. Transform nga nahulog, kineng biktima nga si Alia Seth. Pero iya sini nga puyaya ilang kidang kwan ang ano ni ang nagasgasan no sini nga puyaya nga daw gapay daro ni 3 to 4 years ang edad
1: sini amo ning nagapulupong po di sa kilid karsada
0: oh oo ah una ang puyaya sini ng biktima daw wala lang gani siya nga na ano si mama niya eh ay ang yabla pinino hampang Japon. Pero maswerte lang ni Kapropagpen, wala niya matambakan sa niya motor, niya sagyar o top down, ipapan na lang nila, yung plaster na lang raan, wala, wala na nakita, yung sa video, niya kung paano ginang nahamtang ining top down niya motor, antes pa man nila, naging kaayo sa niya, pila ka mga residente, niya nag-respondi man sa lugar. So, panahin pa rin ka na, niya investigasyon man, sa niya, aton sining mga takbo sa otoridad, may kang tanan sa sining natabo nga incident. Balita na gikan sa Barangay Bulo ang buhilogin nga ginadulong sa inyo sa hindi kalidad ng produkto sa inyo all incorporated. Ang Visionix Plus Soft Gel Capsule, Amera Salutin, Vita Carotid, Vitamin E, Keg D, Asantin, nga nga atagi sa nutrisyon sa aton sini nga mga kata. Gani mga katrapa para sa healthy nga vision, mag Visionix Plus Soft Gel Capsule na magkali sa pinakamalapit kag sukin inyo nga mga butika sa inyo nga lugar. Ilabirigin sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Super K Drugstore, at pwede ba na-order online sa nagising yung mga Shopee kahit TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Ilmer Simar ang hugas. Amon.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, padamong salamat katropang Ilmer Istimar. Ano yung information mga kaabyana, no? Mga katropa. No? So, isa naman yung kabuhi, gindaga, das dalan sa bulo. Oh, halong-halong gida sa mga katropa naton labi na ako nag-drive kamo sa inyo sa ninyong mga salakyan. Oh, kundiin gani mas naglapad ang dalan daw mas nag-grabe pag idang aksidente katropang Jason, no? Oh, nami guro kun bakitid gani ya guro kay daw nagahinay kita daw malesen pang disgrasya kay hinay ang dalagan. Oh, pero kung kuan gani baw, no? Kagamon ng siling naton, no? Kung nagaliko kamo, may mga intersection, wo hindi gid magkuan. So bahar gid, no, para nga likaw sa disgrasya. O, ari pagid, isa pagid ka vehicular accident, patay man o. Ang isa ka motorista, aksidente nagluntad naman, dira sa may Banwasang Panay. Check na itong detalye sa balita ni katropang Zaldi Agihap Jr. Live
2: report. Wala makasalbar sa patuot niya kamatayon ang isa ka 45 anyos nga lalaki matapos sinigyan ng ma-aksidente sa ginamaneho sining motorsiklo sa bahay sa barangay Tiko, Panay, Capiz, alas 10:30 hanggang sa September 11. Ang biktima ang ging kilala kay Elias Dan, kagresente sa barangay Linatiran sa Nasambitman ng Banwa. Sandig sa impormasyon nagikan sa Panay Municipal Police Station, ginamaneho sining biktima ang motorsiklo niya nga Kawasaki 125 sang nadulaan ni siya sang control sa pagmaneho pag aksidente nga bumugo sa steel barrier nga konkreto kag sa street light man nga poste sini nga katropang Joven ining tubular pipe bala no? So pati ini nabunggoan niya kag tumumblak ini siya sa uyapad. Nag-angkon ining biktima sang pilas sa isa sining ulo katropang Joven at sa magatuhay parte sang iya sini nga lawas. So ginhingabot pa niya nga madala sa bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital matapos to nga mag-respond sa lugar ang aton sini nga MDRRMO sang Panay

0: o galing gindeklarar ini siya nga dead on arrival at natinder nga doktor. Kaya actually, dito ko lang ganay sa area katropang niya Ben sa kabung way na sang kabuhi ining biktima. No? Kay medyo madasig gabi ang iya sining pagpadalagan sa losaton sining mga kapulisan kaya sa mga nakasaksi agaging kakibot na lang ganito isang pumuluyo isang lumagubo to ang puste katropan nyo Ben kaga dito na may sakitan sa ubos ang uyapan kay man ang karsada ni sa kilid yasin eh may steel barrier to od pero lumapaw isa kang lumagbong to sa may
1: salingon sina katropan uyapan. Saldi dasi kidalagan siya why nakapigar ang kwan ang barrier
0: oo oh, why na yan Huwag na yung katigar sinis sa katropan nyo, Ben. Tapos, inabot siya pag itong poste. Ang matugurong lumampos sa ulo yung sa, ano na sa tubular pipe. Katropan nyo, Ben, kag, ano sa da yun, no, nahulog sa da yun sa may uyapad man. So, pag sa MDR rin, mag-incheck ni siya, ay huwag na ganyan sa, ano na, sa alintro, kag, mung ganit pulso. Pero siyempre, as part of the protocol, dalawin din ang sampus sa ospital, para sa pagdeklarar sa niya sininga kamatayon katropang Joven. So isama lang siya, no? Kumbaga self-inflict ning insidente na katropang Joven. Hindi man na-determine sa aton sininga
1: or natulugan, duha man lang namo natulugan or ano oras niya ay?
0: Ana gub na nasa gising niya. Ang gabi.
1: Do hindi ka pa naman tulugan magamo na oras ang nilsa diro ay yung nakakuan ka bla.
0: Ang lain abi way sa helmet. Helmet. Katropan Joven. No? So, amo niya, ang balita man naton, nagikan man niya sa banwa sang anay, kaga ini nga balita, ang builog nga ginadulong sa inyo sang assess the pain, ang all-in-delete nga makabulig, agod niya ini nga to, labat siya ganyan pagpananakit sa sining lawas, sa aton sining ulo, o kung hindi ganyan, nagsakit man ang aton ngipon, o kung di man sa mga kababayanhan, may dysmenorrhea, makabulig din yung assess the pain kaya may kombinasyon sa antipyretic, antitussive nasal decongestant, yung analgesic, mga practice yung ginapakigbatuan ng lagnat, o bone nasal congestion kag body pain. May kombinasyon mo ini sa paracetamol, dextromethorphan, yung HBR, phenylephrine HCL, nga nagabulig naman para sa natural healing process ang aton siningilawas. Mabakal ini sa mga suki, butika sa inyo siningil lugar, sa mga leading drugstores na aton nationwide, taga Subong man, ang isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, mababakal man ini online, pinagising nyo siling shop, ikag, TikTok shop. Para sa 106.5 X7 News, Zalde Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Zalde Aguihap Jr. Nabati ang report rin sa ito niya pagpangalaga sa Banwan sa Panay naman eh. O, itong balay man itong isa ka persona ho. O, dasig dalagan, makimaw nang may barrier na. O, pagbunggo niya, lumapaw pagid ba? Dito pagid siya sa puste, nagtupa ya ho. Kung siling mong dasig ang dalagan, sina, no? Ryan Sina. O, munang hambalta, kung nagamotor, dapat doon nagkakarera, gid. Diba? So, tiisama lang siya. So, either natulugan o kung basibla nakainom. So, although, ay paman madeterminar ina sa basiman sa investigation, mga kaabyanan, sa nga ton, sa ninyo mga katapo, sa kapulisan. Pero mo na siling tabla kung pilaw, nakainom, hindi nagid mag-drive. Kaya, nakogid ang risgo sina, mga kaabyanan, no? Pag abot sa dalano naton. Tiway ka pabi helmet, da? Timakin mo na. Kung may helmet ne, o basi way ni siya matamaan, mga kaabyanan. Way siya naka kwan bla. Amo na ako sang kagay ko pila ka bisis mag tuwad balin tuwad sa karsada. Tinanuto na kuya. No? Subong, 40 okay na ko sina iya, katropang Jason. No? Bisyan daw malate pa ko na bala kamuda. Bisyan sa highway pa ko na. Sa highway guro kung ligwa-ligwa ti okay. Maka kwan, maka hanot-hanot ko da mga 80 kulba na ko na. 'Di ba? Pero kung mga kwan-kwan 40, shoot. nako sina ayos nako sina iya mga katropa.
2: Bullseye.
1: To ikuan ko lang, remind ko lang sa inyo, oh isa lang ang kabuhi kag wala iya spare parts sa lawas ang tao. Oh imo motor damo pero lawas mo isa lang gid na iya mga abyan.
2: Bullseye.
1: Kani halong gid. Okay, sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon diri sa aton sining pagpakalagad sa subong aga. Aryo, isa naman ka persona arestado sa ginkasang bypass operation. Tinakuha siya isa ka armas luthang kag may paaman pa nga shabu.
3: Oh no.
1: Check naton detalye sa balita nga panumbalik sa report si Katropang Elmer Estimar.
2: Live report. Live report.
4: Nagapabilin pinikaroon akin sa nga Sigma Municipal Police Station kag natalana ini nga pagkaan sa nga kaso. Ang ining isa ka persona nga nadakpan sa ginkasang bypass operation sa bakin sa Barangay Pobuso Norte, Sigma Capiz, pasado alas 3 ng hapon sa Sabado ni nga adlaw. Ang kilala ining arestado sa kay alias Bell, 37 anyos, isa ni siya ka computer technician kag residente sa Barangay Bunga, Mambusaw, Capiz. Na-recover sa subject person ang isa ka caliber 45 pistol ng isang serial number. May isa ka magasin kag lima pagigil ng live ammunition. Pinagi naman sa operatiba nagpakilalang pusher buyer sa balor iyang 9,000 pesos. Dugang pa rin ang na-recover sa paginakop sini ang lima pagigil ka hit-cell transparent sachet nga ginanakaunod rin ang shabu sa ginabulubanta. Ini may kabugaton, 4 kagramos, kag meron naman sa standard drug price nga 24,000 pesos. Sa karon ining suspect ay natala na nga pagkapasakaan sa kaso sa pagbailar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Dangerous or Comprehensive Law on Firearms Elimination Regulation Act kag Republic Act 9565 o Comprehensive Law on Firearms or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Pero Katropang Elmer, ano ning kanya, din siya linyada sa druga gid o kon sa sideline balit jar mas lang ne? Okay, bali, okay, sana da, kung hindi ka matapat sa druga, sa armas ka birahon?
4: Bali ang ining operation, Katropang Juben, armed by bus operation ini. Operation sa pagbaligya sa hindi isinsyadong armas lutang kay manisama ni sa mga ginatutukan sa karasangaton sining mga otoridad kay kantanan sa sila sining proyekto sa Capiz Police Provincial Office ining Capiz Tauhayan katropa nga Joben. So ining subject karon ang yara pagra sa Sigma Municipal Police Station. Para sa 6.5 XFM News, katropa ang Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, salamat katropang Elmer Estimar. Oh, tinabatihan na report din sa aton sering pagpangalagad mga katropa ho. Oh, ang subject niya sa iya, oh, ini pagbalidya niya, pagduso niya sang armas. Oh, galing ti siguro bisyo, bulubisyo eh. Bisyo-bisyo, oh, tinuha ka mga kaso ni Kron. Oh, illegal possession of firearm, sigurado priso kagide. Oh, kagini niya... may kang tanan sa pagduso o kung pagkakakuha sa iya posisyon kaing ginapatihan, kaginaligar, droga, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, sa dugang pa nato niya balita, 12 naman ka mga loose firearms ginsungka, no? Sa duha ka mga police station, no? Sa probinsya, bahudamo ba? Oh, no? So, abot silingon na epektibong kampanya sa aton siling mga katapos ang kapulisan at siling mga loose firearms nga ini. No, kay delikado tuod man kung makabot na to sa kamot sang mga kwanbla sa kamot sang mga lingin ulo. Oh, kabot sa may mga bagangan ng ulo. Oh, budlay na kay basi magamit pa sa krimen. Mayno kay na surrender ho. Check ta report ni Katropang Zaldi.
2: Live report. Live report.
0: Katropang ganyari na nagkaroon sa paginakop sang tisag sa section sang duha ka mga municipal police station diri sa aton sa probinsya sang Capiz ang 12 mantanan ka mga loose firearms o kun ining mga armas lutang nga wala sang nagakaigo nga papeles o kun lisensya katropang Joben sa 12 ni ka mga loose firearms unsay dire ang ginsungka sa banwas ang Sapian, particular dira sa mga pulisan sa aton sining Sapian sa municipal police station. Kaya bakit sa ila sining data sa 11 ni ka mga loose firearms yung surrender sa ila, pulo dire ang short firearms kag isa ang long firearm. Katapos yung bentag ini nga ano man nga mga armas lutang ang lagikan sa napulo man ka mga barangay sa nga sa banwas ang Sapian nga ginsungka man sa pila ka mga panuyo lagikan man sa sining pulo ka mga barangay. So ginturn over nila una ina sining mga kapitanes kag mga kapitanes na ang nag-sungka sini or nag-turnover sini sa aton sini nga mga kapulisan. Tampang sa banwa naman iya sa tapas, kapon man yadlaw September 13, natigayon man nga masungka sa aton sini mga kapulisan, ng isa ka unit sang improvised 12 gauge shotgun long barrel nga wala sang bala at hindi man ang ginsungka sa punong barangay sa isa ka barangay draman sa nasambit nga banwa. No? So, do sinipanan ang nasungka gid sa Duhanica Police Station pag-ini man ang kabahin sa programa sa aton sininga Capiz Police Provincial Office ining Capiz Tauhayan at ining tukhang kontra armas lutang man katropang Joben nga isa karon sa flagship program sa aton sininga Police Regional Office 6. So, kag sa aton man sininga Capiz Police Provincial Office, agot nga hindi magamit ning mga loose firearms sa kung anuman nga insidente pag mapabilin ang kalinong kagkatawhay sa aton man sinibugos nga probinsya. Balita nagikan sa Banwasang Sapian kag Banwasang Tapas para sa 106.5 FM News, Zal de Gep Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. No, di man namin maning kampanya sa mga kapulisan nga ini. Mga katropa to sa ilang lugar, no? Nasa kupa nila, kaya ti manami man ang response sa mga kauturan ta. So, tuod man na, no? Once nga mapamatudaan ka mo na, nagahupot ka mo sa mga unlicensed firearm, oh, pwede ka mo da nga serbihan sang search warrant. Oh, pag makita ng armas sa inyo da, tikasuhan ka mo illegal possession of firearms. Oh, sakit sa ulo na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mas mayo pa na nga kung i-surrender nyo para waay na lang kamo libog. Oh, kaya ti base karon makainom-inom ka, no? Init ulo mo da karon, kuha ka armas da, no? Saliga kay may armas ka. Patay ka, makatiro ka, o, te, o, problema nga dako eh. O, salit na pangabuhi ka lang, nangita ka pa sang sakit sang ulo mo.
3: Oh, no!
1: O, diba? Kaya sa makainom daan, gaisog-isog man ng iba na. Okay, sige, dire-diretso kita sa may impormasyon, mga ginaligar, kawatano sang tricycle, kag sinsilyohon, nagikanda sa isa katindahan, sa Banwasang Panay, uy, huli sa CCTV sa report ni katropang Elmer Estimar.
2: Live report. Live report.
4: Kulikam nya mga ginaaligar kawatan sa nya tricycle subuman mga sinsilyohon nagikan sa isa katindahan dira sa bahin sa barangay Pili sakop sa Banwasang Panay. Sandig ni katropang Joben sa kuwa sa CCTV camera ang sinong makitaan ining tatlo ka mga pamatanon nga dala nga mga tricycle, training tricycle, kag nagpundo sa isa ka tindahan sa diin ginaligar ging kawatan sini sa benta kag pila pa gid ka mga kagamitan sa sulod sa tindahan. Una din ging kawat ni Labi ka trabajo ben alas sa or ala una utso ini sang gagahon na tao. Nga kung din una nga ging kawat nila ining tricycle nga yara nakapada sa Guaya sang highway kag dito ginamit naman nila na yung tatlo na tricycle kag nagpadulong sa isa katindahan at pag-abot nila tindahan na do pa na do suito na nila nga ginsulod lang nagwa Mm. Oh, wala na gani sila madugayan.
1: Eh, pero nang tindahan nga, may guro tao eh.
4: Sa likod sila nagagi nga person. Iman sideways sila nagparking. Ang isa dili ang nagaserve nga lookout nga nagpabilin. Mm. Ang angkas naman sa likod sa bicycle, ang mutong una nga nagsulod. And then ang ining nagamaniho, ining driver, wala yan na naging patay ang motorsiklo, pero nagserve naman sa nga lookout dito sa nakamahan ng person, sining ila, sining upod man. Tapos ito nga nataban, ining pila ka mga sisilihon nga kwarta katrabahan niya Joven, agilayo sila nga nagpalagyo. Apang sila, sining pagpalagyo, ang motorsiklo, abe, nagsidaya kag nahulog sa punong.
1: Ah, merise.
4: Dito man sa, dito sa isa ka barangay sa Pili or isa ka sitio sa barangay Pili katrapan dyan. Mm. And pagkaga na talupang ganto kay magipilingitan nila ng motorsiklo kami nalagbong to nga kwan?
1: Tricycle?
4: Nga tricycle, o. Sa ila sinin yung sityar ito palangdan nila may mga plastic nila. Ang ining plastic na halin pa rin sa bangko nga nakasulod din mga sinsilyon, siguro posible, nagpabailo bala, halit sa bangko, doon nga may gamiton siya, sino yung tindahan.
1: Ay, makita ko na nga video yan. Daw halin pa ito gani, isa PNB?
4: Oh, PNB.
1: Lagi ng kwento sa mga pumuluyo to?
4: Ay, amotogid, katrabayo din. So, di mala, sining tatlo ka mga pamatanon, nga ano ni nga nahulog ang ila sining motorsiklo same time ang ila sining kinawat tong sensilyo ang iban dito ang nagkalahulog nilgetbook na lang to gani tong pagka-recover sining mga motorsiklo ang gisikop nila tong mga sensilyo kon bako damo for less ka tropa Joven naga bra suno dire sa aton sining nakuha ng impormasyon masobra 2,000 ang mga sensilyo nga ila sining nakuha sa pinakabahin nagapanawagan pa ni karon ang ining tagiya sa motorsiklo nga kung sino man ang nakakilala sining tatlo ka mga pamatanon nga nagkawa sila sining motorsiklo kaging gamit yan sa katinuntuhan ay nadalahig pa sila so magpanawagan ini karon nga kung sino man mayara sa ibalo information ay sarangid magpatingot sa mga otoridad sa atong sining mga pulisan sa mga barangay officials man sa barangay kaya pwede man makachat sa ila katropan Joven kinagiya sa Facebook Messenger agod nga maka ano man maka-report kag madakpan naning tatlo ka mga kawatan kay sila man ang tagiya sa motorsiklo ang willing gidya maghatag sa pabuya sa mga makahatag makatimbre ba tapos sini mga pulisan subuman sa ila sini
1: katropan pero ining mga sensilyohon nabalik na ni sa tagiya sang Tiangge.
4: Ay, oo, nabalik na ni. Katrabadyo din.
1: Ay, pila na lang nabalik?
4: More or less, ay isang dani ka plastic, 1,000 eh.
1: Mm.
4: Mga lima hon to, katrabadyo din. Kaya, amo na lang ito na-recover eh. Kaya, amo man ito nabalik man niya sa tagiya sa sining tindahan.
1: Mm. Pero so, wala gid na, identify itong mga tuntong. Ito, no? Pila sa kabilog? Tatlo? Apat?
4: Tatlo sila. Tatlo. Wala pa may identify so amo pa na ganyan.
1: Basi may nagpauli da nga kwan bla kita nyo ga basa. May mga lapo. Oh, ang iba basi may mga bali-bali pa ni. Oh, lihog lang ko report sa mga pulis ha. Oh, kay mga tunto ni oh, nangawat na motor, nangawat pa Tiangge.
4: Kwan jud pada sigang karma.
1: Oh.
4: Yeah, karma is real ka trabajo ben. So, wala gid sila may napuslan, basi kag may posibilidad kasi may nabalian pa to. Sa ila sila nga pagka-aksidente man.
1: Ay, pero ang kalalain yan, Tiangge, okay lang niya, pero ang tricycle yan. Bakit mo pinatuwad balintuwad to nila sa subao?
4: Pinabugsok nila.
1: Basi ginungod nila ni, o na-disgrasya agad sila ya?
4: Na-disgrasya agad sila ya. Siguro, oh, siguro posible na taranta na bala. Hmm. Eman kung ginungod nila ni, wala na nila ni gin dala.
1: Sa bagay, dapat dala na nila ni Kwan eh. Sensilyo eh.
4: Oo. Ra, amo na katrapag jobet. So, pa tayo, pero nga ginaibalogid sa nga ton sining mga kapulis Andra sa may banwa sa Panay ang ining pagkakilanlan man sa tatlo ka mga kawatan sa sila sini nga lugar. So, maring nga ton nga balita nagikan sa banwa sa Panay para gid sa 106.5 Extra News. Ilmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, salamat katropang Elmer Istimar sa sininga information na gikan dira sa may banwasang Panay. Bati may nakakilala da sa sining mga tonton eh. Wayo brahon sa ila sininga kabuhi. Manghalit, ginaligar diri kinawat nilang tricycle. Tapos sa mga sinakya nila, mga awat, mga kabinan sa Changi.
3: Oh no!
1: Ti mga coins malang tong ilang nakuha. O galing siling tadaw ka na, sigid bala sang karma ni sa ila. O, nadisgrasya man ho.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Lipay-lipay, guro sila. Ambot lang kung na, bisyo-bisyo, gurong kabataan nga dyaw. Ti laban-laban, kung di ni sila nagliko, taga-dira, malang na malapit sa lugar nga na. Di ba? Laban-laban, kung may nakita, kung muna nagbutos. Siguro, may mga lapukon pa na sila da. Basa, sila na na.
2: Bullseye!
1: Ihotek lang tos pulis, ho. Kahit budlay na sila, samtang hindi madisiplina. Kaya din nila, okay-okay lang.
2: Bullseye! Bullseye!
1: May gani, may nagkala tipag bagul nyo.
3: Ayaw!
1: Te, maliwat pa ka mo.
3: Ayoy!
1: Di ba? Mga kabataan ah. Tayo brahon sila sining kabuhi. Ang lain daya kay problemahan na sang tag-iya ka tricycle kay laban-laban. Change oil na makuan kina laban eh. Katol gitong ulo rayan sina sang tag-iya sang tricycle kay ti ang sidecar niya tong adaan. No? Plus ang salakyan, kung nagtuwad baling tuwad to, ipa-overhaul mo na guro. Kasi yung mga tubig na to. Di ba? Kita nyong halit nga ginkuan? Nga ginhatag nyo sa tag-iya sa motorsiklo, kag sa Changi to. May muntani kong minilyon ginang kita sa Changi, makasiling kamubla nga, okay lang. Pila-pila man lang nakanahot, ha? Halitan nyo pa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, nako, makawat pa more. Karma is karma. Ambal ni Sinalin Pinikito Tabige. No? Okay, sige ah. Alas 7:36. Ang ining oras, bulugan ay nga ginadulong sa inyo sang M. Louvillier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Bullseye!
1: Inyo dapat iyan ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan sa subong aga. Ni ang buylugman nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.

0: Vitamin C. Alright, sa mga katropa naton, mga kabienan, no? So, siguruhon kita naton nga may mabakod kita nga immune system adlaw-adlaw, mga kaabyanan, no? Para ti sigurado man nga malayo kita sa mga balatian nga dala naman sa mga viruses kag bakterya, no? Kaya kon maluya immune system ta, balaan nyo na ko naman tabos lawas nyo. Daw kada kwan na lang, ha? Maliban sa maluya ang lawas, ti madali mapenetrate sa balatian, no? So, inom kita dapat everyday sang Santon Vitamin C. Eh, gambal sila. Katropang Juven, pwede ko kainom. Ah, minom ko sa buong Lunes, minom naman ko sa Friday. Ati, pwede kin eh. Oh, hindi ka man ako mapunggan ko na mo ng trip mo. Pero ang basa ng aton mga health expert, dapat everyday, bastante sa vitamin C ang aton siningalawas. Nga man, kaya ang vitamin C, isa ka water soluble nga klase sang vitamina. So wala na siya nagapabilin sa aton siningalawas. Wala man na siya ginaproduce ang lawas naton, no? So to maintain sang bastante nga level sang vitamin C, tiyang ba sa mga health expert na to, no? Bakal ka mo to prutas kaon ka mo, kaya rada ang mga vitamin C. Pero magbakal ka prutas, hindi man lang ikaw gakaon, di ba? Kaysa ti bakal ka naman, ubos na, sunod ka naman bakal. Tigis sa problema gid, tapos way pakita kabalo kon bastante bala ang level sang vitamin C sa aton siningalawas, gamon ka kaon man ko prutas kag. Pero pamangkot na bastante ang level, kaya according sa aton sining mga health expert, pare ko ni Boylinga, no? Kinanglan naton sang lawas ta kinanglan sang kapin 1000 mg sang vitamin C. No? So pare ariyaw sukatan ta para sigurado ka bakal ka na lang Santon Vitamin C. Kay kada kapsula 500 mg inom ka duha ka kapsula. Hindi bastante na, hindi ka na magproblema. Pwede mo mamasako pamilya mo da, bata, tigulang, matambok, maniwang. So pwede gid ka inom mga kabinan sang Santon Vitamin C. Alright, so muna, so para sa sigurado kag mabakod nga resistensya adlaw-adlaw, Santon Vitamin C. Mabakal sa mga suki naton nga mga butika, direct sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar, kag pwede gid pwede pa gid mabakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop, Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated. Bullseye! Bullseye! So, mahilin ni si pare ko ni Boy Lingga, nagpulo pa nga piso bong ho. Kapulo pa nga piso ako, no? Sa inya, pangapi na ta pare ko sa malamig nga lugar. Wow! Di ano nang malamig nga lugar? No? Sana all na sa malamig nga lugar, ha? Di ba?
1: Wow! Sige,
0: enjoy your coffee, no? Pare ko ni Boy Lingga. Okay, dalikin lang sa aton sini nga pag pangalagad mga katropa. Balikan ko na patrol kay Subong Aga, may ginapatigayon sang tagtaganay isang bugas, no? Mga kabinan, ining handog ng pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, no? Ining rice distribution, no? Nga ginahiwat dira sa may Capitol Grounds. So i-check tabi, no? Ang live report sa aton sining mga katropa reporters bilang mga mahatagan. Sa sining 20 pesos nga kwano? Dito ni pa birthday sa aton sining presidente. Ba ako na ko nagpresidente. Hindi lang bugas akon pa nagtaga. Di ba? Tagtagaan kon pambilog nga pumuluyo guro sang kwana. Tag isa ka milyon. Ginakawat lang gani na.
1: Ayaw!
0: Pa-birthday sa presidente, dungan kami birthday kapon. Ga-celebrate man siya. Pero subong adlaw nga Lunes, daw pila ni ka-kwano. Check ta, no? Si katropang Zaldi Aguihap Jr. kag si katropang Elmer Istimar. Live report.
2: Katropang Joven, direkta kay diri karon sa bahin sang aton sining Capitol Grounds, kaya subong gani alas 7 sang aga ginsuburan ining panagtag diri sang bugas. May kang tanan ini sa handog ng pangulo, serbisyo sapat para sa lahat. So kun ining 20 pesos rice distribution subong aga katropang Joven. Kung sa diin, naglapuot sa 1,500 ka mga individual ang saranggid ni Makabil sining 20 pesos nga kilo sang bugas katropang Joven. So gina-clarify taya hindi ininibre. So ining mga beneficiaryo halin ini sa vulnerable sector, tangay sa ngaton sining mga single parent, mga senior citizen, mga person with disability, mga tricycle driver, mga ngisda, kaga madamo pa katropang Joven. So sila ni ang beneficiaryo sini, kung sabihin ang iban sini ang ginpahibaluman sang ina sininga tagsa ka mga barangay. That's why aga pa sila din nagpili laman na nagtagto di agot nga makabakal sining 20 pesos nga kilo sang bugas. So gincheck ta ni ang kalidad sang bugas ayo man katropang Joven. And then
0: manang halin sa kwan NFA.
2: Oo. Katropang Joven. So
0: pero pila ang kwan kada tawo, pilang
2: kada tawo,
0: pila ka kilo?
2: Makabakal sang pulo ka kilo.
0: Wow, ito okay na na.
2: Oh,
0: tag 20 so, lang
2: pulo,
0: so
2: 200.
0: 200 may 10 kilos ka na.
2: Ado, may 10 okay. Kilos. Oh, okay okay man ang kalidad ah. Sining bugas mahamot man ah. Sa katropang Joven. Pero labing kalulupang doon di akagay na. Kaya ka pa, nagpangakig ng gobernador ka.
0: Naman?
2: Katropang Joven. Kaya nauna pa sa kanang mga beneficiaryo sa Department of Agriculture na mong nagpanguna sa sininga programa.
0: Eh, makin mo na. Ma-picture-picture man ang ganina sila da. Ang gobernador tangadaan niya, aga pa na iag-abot, isa na ako pa na ganiga pa uli.
2: Aga pa sila din na bulwak. Ano kay balan mo? Katropang Joven. Uli, na yan nag-abot na. Una pa kani-abot di sa trucks ang bugas. Oh.
0: Ang tao, aran ng bugas, why pa? Kagabi pa lang na da, kahapon. Ginsarado na gani na da ang kwan.
2: Pero wala sit up.
0: Oo, tapos kahapon, na. Paglabay ko da, amo pa lang ga-sit up sila sang tent? Hapon, sang tent.
2: Oh, sang tent.
0: Ay, siling ko, kita ko da yun ang ano, ang ilang tarpulin da. May tagtaganay, ganyan siling ko buhas mo.
2: Amugani, katropan Joven, pero...
0: Ano ang ambas ng gobernador sa ila?
2: Na nung kalimti.
0: Ayaw! O, tema ko na. Oh, why mahuya ang taga-DA sa gobernador pangaga. Sus, maluoy ka mo.
2: Ni Gobo na unang pading mga tao kagina. Pati ala city, dapat mo umpisa na ta. Ay, ano na ni Uras?
0: Ay,
2: aga pa sila. Tapos,
0: nakilatan sila aga pa.
2: Malam mo, ining rice distribution, ang mag-organize din ng mga agency ta, amo ang Department of Agriculture, ang aton sinidar, katropang Joven, kag of course, in partnership na sa aton sining provincial government. Ay, galing ano tabo, ginapaya pinila ka mga tao diya sa piyak.
0: Kumbaga, siyempre, kinakwanda sa gobernador. Mainit, ang init pala katropang Zaldi.
2: Tama ka dira katropang Joven, ang maluwa sa init, ang iba nagkato, di way pa nakapamahaw.
0: Nan.
2: No?
0: O, ang iba na, halin pa na sa Kwan, may kung taga Roja City lang na, ang iba na, halin pa na sa Banwa.
2: Halin pa ng iba sa Banwa.
0: Ang kita pala da kung mga taga din nga Banwa, ang pinakaano da o.
2: Ang napamangko, tadi daw mostly man sa Roja City, katropang Joven, kay may mga senior mo. Pero ang iba, haling gidya sa coastal barangay, like sa Punta Pugon, sa Kulasi, no? Mga malayo man. So, aking ugob, atong gobernador, kay siyempre siya galing, ang gobernador, aga pa din natin ito. Tapos, ang mga luyag ni makabakal sa bugas ng tig 20 pesos ang kilo, aga pa din ang pila.
0: Sakit na rin, amon ni oras, alas 7:46 pa lang ho. Sakit na ng init, no? Kaysang nangligad nga Sabado, ara ko sa bye-bye, nagpulo pa balhas ko to, halin to sa may ruins Dablao, anong hambal nila?
2: Alcatraz?
0: Oo. Natapos kami workout na mon daw mga kaykwan, nagsugod kami last 6, so 1 hour man lang na. Halin to sa Alcatraz, kinigutos nang namon pagkadto da sa People's Park pabalik kay kwan naman lang na inang cool down. Sus, pagpuli ko sa balay, hindi na patas sa kon color ya. No, kay ti ang natakpan sang short ko puti, ang na-expose. Ti naga kuan gid ang kolor eh. Oh, amo sing kuti grabing init eh. During that time gani isang sang Sabado kuan pa to nang medyo gulugal umpa ina subong na ko init to.
2: Physical gani katrabaho din. Oh. Yeah, gin na pressure ta man ha, may pen man para may pasilungan lang mga luyek magbakal katrabaho bet. Eh bala mo sari-sari gid mo nga sektor. So kita ta man di ang problema kay siyempre ang iban sini tano siling tagani may pakapamahaw. Ang iban tigulang na katapon yubin tukoy-tukoy na dyan ang iba no o ang iban ay may hilikoton pa na sulod sa ila panimanay
0: na lunis pabe
2: lunis mga daan no kay ang iban may negosyo pa na katapon yubin ina lang mga nagabulubaligya mga ambulant vendors na ton
0: nan
2: no so naingit sigo kaging pinaulat aga pa diyan nagalabot ang beneficiary ala say sari na tapos ang DA tayo nag-posting, nag-hit studio kung nag-abot ang bugas, labang na yan na city.
0: Ay dapat yan, alas 6 parang ara na sila da, kagabi pa lang gingkarga na na.
2: Dapat ya, aga pa nabigay na pa nag-abot ang truck mo, katropan yun din. Ang problema kay Imbot, siguro wala din, na-coordinate na yan. Tapos, may maano pa dito niya kay may program may short program dito ni eh I think may representative sa ang presidente sa maghala di wala oh. Naging bala
0: ay kundi kuha ginilang parte nila kay Gobe
2: ang nabugrisan din ang ano eh ang atong tininga o ay sisubong sang official di probinsya ng agriculturist oh. Patrapan Joben no, so sabihin hubin na galisubong hubin eh nag-retire na galing si Sir Ano Tobrara all. Nag-retire na bago na galing OIC tabiyo.
0: So, ay, hubin pa, pero maghulag daw, tigulang.
2: Ay, gawa sa Bugris, ano? Pwede ko na mabidwa na, Beke, tama-tama, hindi man report ko si mo. Pero, ano na eh, kaya si Gob, no? So, kaduwa yung sulito niya. So, ngayon pa digin pa katong mga tao, kamuya, ano na yung oras na galabot? Pwede mo na uyan sa mga tao. Eh, siyempre...
0: Salip, Dani, nga speech. Sermon.
2: Why na? Kaya, lakad naman ito kayo dugay na pungko ni Gob. Pwede pa din na may nakasit up. Si Maplag Racing na gano'y dubongo. Katropang Joven, ang atang sinong kapitol niyo. Eh, siyempre, sa po Sydney, alas 7, tapos nagit ng panay, pag nabot alas 8. So, Katropang Joven, si Maplag Racing dahil ng kapitol mo. Ay, ano na, atrasado, nakatama. Kundi, disgrasya kasi sila sa atong gobernador. Pero
0: na ang balgoros ang taga DA eh, niya ti hindi pa ni madala sa oras ng alas 8, di pa ni ma file ng overtime. Nya ma pagwatawatan ta.
2: Ay, kundi, aga pa imbis nga mayong discussion.
0: Sabot sila mo tapos ng distribution dira subong.
2: May pa ang
0: buhay. Pa. Ah, basta maka-interview ta da sa mga pamuluyo, may gusto sila pasalamatan da.
2: Para diral da ta katropang Jebel at kay katropang Ingara. Ay, nga plug racing na subong. Nabdan ta rin yung plug racing. Isang po sila tapos na niya may pa yan na subong. So, yeah, kay nasigay mo lang mo ang requirements. Mo lang pakita mo lang ang duwa mo kag IB. Katropang Jebel. Enig government IB na. So, mo lang ng requirements. Dari kag dapat ang mababansang bugas, legal aid, pwede makakapasakop sa ila pero make sure nga like ang mga may disability na katropang Jebel. Na pwede na sila makapasakop sa ilabi de himata or naman ng kasilingan nga nagkadto di nga mabakan pwede pero dapat ano gid nang may ID man sang ipadala as proof katropang Joven. So 1.5 times sa 10 kilos so ga 15,000 ano man ya kilos ang ma-distribute di subong aga sa sining giniwat nga ano man katropang Joven nga 20 pesos no kuno ning PBM rice ining andog ng pangulo serbisyong sapat para sa lahat kadungan isang
0: pero ang mga kuan ni naka kuan ni ining ginada bit nila ning pula nga ano ni 10 kilos na natanan
2: 10 kilos na
0: so 200 lang gid ang imong i-preparar
2: oh 200 okay. 200 kay kada ano ni kada isa.
0: Ngayon, kung wala kami 200, no? 5 kilos lang imabaklon, pwede man. Ay,
2: pwede na niya. Kaya ang max mugid lang imabakal, 10 kilos.
0: Okay.
2: Katropan Jobin. So, actually, una to 1,000 na di ang beneficiaryo, galing yung padugangan na, basta sobragin sila para muna makalabot sa 1,500. ang sarang sini makabil sa katropang Jobel. No? So, mura, dali naman ang matapos siguro, pero ano abi, nang natrasar ni, ilan ang tatan ni, ang pa niya matapos siguro, mga nasot sa imitya pa, katropang Jobel.
0: No? Okay, look, so, abila, basi po, hindi tayo malabot kita dira.
2: Okay. Sige, ano abi, subong nag-flag racing na bala, katropang Jobel. Hindi kita kanin sa pinatindugan sa subongo. So, sige lang, lagat-lagaton pa lang. May mga malakot matari karon na ma-interview na ton regarding man sa sining programa nga ini. And of course, tingwan pa din makanap.
0: Nami na, nami kita at interview yung taga DA. Gid maton nga man late ka mo?
2: Oo.
0: Tayo mo naman ang yaw-yaw maton sa gobernador. Okay lang ka mo? No, amo ning nami kay pang interview. Paano nila sabton bla matod sa daw na late ka mo na yang utang gobernador raw. Oh, para sa susunod bla bala na nila bla.
2: May bayad na ganyan na sampulan sila kay basta ang gobernador abiya. Amo ni oras ang schedule niya. Amo ginelag son niya ginaya. Kasi siya gani isa-isa kadlaw kun may mga event siya outside sa ano ni sa Kapitolyo. Ay, ang gapa na siya galakat ni Katropan Jobin.
0: Amo na halin sa una, sang bakod pa na sa maglakat. Tapos sa subong nga nagabaston. Sa daw ay ganyan nagkuhan na? Nagbago ya kuhan sang gobernador. Wanya naging himo yung rason nga tiyo gabaston ko. O, ikaw na lang gani, mahuya na siya. Kay gabaston na lang gani na. Kulang taon mo, pero wala ginagbago ng batasan yung pag-abot sa mga kuhan na kung hindi on time, ahead of time.
2: Early morning person na bigit si Gobia. Katropan Job din.
0: Meron ka nila one time daw alas 9, bla mo? Alabay ka na sa Capitol? O pa lang siya ka panaog? So, go, ba puli ka pa lang? Kung bago ka lang puli, siya, oh, ay, damo, abig ito trabaho. Oh, ay, alas 9, pasado na ya.
2: Overtime na siya?
0: Oo, tapos yung kaisa, kita ko sa one time nga, hapit na sa 24/7 nga, kwan vlog. Aras saya, gabakal saya. Ano oras na niyo? Oh, ay, amo na sa magtrabaho mo. Internet sa sinang atawo, ha? Katropang Jaldi.
2: Amo gani, katropang Joben. That is why gani, kung bisan na taon mo lang gani, mag-activity pa siya kung December, tak, no? Mag-balya mo ni oras siya, aragi na niya ang gobernador taya, no? Ay, siyempre, ginabalyo yan na yung oras na makaupod yung iya mga constituents mo. Pag, gusto yan man na mangin halimbawa gid no sa tanan kay syempre ya gani permis sa sambitanon kay Tropang Jobin good manners and right conduct no
0: Jamer siya
2: so amo gid kay Gobia basta wa kay Jamer kaya kiga niya kana
0: so hey, dapat kumbaga, dapat dunat na nagani sa ton instinct na naton nga ti mga mo na bla oh gamay pa lang kita ginatudloan na tas na.
2: Amo gani kay Tropang Jobin kumbaga ako gani nga taas position ko nga pakita ko sa mayong emplo kung bipang 12 giko tapos ang iban kamo ya trasado kamo nga kamo ding nga spearhead sa programa so gani aga pa sanay lang amo man ya magano man magkalma lang gobernador ta kay may isa pa ni activity karon sa Robinsons so dito gani kay Tropang Jobin ang whole day activity para sa sining ka programa kadungan sang kadlawan sang aton sini nga presidente man kapon nga adlaw so subong lang nagi celebrate kay man kapon ay Domingo abi wala opisina katropang Jobel so duga nga tala karon na ang mga information nga mga gather naton di sa area regarding man sa sining programa naton di sa subong nga adlaw balita na lang nagikan di sa Kapitolyo para sa 106.5 XFM News Zaldeguer Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. live nagikan sa provincial capital ground sa sining ginahiwat dira karon mga katropang kuan no handog ng pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Oh, di mapwede kamo kabakal sa 20 pesos no nga 20 kilos nga bugas mga kaabyanan. Di sa halip nga opening message pang abi-abi sermon ang taga DA. No, makin mo na nga kuan mo. Makin mo ma-delay kamo da. Tapos may harapagin na sa Robinsons, dugay-dugay, no? Balikan taman ng aton sa ning mga katropa reporters. Meto pa kamo dito, kung madelay ka mo, delay na kamo na to. Giniginhawas ang gobernador. Yung gobernador, tamabalik pa na sa Kapitolyo, may pilirmahan pa na, may mga meetings pa ina. That's why nga very punctual, gini na siya, mga kaabyanan. So, amo, dapat amo na ang mga nagapanerbisyo, mga kaabyanan sa gobyerno, nugay ka mo paawat-awat. Hindi nyo pag-delay ang time, no? Para lang ati makapatay ka mo da oras, no? Sa inyo, sining trabaho. Diba? Early pang tao, siguro, ano way, na sila kakilala sa batasan, mga kabinan, sa aton sining gobernador. Nga very punctual, sa lip nga on time, ahead of time pa na gani. Diba? Tingnan na sirmunan ka mo dyan. ang munog hambal, why na to kahambal? Hala ka da. No? Kay late mo? Kanugon sang speech.
1: Ayoy!
0: Prepare na rin ito ka dun sa Robinson. Ting bato.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat amugid man na kung naarak nagatrabaho sa gobyerno. No? Amin ako kaisa, kita tada mo. Kung nagatrabaho sa gobyerno, maabot dira. Gakaran-karan, subong, Monday. Lunes, may ara na sila sang flag raising ceremony. May ara pa na ang asus, dumakaladas, makatropang Jason, lagas lang sa flag raising ceremony. Ang flag raising ceremony, every Monday malang na. No? Diba? Kung lang taon ganina, dapat praktisado na ta, kay ti. Sang una, flag raising ceremony, diba? Adu-adlaw. Di ba? Praktisado na ta sina mga batang 80s, 90s. Subong nga kakalate ka pa ya sa flag raising ceremony. Kisa ya, way pa naga alalangot ya butunis ka pulo mo kasi sobra mo kadali. inang tinamad ba? Kasi pag-abot pa na sa opisina, ha? Bato-bato sa langit, way kulabot sa inyo. Pag-abot pa na sa opisina, dira pa na makoloriti, di ba? Lami na mga frontliners, pag-abot daw, magapila ng tao, gahinulat ng tao daw, ano, huya, kamo dapat, sina, no? Kayo una bes, nasilduhan kamo sa pumuluyo da, no? Mga kabyanan, di ba? Tapos, willing kamo na pahulat-hulat da, kung ano pang ginakuti-kuti nyo sa mga itsura nyo, hindi ba na importante? Pulo pa mulbos lang gamay, blari, touch lang gamay, kag kwa na, hindi ko na ano pa, nung isa, kuti-kuti pa na sa cellphone dayon. Trabaho, trabaho, bla dayon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ambal ni Ryan, sina, machismis pa na. May kilala ka gin sina, Ray. Pag-aboto, machika-chika pa. No? Way pa na labot sa pinanglibak nila da sa GC, tapos sa personal, ala, magpinanglibak pa gin.
1: Ayoy!
0: Atik nga. Kung kay gubang linte. Tingnan din tayo, dapat ang ma-highlight sa report ang 20 kilos nga bugas. Yung daw na highlight yan kang panglilinte sa gobernador. Uwa, nyo good party niyo, ha? Sige, dugangan ta na, ha? Dari sa ton, sining pagpangalagad, mga kabinan, ang ining oras, ang oras na ton, last 8 impunto, ining oras, builog agredulong sa inyo, sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kinis kay Sir Job Face ba? Sa suga lang nagdala sina Tyra, suga na mo, di ba, high-tech man, eh, no? Abi mo AI blao.
1: Ayoy.
0: Basi way kamo kabalo, way kamo kabalo. Kuan nag basi makibot kamo ka programa di AI na.
3: Bullseye. Bullseye.
0: All right, sige, dali gid lang. Manamiyaw kita anay, no? Sa mga tagpalamati naton nagatutok sa bong. But before that, gusto ko anay pasalamatan, no? Ang tanan-tanan naton ng mga katropa. No, nga nagatamyaw sa aton kaadlawan kahapon nga adlaw, no? So mga katropa, thank you so much gid, no? Sa families and friends, colleagues, nga nagatamyaw sa aton sining kaadlawan kahapon. Madamo gid nga salamat. Wala pa siya itada. No, ang pagdumdum ninyo sa aton sining kaadlawan. Okay, so ang iban subong nagtamyaw, o salamat gid nga madamo. Nakakataba kayo ng puso.
1: Wow!
0: Di ba? So salamat gid ha sa mga panamyaw nyo. No? Gahulat-hulat yung mga pa-jika. So ay gid, puro tamyaw lang gid. Pero sige na lang ha. Okay na lang na ha. Ayos na na ha. Sir Jobs, nag-celebrate kalang kahapon. Nag-stay handsome pa. Wow. Okay. Why man gina, actually, celebration kahapon within the family lang gid. Why gani ko di ka singit sila sa estasyon kahapon, no? Kahit iti gusto ko man nga i-spend ang time, no? Kahit iti burulagay nga daan kami sa balay. Bata ko duha, may klase na, magkitanay kami sina da, no? Pagbuhi nila. Hapon na. Tapos ang iloy nila why Monday. Di mo na bala, so siling ko ti-spend tan na igid ang time nga lubos-lubos ba, 2 days man. Nga bulubanding mga katropa. So salamat gid ko sa mga muna nga mga bagay. Kung magabawi-bawi man tapag time. Ilipay man mga puya kahapon, lagaw, kaon sa guwa. Mo man lang na, no? Okay, sige ah. Biskan pitsa di peligro lang bala kon nakalagaw-lagaw.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat kid sa pa-highlight ha, Maria Gabeya Bermejo, kag subuman sa kay Eric Bering, no? Okay, kay ano diyo? No? Sino pagid? Good morning mga katropa, happy birthday Ma'am Joy, more birthday to come. Dahil lang, i-greet ko ang naigali ang akon nga kuano, kaupdanan diri ho. Ni ga celebrate man sang iya sining birthday today. Sa kay katropang Joy Banagudos, no? Okay, katropang Joy.